0: Brother Tristan. Hello man kay Sis Michi, Tyson, kay Ate Merlin sa Hubero Villamor family. Hello kay Arielly, kumusta ang lagaw niyo sa Davao? Upod ka to sa anda. Kumusta El sa Maghari Tahan family? Samlang, Cotabato Province sa Thailand si Brother Jacob. Sis Aileen sa Balintongog family, kay Miga Irene Man, Gegone family, kay Ma'am Queenie Mandara, good morning Miga Queenie. Kay John D, dara sa Jensen na mayad-ayad nga aga sa inyo. Feel free nga mag-connect dari sa aton programa, naka-live na kita dara sa aton na Facebook page 1062DXKI-FEBC Radio. Click ang like, heart, or care icon and leave a message sa aton live chat, or mag-message sa number 0963180-1469. Let us know nga nagapamati ikaw, or basi may tamyawon ka da, gasaulog sang kaadlawan today. Padala lang ang inyo pagpanamyaw. Hello kay Sis Dory and Sino dara sa Marvel Homes Coronadal. Sa aton unang segment, ari ang aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today. Aton verse mabasa sa 2 Timothy 3:16 to 17. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Sa hiligay nun, basahon naton ikaduhang Timoteo 3:16 tubtob 17. Ang bugos nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuuran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Agod nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios matudloan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. Ining dinalaan nga aton nga ginbasa nagaremind sa aton nga tanan nga bahin sang Biblia inspired by God. Nagatudlo sa aton kung ano ang kamatuuran. Ginapakita sa aton ano ang mali. Ginatadlong kita kon naga lihis ang aton dalan. Kag ginatudloan kita paano magkinabuhi sang tama. Ginagamit sang Ginoong iyang pulong para ipreparar ang tagsa, nag-equip ang iya mga katauhan para sa mayong buhat. Dari kita mag-focus sa pagdisiplina sang Ginoo bilang pagpakita sa iya gugma. Kisa ang pag-correct sa aton maka-hurt, no? May times man being corrected by God hurts. May moments nga ang pulong sang Ginoo nag-reveal something in us that we would rather ignore isa ginapawala-walaan lang natin kayo ka direktagid ba no? Masamina sa aton attitude, sa aton habit, sa wrong decision aton or the sin we've been trying to hide. And when God disciplines us, it can feel uncomfortable. Pero tandaan mo iniabyan, God's discipline is never meant to crush you. It is meant to restore you. Ang aton Dios, ang aton Amay, He is a loving Father. Kapareho sang isa ka mahigugmaon nga Amay nga ginadisiplina ang iyang kabataan. Because He cares about us. And He cares about who we are becoming. Wala ta ginadisiplina ni Lord tungod nag-give up na ta siya o nag-give up na siya sa aton. Ginakorekt niya kita because He has not given up on us. Ang pagdisiplina niya nagabalik sa aton sa tama nga dalan. Naga-train ina sa aton, naga-mold ina sa aton, naga-shape ina sa aton to become more like Christ. Kay samtang ari kita dari sa kalibutan, amo gid na ang goal. Imagine ng isa ka ginikanan nga gatudlo pa lang sa bata niya maglakat. Kung matumba ang bata, wala niya man gina sisi ang bata no nga nahulog siya no natumba siya. Ginabuligan niya magtindog liwat. Natudloan niya naman liwat kag gina-encourage nga padayon lang anak. In the same way, when matumba man kita, God doesn't want us to stay on the ground in shame. He wants us to come back. No, tindog liwat, bangon, kag magkaputsiya. So when God's word exposes something in your life, don't hide your failure. Confess it, humble yourself, repent, and turn back to Him. Hindi mo kinanglan maglagan, no? Malayo. Because you failed. Instead, run to Him. His arms are already open. Ang correction ni Lord, hindi na rejection. Ang discipline ni Lord, hindi condemnation. It is an invitation to come closer, to grow, and to become who He created you to be. So, abyan subong, let God's word search your heart. At kung may ginapakita si Lord something that needs to change, trust His heart enough to surrender it. Because the same God who corrects you is the God who loves you. Kung ang iyang disiplina, pruweba na that He is still working in you. Naman ang aton nga pabalon subong adlaw sang Martes.
1: Oras na! Oras na! Bilin!

13 minutos makaligad ang alas 8 sang aga. Hello dra kay John D. sa Jensen. And shout out liwat kay Ma'am Irene, Miga Irene, Gegone family. Kay Sis She dira sa public market sa Coronadal, Pagaran family, kumusta ang ating mga negosyante sa merkado publiko. Hello man kay Sis Eileen sa Balintongog family. Thank you for joining me today dari sa ONP. Sa aton mga public service announcement, nakita sa aton action line, mga pahibalo idulong ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang City Veterinary Office ng Coronadal may ara sang pagahiwaton nga anti-rabies vaccination sa barangay Namnama. Sa August 18, dira sa Purok nagkakaisa kag Purok Saranay. Sa August 19, sa Purok Ferry kag Magsaysay. Sa August 20, sa Purok Rosal kag Maligaya.
0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Somil, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang nga FB page, CF Coronadal 2.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Line.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niña, Dueñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Kathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
0: Action! Line!
1: Ang CF South Cotabato 2 may arasang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE 1 sa September 7, 14, 21, 28 and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!

0: damong salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo.
1: Action Line.
2: Oras na, oras na. Pilipinas.

0: Alas 8:29 ang aton nga takna abyan. Dahil kita diri sa aton iyang nga programa. Dugay-dugay tagaan taligwa ang aton nga talakayan. Kaupod ang PhilHealth. Istoryahan taning ilang yakap program. Ano ni nga programa sang PhilHealth kag paano kita maka-avail sina. Before that, nag-extend kita sang condolences ka God's comfort sa family ni Kuya Manny Valera, Emmanuel D. Valera. Siya nag-taliwan kahapon nga adlaw. Upod namo ni siya dito sa New Light Seminary, kaya nakilala ko ni si Kuya Manny. Nagpalamati man na naton dari sa DXKI. Ginoogid mag-strengthen sa may bahay ni Kuya Manny, kagbilog nga family, yung mga kabataan. Ang iyang ahaya, yara-dara sa St. Peter Chapel Villa, Hagoriles sa Tacoronc City until August 22. Ma-miss gid namon si Kuya Manny. Very ano gid niya. Madumduman ko kay Kuya Manny. Pala pamangkot man ni siya dahil inquisitive sa amon nga class. Pero wala na sa nakabalik. Itong nagmasakit na si Kuya Manny tungod sa iyang kidney trouble. In dialysis po si Kuya Manny kapila ng dialysis. I believe ara na siya sa presensya sa aton nga Ginoo as he has promised. No more pain, no more suffering. Amo nang kadaugan nga miyara kita dira kay Kristo Jesus. Ang kamatayon promotion na. Ito sa presensya sang Ginoo. Alas 8:31. Hindi pa yata makontak ni Migad dyan si Miss Hannah. Mga trivia na lang kita, anay. Sige. Trivia time. Upod kay Pastor Alex. Paano halungan ang aton mata? Yan. Ari aton nga trivia from home with Pastor Alex.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga katrivia kag mga ka-ONP sa adlaw nga ini. Ining aton nga trivia for today, regular feature no, sang aton nga oras na Pilipinas program. Kag subong adlaw, istoryahan naton ang aton nga panulok o ang aton nga mata. Kag kung paano naton ini maamligan. So, yari ang trivia, parte sa aton nga mata. Ang aton nga mata nagamisok, no, 15 to 20 times per minute. The average person, 15 hasta 20 kapag misok sa isa ka minuto. But silingon, sa isa ka adlaw, masobra 10,000 kapag misok ang mahimo naton. Nga nagamisok ang tao, kay para ang aton nga mata, ang mayara siya permisang moisture. No? Kag ginakuha man sang pagmisok ang mga gagmay nga mga particles sa mga yabok dira sa aton nga mata. Kung nagagamit kita sang computer o nagalantaw kita sa cellphone, though nagahinay ang aton nga pagmisok. Amo na nga kung kisa tingala ka lang gakatol imo mata, no? Kay tungod na nga dry na o nagmala na ang moisture sa imo nga mata. Yan. Tapos ang aton nga mata makaprocess ang image, no? Nga makita naton mga imahe in just 13 milliseconds. Perti ka nubo ang time na. Halos instant na siya, no? 13 milliseconds. Amo na kadasig magproseso ang aton nga mata. Mas dasig pa na sa mga shutter, sa mga modern nga mga kamera. Ang tapos ang aton nga mata, wala na siya nagaano, nagadako pa, wala na siya nagatubo. Pero ang lens sang aton mata nagakambyo. Halin sa imo nga pagkabunag hasta sa kamatayon, ang mata naton halos pareho lang na ang size, no, ang kadakoon. Subot silingon inang mata sang bata, halos pareho lang ang kadako sang imo mata. Pero ang lens sa sulod sang aton mata nagiging less flexible over time. Amo nang ako nagaidad-idad ang isa ka tao, kinanglan niya na mag antipara para makompensate ang nadula nga flexibility sang lens sang iya nga mata. Yan. Tapos ang aton mata may sarili na siyang fingerprint kung sa kamot pa, no, may fingerprint na siya. Ang colored parts ang aton mata, ining aton nga iris, may pattern ina nga unique sa kada tao. Kag sa subong ginagamit na siya sa biometrics sang mga security system, no, ang mata. So sa subong abi ang common nga biometrics, ano lang, tudlo lang. Subong iya, ano na, mata, no, inang iris nga part sang aton nga mata. Tapos ang muscle sa aton nga mata amo nang pinaka-busy nga mga muscle sa sulod sang aton nga lawas. Anom ina kagagmay nga mga muscle nga nagabuliganay para mahulag naton ang aton mata, about 100,000 times nga ginahulag naton ang aton mata sa isa ka adlaw. So hindi mo na manotisya ra, no. Matik na siya nga nagahulag lang tungod sina mga muscle sa imo mata. So busy na sila, no, sa paghulag sang imo nga mata. Tapos kung ma-damage ang aton nga retina, pwede ka pa man makakita. Kaya ang aton nga utak nang daw pwede niya bala punuan atong mga spots nga missing spots sa imong vision, sa imong pananaw. Amo na nga sa mga tao nga may problema sa mata, hindi nila na manotisyaran until nga advanced na ang diferensya sang ilang nga mata. Dako na. Kaya kung gamay pa lang, hindi mo siya manotisyaran kay daw ginakompensate sang imo utak ang mga kulang sa imo nga pananawan. Yan. So, amo nang anom ka trivia party sa aton mata, no? So, kumusta naman ang health sang aton nga mga mata? Especially diri sa Pilipinas. According sa Philippine Eye Research Institute o PERI, kag ang Department of Health, 2.2 million ka mga Pilipino may ara sang problema sa mata. Kag masobra 300,000 ka mga Pilipino bulag, no, mostly due to mga causes nga pwede man ma-prevent or pwede man mabulong. So ano ang top causes sang blindness sa aton nga mata? Number one is cataract. Amo ni ang leading cause worldwide kag sa Pilipinas man. And then ikaduha, ining ginatawag nga uncorrected refractive errors, no, inibalang nearsighted, farsighted kag astigmatism, ang wala ginakorek ba. Amo na nga kung nearsighted ka or farsighted o may astigmatism, ginakorek na sang eyeglasses. Okay. Tapos kung may astigmatism ka, mas mahal pagid ang lens sang imong eyeglasses, no? Tapos glaucoma, amo ning ginatawag nga the silent thief of sight. Glaucoma kasi amat-amat siya, no? Degenerative siya nang samtang gaedad ang tao, gamat-amat siya kag hindi mo malata. And then may ara ginatawag nga diabetic retinopathy caused by high blood sugar damaging blood vessels in the retina. So kung mataas ang imo blood sugar, ma-damage ang mga ugat dira sa imo nga retina. So amo nang mga diabetic, no, mga tao nga taga sugar, problemado ang ilang nga pananawan. Ayan. Ari naman ang school age impact, no, isa sa pulo ka bata may ara nga vision problem kag nag-apektar sa iya nga school performance. Tapos, may aramang kita nga rural disadvantage. Madamo sa mga rural areas, no, wala sila sang resident ophthalmologist. Muna nga daw talagsa lang gid nga mapacheck up ang mga mata, no, kay tungod siguro sa kalayuon, kag wala sang available nga mga ophthalmologist. No, ning ophthalmologist, amo ning mga espesyalista sa mata. Yan, so usually sa rural areas, no, na mga sulod-sulod na balang mga area, yan, layo nang ila gina travel para lang ma-check up ila mata so ang iban gani kisa bas hindi na lang mag-travel no kay mahal lalo na kung kulang ang ila nga pera. Yan. Okay, so paano naton maalagaan ang aton nga mga mata? Ari no? Ang mga tips paano maalagaan ang aton mata. Number one, practice the 20-20-20 rule. Ibig sabihin, every 20 minutes nang maglantaw ka sa isa ka bagay nga malayo, mga 20 feet away, 20 seconds. Yan, amo nang ginatawag nga 20-20-20 rule. Halimbawa, gawbra ka sa computer, every 20 minutes, ilantaw mo ang mata mo dito sa malayo, about 20 feet for 20 seconds. Makapahuway sina ang mga maskulo sa imo nga mga mata. Basta i-apply ni mo ang 20-20-20 rule. And then, kaon ka sa mga eye-friendly nga mga pagkaon. So, ano yung mga eye-friendly nga mga pagkaon? Ari sila, carrots, kag sweet potatoes or kamote ni sa aton. No? Mayaman sa beta-carotene or vitamin A. And then, leafy greens, mga gulay nga nang green ang dahon, no? Kulitis, tagabang, malunggay, yan. Kay may content ni silang lutein kag zeaxanthin, mga antioxidants, mga compounds nga makabulig sa aton nga pananawan. And then isda, no? Tuna, salmon, kag bangus for omega-3 fatty acids. Of course, ang iba hindi gusto sang bangus kay may feeds, no? So, yan, basta isda, no? Lalo na ng mga gagmay ng mga isda man. And then, itlog kag mga nuts, oh. Kay mayaman sa zinc kag vitamin E, as in elephant, no? Para sa health sang aton nga mata. Okay? Tapos, magtinguha ka nga may protection ka against ultraviolet rays. Kunara ka sa initan, magsukso ka sa mga sunglasses nga may 100% UV protection para ma-prevent ang mga cataract kag macular degeneration. So, sa subong, no, ang mga eyeglasses, pwede nga may transition na nga ginatawag, no, nang pagwa mo bala ng pwede na siya nga nang mag-itom na lang siya, no, para may UV protection ka. Automatic siya nag-dark. Kaya lang, medyo mahal-mahal man, no? Tapos, keep screens at a safe distance. Mga 16 to 18 inches para sa cellphone. O, ang kalayoon niya bala sa imo mata. And then, 20 to 24 inches para sa mga computer monitors. Tapos, get regular eye exams. Once a year, no? Or, basi may budget, i-ano mo, sobra. Hindi lang once a year, no? Kung may hara ka diabetes or high blood pressure, no? Dapat check up gid ang imo nga mata. Tapos hindi mo pagsigi ka ano ni nang anong tawag sini nang irab mo bala kisa katol mata mo nang ikuan mo sang imong kamot. Actually kung dokatol tuduhan mo pagid no kay maka-introduce ina sang bacteria kag maka-cause sang gasgas no sa imong cornea part ina sang mata nimo sa external sa guwa banda no magasgasan. And then control health conditions, no? Ang uncontrolled blood sugar or hypertension makadamage sang aton mata permanently. So bantayan tagid ng aton nga blood pressure, blood sugar. O kung kinahanglan mo mag-maintain, maintain gid, no? Ayan. So ano ang mga common eye myth na mga hindi balatuod nga ginapatihan aton parte sa aton nga mata, no? Una, kung magbasa ka daw sa dulom, magubay mo mata, no? So ang matuod sina, ma-strain lang ang imo mata pero wala siya nag-cause ng permanent damage. Ikaduwa, kung magsukso ka daw sa antipara, magiging dependent ang imong mata sa antipara. Ang kamaturan sina is ang antipara gina-correct niya lang ang imong pananawan kag wala niya ginapahina ang imong mata. Ikatatlo nga myth, no? Ang mga tigulang lang ang nagkakaroon ng katarak. mga tigulang. Ang matuod sina, ang katarak pwede sa bisan ano nga edad, no? Due to genetics, or na-injury, or nagmasakit. And then, ang ikaapat is, kung daw lapit ka daw sa TV, mga gubain mo mata. Again, ang matuod sina is, it can cause eye strain, or it may cause strain, not permanent harm. No? Unless nga may underlying issue kaya sa imong mata. Okay, so amo na ang mga pipila ka kamatuoran, no, parte sa aton mata kag sa Biblia mabasa naton in Psalm 119 verse 18. Siling sang salmista, open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Gintagaan kita sang Ginoo sang mga physical nga mata para makita naton ang kanami sang iyang creation. But more importantly, gintagaan niya kita sang espirituhanon nga mata. Spiritual eyes nga makita naton ang iyang kamatuoran. May mga tao nga perfect ang ilang pananawan pero bulag sila spiritually. Makita nila ang kalibutan, ang creation sang Ginoo, very clear ang ilang pagkakita. Nami ang ilang mata. Na-miss nila ang pinakadako gid nga treasure kag ina among makita mo ang kaluwasan kay Kristo. Ang aton nga physical eyes kinanglan sang disiplina para healthy siya pirmi, no? Kaon maayo, kaon sa mga insakto nga pagkaon, kag avoid naton ang mga bad habits nga maka damage sang aton mata, regular nga check up. Sa aton naman nga spiritual nga mata, kinanglan sang disiplina, no? Basahon ang pulong sang Ginoo kada adlaw kag i-avoid naton ang mga bagay nga nagakos nga hindi kita makadesisyon maayo, no? Kag i-allow naton ang Espiritu Santo nga magiyahan kita sa aton nga mga plano, sa aton nga mga panglakaton kag sa aton nga mga desisyon. Pareho nga kun ang yabuok makapablurred sa lens sang aton nga kamera sa cellphone, no? Ngala ka nga daw hindi nami o damo gali yabuok. Ang sala kag ang pagpanglakaton nga wala na kasentro sa kabubuton sang Ginoo, makabulag sa aton spiritually. Hindi na naton makita kung ano ang pagbuot sang Ginoo, kung anong maayo nga mga butang. Amo na nga kinanglan, pangayoon naton sa Ginoo nga buksan ang aton nga mga mata. No, hindi lang physical nga mata, kundi ang spiritual nga mata para makita naton maayo ang kalibutan nga ginhimo sang Ginoo kag siyempre ang kabubuton sang Ginoo. Okay, so kung magtubang sa espiho, mangkuton mo sarili mo kumusta man ang imong spiritual vision subong adlaw. Yan. So check up gid, no? Check up sang imong physical mata kag spiritual nga. Yan, kag focus lang kita kay Kristo, no? The author and perfecter of our faith. Sa kada adlaw, focus kita maayo sa aton physical nga trabaho kag ang aton nga espiritu naka-focus sa aton nga Ginoong Hesukristo. So salamat gid sa Ginoo sa gift niya sa aton, no, kag amo ning aton mata. Ta naton ang kanami sang kalibutan, but more than that, kabay nga abri man ang aton spiritual nga mga mata, no, para makita naton clearly ang direksyon, ang kabubuton sang Ginoo para sa aton tanan. So, sa liwat, ako si Pastor Alex para sa Trivia for Today kag para sa oras na Pilipinas. Good morning, maayong adlaw kag take good care para sa aton nga mga tagpalaman.
1: Trivia for Today.
0: Thank you, Pastor Alex, sa sina nga trivia, taking good care of our eyes. Nalipay si Jandy kay nakabati naman trivia. Oh, kung medyo naghanap-hanap na lang mata mo, nagkaka-problema ka, ibalo akong anong serbisyo nga pwede ma-avail mo through sa imo PhilHealth. Subong makaupod naton ang aton nga information officer sang PhilHealth Region 12, si Miss Hannah Naanep, ara sa pihak linya sang aton telepono. Good morning, Miss Han.
3: Good morning, Miga Joy. Good morning sa tanang tigpalamati sa DXKI, subong aga.
0: Yes. Miss Han, nabatian namo ning program yakap pero daw hindi man tanan nakaintindi ano naman ning yakap nga ni or base karon lang nila nabatian anong PhilHealth yakap. Pwede mo ma-explain sa aton mga tigpalamati dari sa DXKI?
3: Sure, Mika Joy. Actually, ang yakap or yaman ng kalusugan program, dati na ni siya nga outpatient benefit package sa nga aton nga PhilHealth.
0: Mm-hmm.
3: Kung madumduman, balaanay nila, Mika Joy, yung about sa konsulta ganit naton, amuna po siya.
0: Oh, okay. Ginislan lang alan, kagindugangan ang benepisyo, amuna.
3: Exactly. Ginislan ang pangalan, kagindugangan ang benefits. Kay Waylabot sang aton nga free check-up and consultation, dito sa aton yakap, may ara na nga libre nga gamot.
0: Bulong, no?
3: Yes. May ara sang available nga 21 drugs and medicines nga pwede ireseta sang ilang nga yakap doctor kung sila magpa-check up. Kag additional nga 54 drugs and meds nga pwede kuhaon sa aton PhilHealth gamot or guaranteed outpatient medication for outpatient treatment.
0: Mm-mm.
3: Inisya, no, kung ikaw, miyembro na sang PhilHealth, nagpa-check up ikaw sa mga yakap clinics na may accredited yakap doctors, pwede sila mag-reseta sa imo pagkatapos nga i-check up ikaw, depende sa imo nga need. Pwede labot sina may ara kita sang libre nga mga cancer screening test nga pwede iagi gyapon diri sa aton yakap. Balamo Mika Joy, uso ang mga lung cancer, breast cancer, pinakadamo gid sa mga kababaihan, liver cancer, kag colon cancer. So amo ni mga leading cancer nowadays. So ang ilang mga cancer screening tests sini, pares bala sinang low dose chest CT scan for lung cancer, ng mammogram kag breast ultrasound sa breast cancer, inang liver ultrasound kag alpha fetoprotein sa liver cancer, kag colonoscopy sa colon cancer, pwede ini mariseta sang yakap doctor kag pwede gid ninyo i-avail or pwede i-avail sa mga members naton sa aton nga mga cancer screening facilities for free. So kadamo sang gi-expand diri sa aton nga programa sa yakap nga wala sa konsulta before. Kaya ginaratsadahan gitnamon ining pagkandak sang aton nga yakap caravan para lang bala mapalap na gid naton sa kadamaan. I remember siguro ara kasang pag-launch naton sa South Cotabato Gym sang last year 2025, ara ka ba dito upon sa mga media kaya na-press con kita dito?
0: Basi sila Miga Jen or Migo Dave?
3: Yeah, that was like March something of 2025. Kagkadwa kita sini nag-launch diri sa Corona Doll kag dito sa Jensen and right after that, sunod-sunod na nga mga yakap caravan activities.
0: Mm-mm.
3: In fact, for the year, halin sa January until July 31, no? May ara na kita 81 kayakap caravan activities conducted sa mga different government offices, sa mga barangay, sa mga private sector, even sa drivers naton pinakalatest, pinakabongga, sa mga OFWs naton. Kag halos na nga sector ginasaturate na naton para inang maintindihan gidbala sa kadam-an. Kaysa ginagahimo naton na yakap caravan nga ini, way labot nga may orientation kita, nagadalagid kita sa mga yakap doctors, nagadala kita sa mga gamot pharmacies para anytime kinanglan sa mga members naton ang subong sina nga services available siya dayon. Kumbaga one stop shop kada yakap caravan naton.
0: Para kay sino ining PhilHealth yakap, sino ang mga pwede makabenefit sini, dapat PhilHealth member lang.
3: Sa tanan, gid Mika Joy, sa tanan, kung wala ka pa iya PhilHealth, pwede na kung i-process ang imo nga registration during the caravan. May dala ka ng team for registration, for amendment of record, anything para maayos na tanong imo nga record sa PhilHealth para right there and then ma-avail mo dahil ang imo nga yakap benefits.
0: Nga kinahanglan gid nga magparehistro.
3: Kinahanglan gid.
0: Hindi registered, hindi maka-avail.
3: Yeah, kaya sa mga hindi pa registered, lalo na mga single, please get ready lang photocopy of your birth certificate. Sa mga married, photocopy of marriage certificate, submit na sa opisina sa PhilHealth or submit na sa mga yakap caravan activities naton para dito ma-register namon kamo kag makapa-avail kami dayon sa inyo sang inyo nga yakap benefits.
0: So for outpatient ni siya, iyan, no?
3: Mm-hmm. Available siya Monday to Friday. Ang iba ni facilities open man pag Saturday. Pero available siya Monday to Friday, 8 to 5 usually sa mga facilities naton. Kay as per policy, they're allowed to provide the services at least 40 hours every week.
0: Oo. Hindi tanan nga clinic maka-avail ka sang yakap.
3: Hindi tanan. Mm-hmm. Pero ang maayo lang nga balita kay diri sa aton sa Corona dal, dumudahan mo nagit kita sa mga yakap clinic nga accredited, mm-hmm, Mega Joy.
0: Okay.
3: Ang tanan naton actually nga mga big hospitals, mm-hmm,

0: 20 ba?
1: Ayan. So, diin ka na maka-check kung ari akon nga kaduan nga clinic, may yakap benefits na diri. Paano mo mabalaan?
0: May ara na kami advisory sa ila nga magbutang sila sang signage.
1: Mm-mm.
0: Pero kung okay lang sa imo, pwede pasahon ko na lang ni sila Megajoy.
1: Mm-hmm.
0: Para lang mabalaan kag mabatian sang iban nga ining clinic gali nga ni accredited na sa PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang.
1: We have 4 minutes. Kung amo lang ni nga info aton kailangan, pwede man.
0: Aha. Yung alamali.
1: Basi mahubos aton oras. amo lang man ang info ta nga kailangan mapabalo, Miss Han.
0: So far, para lang ang atong balang mga members ma-increase ng ila level of awareness about this para i-avail na nila kay ang PhilHealth be mandated by the central office to as much as possible have the 40% or 50% of the population avail na of the services.
1: Mm-hmm.
0: So as of June this year, way pa kalabot sa 20% ang atong accomplishment. Kaya...
1: Mm.
0: Need gid namon ang help sa mga media friends na tumba nga mapalapnag kung daad kung ano kung tani no daad sa kadam-an para nang magamit na naton ang services kay ginpunduhan ini sang national government. So kinahanglan ang mga members naton mag-avail sini kay kasayang after all hindi man ni para sa aton Megajoy para man ni sa ila.
1: Kasali ang check-up sa mata.
0: Yeah, kasali ang eye check-up pero i-refer sila sa aton nga mga opta. Mm-hmm. Unfortunately, wala pa kita sang accredited nga opta diri sa aton subong nga mag-provide sang said services. But the doctors can just check no the eye and can refer to any ophthalmologist na available in the community.
1: How about dental?
0: Ang dental naton, this is available na Megajoy for all ha. Children hanggang adults to cover prophylaxis, mga cleaning, inang kanang unsa gani na
1: pasta.
0: Sealant, pasta, kag emergency bunot pwede.
1: Okay, so may selected lang ang mga dentist diri nga yakap.
0: Refer lang sila sa accredited naton nga mga clinic.
1: Anong mga dokumento nga kinahanglan?
0: Siyempre, ang referral lang gid sang doktor naton Megajoy.
1: Uh-huh.
0: Ang referral lang gid sang aton yung mga yakap doctor. And by the way, sa listahan sang aton yung mga accredited facilities gali, pwede nila i-browse sang aton official FB page, PhilHealth Soxargen, kaya naka-post ina dito, naka-pin.
1: PhilHealth Soxargen, ang inyong
0: Facebook page.
1: So kung nakapili na ko sang clinic nga akon nga kadtuan kagbalaan ko nga yakap clinic ni siya, ano sunod?
0: Magsiling ka lang mag-avail ka ng yakap services kay i-encode ang imong name, may interview sa imo, tapos may FPE, first patient encounter, amo na nang kwao ng mga personal data and information mo kung family background niyo ba, diabetic, hypertensive.
1: So, kinanglan magdala sa tong PhilHealth ID?
0: Kung pwede. Pero kung hindi siya available, any government-issued ID will do.
1: Okay. Kay makita naman na dito nila sa ilang ano.
0: Mm-hmm. Kay naka-input man na sa system. Ano man siya, basta once registered ka sa PhilHealth, accessible ka na sa tanan yung mga facilities. Kaya may kami intranet facility wherein yung mga hospitals na ton, mga doctors can access records of members sa ila eligibility.
1: Mm-hmm. So, dapat magpa-check up na. Hindi mapaghulat ton nga gasakit.
0: Actually, ako siguro feeling well. Do, gusto ko ganyan kayakap gani. Pero... Oo, na laton-laton na ba, hawa-hawa na sa mga ubo.
1: Oo, binatrangkaso, subong. So, pagkayakap, wala na na sila bayaran, amo ba na?
0: Oh, basically, ang check-up, wala bayaran. Ang gamot mga maintenance nga ara sa list naton, nga reseta sa doktor, wala bayaran. Mga cancer screening naton, kung kinahanglan mo, wala bayaran.
1: Mm-mm. Paano tong hindi available dito sa clinic nga bulong, diin naman na?
0: Na amo na ng baklon sa member naton. But basically, ang doctors naton magreseta sinang ara gid nga nasa list.
1: Mm-hmm. May pharmacy man ka mga ka-partner?

0: under
1: Yes,
0: sa yakap.
1: damo na kita mga accredited pharmacies ang listahan ara man sa PhilHealth Sock Surgeon.
0: Oh, yun. So, check lang nila. Okay, so final reminder mo, Miss Han, sa aton mga tagpalamati. Hello, Miss Han. Ara ka pa da? Ay, daw nadula yata si Miss Han sa aton pihak nga linya. Ayun, alas 9 impunto na abyan. Kaga, amo to ang madulong naton yung mga impormasyon sa inyo. Pwede ka makapacheck up nga libre basta nagparehistro ka lang sa PhilHealth through sa Ilayakap program. So, kung saan to nakarehistro ka sa ikonsulta, kariya bago naman nila ang programa, so magparehistro ka gid liwat para ma-avail mo. Sa isa ka tuig, may wala ko nagmali, may 20 mil na nga pondo per individual. Sige. Green Lanay Kutob ang ato niya pagpangalagad sa programa Oras ng Pilipinas. Sini ang inyo amiga, amiga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist din ni Migo Don. Nagabilin sa inyo sa mayad-ayad nga Tuesday sa mga balita kag-impormasyon nga ato na batian ng Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Maulan, mabagyo at mabahang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ngayong umagang ito ay, yes po, live na live pa rin po tayo, no? Nakikinig po kayo sa live edition po ng Family Matters Tuesday edition dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nakikinig ngayong umagang ito, today is August 18, 2026. Kaninang umaga pagpasok namin dito sa studio, binati na tayo ni Ate Heidi. Sabi niya, oh, mabagyo ah. Actually, iniisip ko na po yan kagabi. Sabi ko, makakaabot ba tayo sa station? Pero praise God po, medyo nag-clear na yung ating mga kalye. Kaya tayo ay nakapagbiyahe naman po tayo dito sa ating studio sa One Corporate Center dito po sa Pasig. So kayo po ay nakikinig po. Kung kayo ay nasa radyo lang, kung medyo nagkakaproblema ang inyong mga internet connections, pero naka-live po kayo sa ating mga transistor radio, kaya nagbabiyahe na rin po kayo and nakikinig po kayo sa inyong mga radio sa sasakyan, kayo po ay nakikinig sa tinig po ni Ate Isa Tika. Bati ka muna, Daddy.
2: Magandang umaga po sa inyo lahat. Ilan po sa inyo ang titignan ko yung live chat natin, wala pa nagpapunta siguro. Nagsuswimming pa sila.
1: Nag-in-in pa o di kaya naglilimas. Huwag naman sana. Hopefully, hindi kayo naglilimas.
2: Grabe, no? man, I haven't seen this in a long time.
1: Mm-mm. Yeah. Pero sige, Daddy, habang nagsashare ka, no? Ayan, sana po ay kayo po ay safe ngayong umagang ito. Kanina morning, no, nakikinig tayo sa mga balibalita, no? So, humupa na naman ang mga baha sa ating mga streets. So, madami ay passable na. Kaya lang talagang ang forecast ay mamaya...
2: Talagang babagsak at babagsak.
1: Oh, susunod na naman.
2: Liwanag na naman eh. Tapos biglang mamaya, ayun na naman tayo.
1: Pero may mga predictions po talaga ng mga sunod-sunod na mga ulan pa rin these next couple of days. May bagyong paparating. In fact, yesterday, talagang yung sabi nila yung sukat daw ng tubig. From 9 a.m. to 2 p.m., 9, 10, 11, 12, 1, 2, in 5 hours, no, umabot siya ng kalahati ng measurement ng 24 hours ng undoy.
2: Wow. Grabe, no?
1: So it was medyo scary po ng kaunti.
2: I think yun yung isa sa parang napaka-feeling mo helpless ka kasi wala eh, andun ka lang. Tapos tumataas yung tubig, yung ganun ba?
1: Mm-mm.
2: At least po, hindi tayo tulad nung sa China ba yan o India, yung... mga 2 weeks ago na may bagyo tayo, so dumaan din sa kanila, no?
1: Mm-mm.
2: Tapos nagkaroon ng deluge sa lugar nila. Ang problema, ito po yung kupa ng 900 na mga cobra.
1: Mm, wow.
2: At nakawala.
1: Oh, no.
2: So makita mo, nagsuswimming yung mga malaking cobra sa baba-baha. Yung mga sa bahay, sa ko, wow, grabe yun. Parang scary ata yun.
1: Oo, so
2: matinding labanan yan. Eto si Pastor Dick Salceda. Ano, Brad? Kamusta dyan?
1: I know.
2: Bahaba dyan sa inyo dyan sa Bicol? Sigurado
1: sana.
2: Kay Kuya Alex Fajardo, walang baha.
1: Dyan sa Japan.
2: Walang baha sa Japan.
1: So, konti ingat po. And actually, iniisip ko nga kanina, like even last night, nung ako po ay papauwi from work to the house, kung saan-saan po talaga kami umikot, no? Pero iniisip ko yung mga places po natin kasi a lot of our mga center kids, what we call center kids, the kids that we reach in our community. Nako, grabe. Nakita namin nagsiswimming talaga hanggang dibdib po ang tubig. Pero iniisip ko yung mga electrical outlet. Yun ang iniisip ko. Pag pinasok yung bahay, oo. So, konting ingat lang po. Stay dry. And so, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, hindi po kayo pumasok sa work, eh, syempre, pumakinig po tayo sa ating mga program. Sunod-sunod po yan. Ano, buong araw, simula pag dilat pa lang natin sa morning hanggang sa pagtulog natin, ay mga programs po dito po sa 702 DZAS. And so, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat muli. And today po, meron lang po akong isang announcement sa araw na ito, no? On August 25, ayan, shinare ko na nga pala yung ating poster. May poster kasi last week nakalimutan ko. But ang Generations Home, ito pong August 25, which is next Tuesday na po iyan, no? Meron po tayong online, ayan, online pre-adoption forum. Learn more about the process of adoption in the Philippines, August 25, 2026. Simula po yan ng 5:30 po ng gabi hanggang alas 8 po. If you are interested, punta lang po kayo sa either Facebook page po ng Generations Home o di po kaya sa aming website ng Generations Home. Meron po diyang link to register. As of this morning, bago po kami nag-go on live, I checked kung meron pa pong slots kasi pag po napupuno, sinasarahan na po yan. Out of the 100 slots given, meron pa po tayong 17. So, kung kayo po ay interested, meron pa pong available slots, just register lang po kayo. This adoption forum po is a requirement po iyan. Kung kayo po ay mag-a-adopt, it's a requirement that you attend a an adoption forum, which is usually facilitated by our different CPAs or child placement agencies, which Generations Home is one of that. O di po kaya through our regional offices, mga RACO offices of the different regions. Almost every forum po is done online para lang po, para it's more convenient po to our families, and ginagawa po namin yan sa Generations Home after office hours po para hindi po kayo mahirapan po sa pag-set po ng oras na yan. So that adoption forum, we issue, if you are interested, we issue a certificate. At yung certificate na yan is applicable po kahit saan ka mag-apply.
2: Ah, okay. Kahit sa ibang region.
1: Kahit sa ibang region, yes. So, kung kayo ay nasa, wala po kayo sa NCR, kayo ay nasa other different regions po natin, but you're interested, you can attend that. Yung certificate po na yan ay pwede nyo pong i-present when you apply sa region po ninyo. At saka, ang maganda po dyan ay wala pong expiration yan. Ano po? So, kung kayo ay, again, interested, punta lang po kayo muli sa Facebook page ng Generations Home or website ng Generations Home, and mag-register lang po kayo dyan. And gusto ko lang po batiin, ako si Ate Claire,
2: andito siya.
1: Ate Claire Pineda, I hope you are doing well. Nakita ko medyo nagkaroon siya ng a little accident the other day. And I hope yung iyong mga paa ay hindi naman po masyadong nasaktan, ano, na you are able to, mobile ka pa rin. So again, good morning po sa ating inaanak na Alex Fajardo dyan sa Dakong, Japan. Ay kay Ate Marilu Dumasig na nakikinig daw siya sa kanyang transistor radio. Salamat po. Muli, Pastor Dick Salceda sa Dakong, Bicol. Tobias Mercado Luz Viminda, good morning po. Ate Mona, magandang umaga din sa iyo. Mamila Pascua, listening from my portable missionary radio siguro ito, no? Pastor, good morning daw at siya sa akin. Stay safe, mga kagapay. Yes po, Ate Nora Kabantog, magandang umaga din po sa'yo. Marelco Rosales, mapagpalang umaga, nakikinig din sa kanyang PM radio. Sister, ang aking good friend, Maricar Ikay, Saison, good morning sa'yo. I hope hindi kayo masyadong, kasi very prone din sa storm ang Pangasinan area,
2: no? Nung ala ko dati yung nakukwento yung pastor natin kasi pag mabiyahe ng Maynila yon, nagdadala siya ng daing na bangus. Binibenta
1: from
2: niya,
1: di ba?
2: From Pangasinan. Sabi niya, hindi na raw niya kailangan bumili sa palengke kasi yung loob ng bahay nila, may isda, lumalaki sa loob.
1: Wow, grabe, no? And belated happy birthday also to you. Froilan Yulaso, listening here from Dagupan o from Pangasinan din. Nako, madami tayong listeners from Pangasinan. Ate Luz, magandang umaga sa'yo. Ate Luz Farinas, Priscilla Gabriel from Trece Martires. Nako, another lugar na bahain dyan sa Cavite. No? I hope you are okay po dyan. Rosalinda Manzano at Itelma Banjares, maayos naman daw sila.
2: Nice.
1: At wala naman pong baha. Very good. Buti naman po. Kasi nasa
2: sa Manila po,
1: sila.
2: Marami pong bentahan ng kotse ngayon pinagpapalit sa submarine.
1: I know. It was so sad to see yung mga
2: grabe.
1: Actually, tayo kahapon, tuwing lulusong ka, van na yun, ha?
2: Pero
1: inisip ko, oh Lord, yung makina po na sasakyan namin, please po.
2: As in, anong po, a few blocks away lang, ano, di ba, sa Addition Hills. Estudyante natin, kila dyan ron, talagang hanggang dibdib.
1: Hanggang dibdib po. Opo, alright. So, Daddy, ikaw, may announcements ka ba? Any upcoming mga events mo?
2: Ang ano po, this weekend, sa Novaliches Baptist Church,
1: okay,
2: na pinagpapastoran ni Pastor Wim Barcelo, ay gaganapin po at 8 o'clock ng umaga. Ay ang launch po doon sa sector na yon ng Tahanan Initiative to reach out to, ano, to reach mga estudyante in the public schools.
1: I was just going to say, talagang yung tahanan na yan. Can you explain a little bit more? Just
2: ang tahanan po is a work that ito po isinulat ng madalas ko nakakasama dito si Pastor Gerald Sardinia, who is the primary writer ng International Baptist Missionary Fellowship. Kami po ay matagal ng kabahagi ng youth ministries and campus ministries. And so after a long consultation and study and inaaral nating mabuti, na formulate po ang tahanan. We've actually done it here. We've introduced here sa show natin.
1: No?
2: At ito po isang strategic approach na para ang simbahan, ang magulang at ang eskwelahan ay magkatulong-tulungan para po ma-address yung mga issues ng ating mga estudyante.
1: Yes.
2: Ano po yan? Hindi ka pares nung iba na, you know, papasok yung tao doon, tapos yun, magpipicture-picture, ganun. Ito po, well-rounded po yung approach na ito. And ito po ay nakapublish in curriculum format.
1: Okay.
2: Ito po ay mapapublish every year hanggang mag-grade 12 ang bata. So, yun po ang isa sa pinakamahalaga. Kasi madalas po sa mga campus ministries ay one and done. No? Magkaroon ng isang taon, after that, wala na ulit. No? Kasi walang structure masyado. Ito po ay kung kayo po ay church and you attend this, you'll be a part of the initiative. All you have to do, lahat nando na. Pag-clinic mo yung QR code ng libro, pati yung presentations nando na.
1: Okay. Oh. So wait, so are you saying na okay, if I am part of a local church, no? And then I would like to minister to the schools in our area. Pwede kong gamitin yung curriculum na
2: yes,
1: yon.
2: Yes, pwede
1: pero
2: po. Tulad po ng Mandaluyong.
1: Paano ko makakapasok doon sa school?
2: Sa amin po ay you will have to talk to the DepEd, SDO or DepEd in your area. I-present niyo po, tuturuan namin kayo paano niyo i-present yan.
1: I see.
2: And
1: okay.
2: Then pag nakakuha na po kayo ng ganyan, ay bibigyan nila kayo ng actually ng mga schools na talagang kung saan kailangan ng need nito.
1: Okay. So like for
2: so, mas
1: example,
2: maganda to, idaan po natin sa ministerial dahil hindi po kakayanin ng isang church lang kahit sabi mo malaki yung church, no?
1: Right.
2: For example, Mandaluyong has 27 public schools.
1: Okay.
2: Okay, ang grade 8 po ng Mandaluyong sabi nung statistics, nasa around 7 or 8,000 already children.
1: Wow.
2: Kahit yung pinakamalaking simbahan sa church sa Pilipinas, mahirapan i-disciple lahat yun.
1: So are you saying, like for example, like sa atin in Mandaluyong, this has been approved, right?
2: Yes,
1: sa Mandaluyong. Okay. And then merong na-identify na 4
2: yes.
1: public
2: at
1: schools.
2: At alam ng DepEd yan. Alam na ng DepEd yan.
1: Kasi yung division office natin is right. Sila po yung nag-approve po niyan and nag-MOA na tayo, nag-MOA signing tayo. But dun sa four major schools na yon, obviously like our own church, hindi natin kaya all 4. So if you are a church in the location, pwede bang mag-help doon?
2: Pwede,
1: sa...
2: oo. Okay. Pinaka ang inang po namin ay makipag-partner sa other churches. Tulong-tulungan.
1: Okay. Okay, so, right.
2: At saka wag na po yung mga pastor. Unless bata pa yung pastor, no?
1: Uh-huh.
2: Kasi alam niyo po, sabi ko nga sa isang seminar na tinuro ko, mga thunders na po tayo, yung mga joke natin, hindi na naintindihan.
1: Mm-mm.
2: Pero ito po, it's, ang ganda kasi hindi siya makaistorbo sa classroom.
1: Mm.
2: In fact, ang recommendation ng Mandaluyong DepEd, for example, saka sa Pasig, sa Rizal, ay gamitin habang GMRC.
1: Okay.
2: Oh,
1: yes.
2: May actual slot time po kayo to do that.
1: And which is a good thing kasi nga ang GMRC binalik na sa curriculum
2: yes.
1: natin.
2: Yes, at
1: diba?
2: Hindi po ito, hindi po kayo maniningil.

0: usually it's negative na right away.
1: Matigas sa ulo.
0: Oo. But with proper guidance, but yeah, you really have to know how to deal with a child.
1: Sa sobrang na, ano, important ng topic ng strong-willed child na yan, mm-hmm, yung pinagkuhaan kong libro na alala ko pa ay yung sinulat po ng legendary family ano psychiatrist, mm-hmm, na si Dr. N. Pastor, na si Dr. James Dobson.
0: Right, correct.
1: Nagsumulat sila libro, How to Raise a Strong-Willed Child.
0: Mm-hmm.
1: Yung paano gagawin mo. Oh, sorry, may isa pa pala. Salamat po sa bagong-bagong opened Saving Grace Baptist Church, mm-hmm, led by Pastor Lino Vinson. Napakarami po nila. Pasiksikan kami doon sa location nung Sunday sa Orani. Salamat sa Panginoon sa prayers nyo dahil papunta kami mainit.
0: Mm.
1: Yan ang kinakatakot nila kasi baka doon na ako matulog, no? Tapos pagsakay namin sa kotse, mga siguro 20 minutes after, bumuhos na yung ulan. So salamat po Pastor Lino Vinson at sa inyo po mga kapatiran diyan. At happy happy reopening ng inyong church diyan.
0: Mm. Yeah. Okay, sabi ni Ate Miriam, interested daw siya po dito, kaya lang taga Nueva Ecija siya. Mag-reach out po kayo sa amin, Ate Miriam, kasi let's see, pag-pray natin, baka pwede natin dalhin yan all the way to Nueva Ecija.
1: Actually, mga pastors ng Nueva Ecija kahapon nandun. So,
0: okay.
1: We are looking, exploring on opening there in Nueva Ecija. Mm. Napakaganda pong hindi po dahil sa atin ito, ano, pero talagang very well made, very well thought out, pati language po niya, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga language na ginamit ito pang Gen Z.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga thunders, mahirapan kayo ng konti. Pati drawing, pati yung illustration, it's full color.

0: Kasi it's very applicable not just for adoptive and foster children, but even with our own biological children or children na inaalagaan po natin. Because nakikita po natin talaga again ang importance ng the strong family structure na maging regardless of kung paano nyo po nabuo yung pamilya na yan. Like I said, if it's the usual, you know, dad, mom, and then biological children, or it's in another form, pero po napakahalaga po ng foundation, biblical foundation ng pamilya eh.
1: Right.
0: Kasi with all the things that's going on ngayon sa paligid, last night, meron na namang hindi magandang news, di ba? Grabe po, kailangan po talaga ng ating mga anak ang guidance po nating mga magulang. Kasi matindi ang influence ng mundo na pag hindi po natin nag-guide ng maayos, ay mapapariwara po talaga sila. So we'll go ahead, Daddy, punta na po tayo sa ating Bible reading. Babalikan po natin yung yung usapin na yan dyan sa campus ministry na yan na later, kasi ang dami pong nag-message po sa atin dito ngayon. But like we said, ang foundation po talaga ng ating parenting ay dapat po ay nasa Bible po. At ang sabi po sa Kawikaan or Proverbs chapter 15, ang 15 chapter po, at medyo madami po tayong verses ngayon, 4, 5, 6, and 7, apat na verses. Ang sabi po, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Hindi pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Mm.
1: Sabi po sa Proverbs 15, verses 4 to 7, no? Gentle words are like a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns the correction is wise. There's treasure in the house of the godly, but the earnings of the wicked bring trouble. The lips of the wise give good advice. The heart of the fool has none to give. Mm-hmm. Ang ganda nung pagkakasulat ni Haring Solomon dito, kasi he was speaking on contrasts. Ito okay, ito hindi. Ito mabuti, ito delikado, ito ganito, no? So it's emphasizing the importance of being wise, mm-hmm. listening to advice, the importance of how you speak. No, kung minsan, it's not what we say, but how we say it. No, ika nga. A deceitful tongue crushes the spirit. Mm. No, mapanlin lang, nakakasira ng loob. Diba? Sabi niya, only a fool despises the parent's discipline. Whoever learns from their correction is wise. Mm. So, ang ganda ng at binibigay sa atin dito ni Solomon, it almost seems as if he's saying this, in retrospect, kasi alam naman natin yung lifestyle ng Solomon na hindi masyadong okay. So, napakaganda po nung mga bagay na pwede natin matutunan dito sa part na ito. Maintindihan natin na sabi ko nga nung Sunday do sa church natin sa Saving Grace, no, your almost favorite quote ko ata sinulat yan is that your spiritual direction determines your life's destination. Mm. Diba? Mm. Not your intention. Wala naman po nagkakaroon ng intention na sirain yung buhay nila. Wala namang nagkakaroon ng intention na masira yung mga plano ng Panginoon sa kanila. Diba? But it's always our spiritual direction. Yun ang nagdedetermina kung tayo po ay anong kahinat na ng ating buhay. So, napakahalaga. And napakahalaga po ng role ng mga magulang pagdating dito. Lalo na kapag ang inyong anak, adopted or fostered, ay strong-willed. Mm. Okay? na marami ng mga lumabas na opinions and theories

0: as to ano ang proper way para ang bata ay hubugid, no? Dati nung unang panahon eh, sumobra naman yung if you spare the rod, you spoil the child, mm-hmm. right? Yung iba eh, yung kanilang ano eh, parang binibinyagan sa fraternity, no? Sumobra mm-hmm. naman. Well, that's, nung 60s, lumabas yung isang psychologist na sikat on families, Dr. Spock.
1: Right.
0: Ang kanya naman, puro positive words.
1: Mm-hmm.
0: No? Positive words, bawal, i-correct ang bata dahil masisira ang loob, and so on. Only yung pala malaman natin, wala naman palang anak tong pambirang taong ito. Eventually, for his theories, unfortunately, damage is done. Nangyari na. Mm-hmm. But you know, one thing is true. Regardless of whether you spank your child or not or what. No? Alam ko sa America dati, nasa ano tayo, nasa Walmart, parang siyang hypermart. May isang bata nagwawala sa toy section. Naglulupasay siya sa sahig. So, ang ginawa nung nanay niya, naglulupasay din siya sa sahig.
1: Ano daw eh? Ano yun? Behavior matching.
0: Oo, para malaman doon, makita daw nung bata kung anong itsura niya. Isip mo na iniisip namin, parang, what is this mother doing na naglulupasay sa sahig? Right? So you know, but regardless of yung approach ninyong tinatake, okay, ang pinakamahalaga din pa rin po ay papaano ninyo ikinocommunicate yung turo ninyo sa anak ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Sobra important nun eh. Sometimes, tama yung intention, pangit yung paraan, wala din.
1: Mm-hmm.
0: Iba naman, pangit ang paraan, pangit din ang resulta.
1: Mm-hmm.
0: No, iba naman, pabayaan mo lang. Dati, alam mo, may sumunod sa akin. Kasi ako, nirequire namin ng aming mga estudyante sa aming eskwelahan na mag-attend ng chapel, sabi ng isang magulang. Ako kasi, hindi ko sila pinipilit. Hindi ko ini-enforce. I would let them find their own way. Mm-hmm. Sabi ko, my goodness, good luck sa'yo, Brad.
1: Mm-hmm.
0: You know, let them find their own way. You do realize that if you let yourself, tayong mga adult, find our own way, mm-hmm. bago natin mahanap yung ating pupuntahan, nagkaligaw-ligaw na tayo.
1: Mm-hmm.
0: You know, there's one thing that is lost when we don't discipline our child properly.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Hindi po yan pera. Ang nawawala po sa atin, isang bagay na napakamahal na never na natin marirecover once sinayang natin. Ang tawag po dyan, oras.
1: Mm-hmm.
0: If you fail to discipline your child properly, you will lose time. Time, you cannot recover. Opportunities, nare-recover mo yan kahit papano. Lost money, nare-recover mo yan. No, strength, kahit papano, may nare-recover ka. Pero oras po, never nare-recover.
1: Mm-hmm.
0: Once you have used the time you have with your children, again, adopted or ano, then you don't, ano. Alam mo, sinare ko nung season for the family last year. Nung Father's Day ata, na tayo po ay meron lang tayong parang 12 summers with our children. 12 or 13 na summer. Sabi mo, grabe. Ang iksi naman nun. Opo. Kasi, pag sinabing 12 summers, 13 summers, tuwing summer, obviously, hawak natin sila sa buhay natin. Pag tumanda-tanda na yan, ayaw na.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kahit na mahal ka niyan, you know, siyempre gusto niyan to be with their own age group, to be kahit nakasama mo sa church. You know, kami nga po eh, anak namin eh, babad sa simbahan lahat siya mga yan, no? Eh kuminsan eh, hapunan na. Hindi pa nauwi sa bahay. Hindi naman po sila naglalamierda sa lansangan. Nasa church lang, katabi lang namin yung church eh.
1: Mm-mm.
0: Kasama yung kanilang mga kaibigan, kasama yung mga ano. And you're talking about, iba nagsaserve. Naglilingkod sa Panginoon, but napapaisip ko eh, parang wala na yung mga anak namin. Maghihilap. Ang hirap ipunin, no? So, napakahalaga po ng paano natin ginagawa ito. Kaya yung ginawa na itong advice ni Solomon, ganoon din, paano, napakahalaga po niyan.
1: And speaking of time, okay, magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis kasi pagbalik po natin, pag-uusapan natin ano ba bilang magulang, paano ba natin pwedeng mas matulungan ng ating mga strong-willed children. No? Alright, so huwag po kayong aalis. Babalik po muli ang Family Matters.

0: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
1: Ay, sinabi mo pa. Lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
0: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
1: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
0: Nakakakilig naman. Nakakaingit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
1: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampi yan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
0: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin. Boying, bakit ka umiiyak?
2: Sabi kasi ng mga kalaro ko, hindi niyo raw ako anak eh.
3: Ha? Sinong may sabi nun?
2: Sila. Sabi nila, hindi raw talaga Lizaris ang apelido ko.
3: Alam mo, anak. Talagang anak ka namin. Kayong dalawa ng Kuya Jun mo ay anak namin. Ang kakaiba lang, si Kuya Jun mo, ipinanganak ko. Ikaw naman, ibinigay sa amin ni Jesus.
2: Talaga? Anak mo rin ako talaga, Mami.
3: Oo, anak. At mahal ka namin. Kaya, pag sinabihan ka ulit nila, huwag mo na lang papansinin, ha? Ang lagi mong iisipin, bigay ka sa amin ni Jesus. Pag nakakaunawa ka na ng lubusan, anak, ipapaliwanan ko sa iyo ang lahat-lahat kung bakit ka namin inampon. Bago maapektuhan ang bata mong damdamin.
4: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
5: ayoko na po dito. Aalis na po ako.
4: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
5: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko.

0: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
1: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
0: Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze.
1: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
0: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
1: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
0: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
2: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
4: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
5: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtub mabatian sang tanan.
6: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Migajen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Good morning, South Central Mindanao. Happy Tuesday. Yes, August 18, 2026. Kamusta po kayo, mga kaibigan? Praise God sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Your musical devotional program kung sa diin, ginadayaw, ginapasalamatan natin ang Ginoo. At the same time, may araman kita sang verse of the day. Discussion segment. Kaga greeting, no? Kaya kung may anak ka mo gusto, Tamyo One, welcome gid ina diri sa atin nga programa. Makaupod ninyo sa silod sang isa ka oras ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At gusto po naming makarinig mula po sa inyo, mga kaibigan po namin. Pwede po kayong sumagot sa ating question of the day or sa ating listener's moment dahil gustong-gusto po naming makarinig mula po sa inyo. Later, magtatanong po ako. So, this week, we are on the third week sa ating monthly topic, Growing Deeper in Christ, na ito po ay naka-anchor sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. At sa natapos na dalawang linggo, pinag-usapan po natin about being rooted in Christ and growing in faith. And today, this week, bearing fruit naman. So after na tayo po ay on rooted in Christ, then tayo po ay lalago, then ngayon mamumunga na naman. Syempre yun po talaga yung goal natin, na tayo po ay mamumunga. So a healthy tree doesn't grow just for itself. It grows, becomes strong, and eventually produces fruit. So, ganun din po yung buhay natin bilang follower ni Jesus. Hindi lamang gusto ni Lord na makilala natin siya. Gusto niya na magkaroon tayo ng deeper relationship sa Kanya. At eventually, magkakaroon po ng fruit na hindi lamang tayo yung maka-avail. But pati din yung ibang tao. So, makikita yung fruit natin, the way we live, the way we speak, the way we love, the way we serve, and the way we treat others. So today, a life that bears fruit. Yun po yung magiging topic po natin, a life that bears fruit. So, ano po ba yung gusto mong fruit na makita ng ibang tao sa buhay mo, kapatid? Maybe patience or kindness, goodness, love, forgiveness, self-control, faithfulness? And what is one area where you are asking God to change you? So, ano yung gusto mong fruit na makita ng mga tao sa buhay mo? At saang area ng buhay mo gusto mong baguhin ni Lord? Siguro sa akin, una talaga yung patience. Patience and gentleness. Yung pinapanalangin ko kay Lord. At kayo din, gusto din naming makarinig mula po sa inyo, mga kaibigan po namin. How has Jesus changed your character? Ano po yung mga spiritual fruits na dinedevelop sa buhay mo, kapatid? And baka meron ka ding prayer request, praise report, no? Dahil ngayon Tuesday, 'di ba? Focus tayo sa mga bagay na gusto nating pasalamatan kay Lord. So
Baka meron ka dyang mga praise report, welcome na welcome po yan. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-1801469. At pwede din po sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Praise God sa iyahang kaayo sa ato ang kinabuhi, mga kaibigan. Sige, bago po tayo magpatuloy, pakinggan natin yung awitin mula po sa kay MJ Flores, Imong Kaayo. At susundan po ito later ng ating mga pagbati naman sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday in advance. Sige, ito po muna ang awitin, Imong Kaayo, mula po kay MJ Flores.

sabi nga sa lyrics ng kanta ni MJ Flores. Muawit, mudayig, mulukso ako, why paglubad, why pag-usab, Diyos kasatanan, why katandi, why kapuli, Diyos kasatanan, imong kaayo Ginoo magagukod ka na. Salamat gyud sa kaayo sa Ginoo nga ginapatagamtam niya sa ato sa adlaw-adlaw. 11:25 ang ating oras, mga kaibigan. Gusto ko pong i-shout out lahat ng mga bagoy nating followers sa FB. Shout out po kay Sir Lito Dikilya. And binabati din natin ng isang mapagpalang araw si Nanay Presi. Hello Nanay Presi, si Sir Francisco Jr. Espiritu. And shout out din po kay Sir Bukumartir, kay Daddy Edward Katakutan, kay Ma'am Agnes Agustin Capistrano. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating FB page. Sa mga hindi pa po nakapag-follow and like and share,

makikinig sa mga programa po natin dito sa 1062 DXKI. Hello kay Ate Sheila May Siva! Uy, na-miss ka natin. Na-miss ka namin, I mean. Ate Sheila, parang ang tagal pong hindi po kayo nakapag-PM dito. Kamusta ka na, Ate Sheila? At si Kuya Ronnie. Sa Siva family at sa mga kaibigan natin dyan sa may Surala, sa Lambuntong, sa may Kahilig family. Yun, shout out po sa inyo. And kay Ate Neneng Galvez Borhel, kamusta ka Ate Neng? Happy hospital week daw po dyan sa may Soxer Gen Hospital sa Surala. Ay, subunggali Ate Neneng ang hospital week. Ayun. Hello sa mga nurses and doctors po natin at sa mga kaibigan natin dyan sa may Soxer Gen Hospital sa Surala. Lalo na sa Galvez and Borhel family, kay Ate Neneng, kay Tata Butch, hello lang dira sa imo. Kaga shout out man kay Migo John D. Hello Migo John D, kamusta? Ikaw gali nagapamati dira sa my Jensen. Salamat gid sa imo nga pagpamati. Kag kay Ate Jessica Tetong Genes. This time batiin ko na po yung mga nagbo-birthday today. Happy happy birthday sa mga celebrant natin ngayong August 18. Sino po ba mga kakilala nyo? I-shout out nyo po sila, batiin nyo po sila ng happy birthday. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa mga nagse-celebrate today.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, August 18. Gusto ko pong batiin din ng happy birthday ang mga kaibigan ko dito sa FB. Happy birthday kay Ate Joy Garzon Senador. And kay Ma'am Christine Sumatra. Happy birthday din kay Sis Lilibeth Mikoy, kay Ma'am Cheryl Hokinyo, kay Bea Salumbides, ang daughter ni Ma'am Maloy Salumbides, and also kay Pastor Jembo Garvasho, kay Sis Rizel De Lucas. And kahapon, belated happy birthday kay Lula Juliana Libahan Maribaw. Lula Juliana, nagapamati ka subong. Belated happy birthday sa imo. Kamusta ka dira upod kay Auntie Juby? And belated happy birthday din kay Pastor June Bangkaya. So far, sila ang mga kaibigan ko na nag-birthday kahapon and today. Sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. I hope and I pray na kayo po ay mag-enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness and kanyang faithfulness. May God continue to grow you in wisdom, faith, love, and character. And we pray na mag-increase din po yung faith ninyo kay Lord, yung love ninyo kay Lord, at syempre yung inyong faithfulness sa ating Panginoon. At maging fruitful, gaya ng ating topic today. Sabi ni Ate Sheila, okay lang kami, nandito kami ngayon sa Sultan Kudarat. Ay, wala nagali sila sa may Sorala. Yan, hello, dira sa inyo sa may Sultan Kudarat. Din ka mo particular sa Sultan Kudarat, Ate Sheila. Na remember ko dati, naglakat diri si Kuya Ronnie, Ate Sheila. Nagdala sang coin bank. I hope okay lang ka madira sa may Sultan Kudarat. Hello sa mga Abyan Manaton dira sa may Bagong Bayan, sa Tacorong, Isulan, Senator Ninoy Aquino, and sa din pang aparte ng Sultan Kudarat, Esperanza. Then, basta kung sa diin man malabutan sang atan niya signal. Si Ate Piz Cabrido, hello dira sa may Matanao, Davao del Sur. Kag sa imo man Ate Daisy Concepcion Mogote. May ara man ta listener dira sa may Barrio 3 no, nga ginatamyaw ni Ate Daisy. Shout out gali kay Brad Panoy Obligado. And kay Brother Louie Guanzon sa may Porok Everlasting. Wala daw good ga absent. Nan maagyan, bala na namon minsan ang Porok Everlasting. Ding ka mo dapit kuya, ang pamati. Palakat sa Barrio 5, minsan nag-lagaw man dito sa Barrio 5, no? Kaga ginatamyo, manggali natin ang mga listener natin dira sa Barrio 5. Kamusta ka mo? Sila, sis Yoli, sis Burley, Brother Greg, kaga sa ilaman dira ng mga kids, kaga kay na Ante Nita Arieta, hello Ante Nita, kakay, kag kay Mayet, kay Kuya Boyet, hello man dira sa Bilianes family, kaga sa mga members ng Baptist Church dira sa Barrio 5, members ng Foursquare Barrio 5, and Assembly of God. Hello dira sa inyo. And hello man kay Sir Robert Filomeno Santos. Siguro kilala ni siya ni Kuya Kuya Don, kay ginatamyaw niya si Kuya Don. Kag, hello kay Ate Jo Olarte, kag sa iyang hubby si Pastor. and kay Ate Jemima Chavez. 11:37 ang atin yung oras. Please extend man gali, no? Ng atin nga inyong mga prayers and comfort sa family Valera sa pagtaliwan ni Kuya Manny. So we pray for God's comfort kay Ate Dalen Valera sa family nila sa pagtaliwan ni Kuya Manny. Yung classmate ko na dati si Kuya Manny sa New Light Seminary. Salamat sa iyang pinabuhi, no? In-share man sa amon sa classmate pa kami sa New Light Seminary. Kag churchmate ata na siya ni Ate Gina Hinove, no? Kag member nila Ma'am Ann. So sa liwat, no, we pray for God's comfort, strength and provision sa family Valera. Nailakip nyo man sila sa pagpangamuyo. This time, Linton Anay kita sa aton nga next segment, ang aton nga verse of the day. Updan nyo ako sa pagbasa sa aton nga verse of the day.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa John chapter 15 verse 5. Basahin ko muna sa New King James Version and then sa Tagalog. Sabi dito, I am the vine. At sabi ni Jesus sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ito yung sabi ni Jesus. And sa Tagalog, sa magandang balita Biblia, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito po yung salita ng Diyos, ating verse of the day, John chapter 15, verse 5. So, John chapter 15 is part of Jesus' final teaching to His disciples before His crucifixion. And dahil ang kanilang source of income that time ay mula sa farming, then Jesus used a familiar picture from agriculture, a vine and its branches. Kasi yung mga disciple ni Jesus, maliban na sila ay mangingisda, sila din po ay ang iba sa kanila, farmer. Yung mga audience ni Jesus, mga farmer. So, sabi niya, I am the vine and you are the branches. The branch has only one source of life, and that's the vine. A branch cannot produce fruit by itself. It must remain connected to the vine. Try nyo bala nga kwaon ang sanga sa iyang punuan kay mapatay gid siya. No, hindi gid siya mamunga. So Jesus was teaching his disciples that spiritual fruit is not produced simply through human effort. Hindi gid naton kaya mag manufacture sang Christ-like character through lang sa atin niya kaugalingon. Kinahanglan niya konektado kita dito kay Kristo. We need to remain connected to Jesus. That is why Jesus says, abide in me. Ano ba ibig sabihin ng abide, Mika Jen? To abide means to remain, mananatili. Diba? Gaya ng kanta ng Lilim, mananatili tayo sa Panginoon.

Hello, Ate Michi. Hello man kay Ate Sheila Siva kag sa iyang family dera sa may Sultan Kudarat. Kag hello man kay Pastor Ronnie. Yan, si Pastor Ronnie ang iyang papa. And good afternoon man dira sa kay Ate Neneng Galvez Borhel, kay Ma'am Sheila. I mean kay Ma'am Wee, gali. Kay Ma'am Wee. Hello Ma'am Wee.

Ma'am Wilma Dumanay dira sa may Trade National High School. Upod si Ma'am Ivy kag si Ma'am Heidi, nagapamati sila permi. Thank you kids sa inyong pagpamati. Ma'am We, Ma'am Heidi, Ma'am Ivy, kag dira man sa imo Ate Sara Kadungog, kay Baby Usher, kag kay Joy. Hello Joy. Kumusta ka na? How's your baby? Praying Ate Sara sa inyong mga prayer request. And hello gali sa mga friends mandira ni Ate Sara, sa iyang mga apo, no, si Baby Usher, kaga sa iyang family, sa Kadungog family. Kay Miga Ferl, nagapamati man gali. Hello Miga Ferl, kamusta ka? Yan. And kay Lula Maring and kay Mama Sonia Dera sa may Barrio Dos. Sa imo man Kuya Jake, happy listening. Kuya Jake Nixon. And happy listening man dira kay Ate Sharon Valdez, Kuya Roy, Tabong, and Kuya Jem. Kag sa iban pa natin yung mga listener. Ginatamya ko gali, belated happy birthday si Hyaline Faye Tyson, si Brother Richard Gillyason, and si Myra Sal Nambong. Belated happy birthday ang nagapanamyaw sa inyo si Ate Michi Tyson. Si Ate Sherlita, hello man sa Pagaran family, kay Kuya Marcelo and Ate Jo sa Espinoza family. Kag sa tanan nga mga members sa Assembly ay Church of God yale. Church of God Barrio 4. Alauna, uno ang aton nyo oras. Nang kagiina, ginpamatian natin ang Psalm chapter 26. Kaga, ang Psalm chapter 26 ginsulat ina ni David. Ini siya isa ka prayer kung sa diin nagahingyo si David sa ginoong examen ng iyang kasing-kasing. Nang ipa-search, oh, Lord, search me. Samtang gina-declare niya ang iyang desire nga ang iyang tinguha nga magpuyo nga may ara sang paghigugma at the same time nang ginaisip ko kung ano ang hiligay nun sang ayun, alam ko na. Pagiging matutom. Ilunggos ang faithfulness. Then, amo ng desire ni David nga sa kanunay magpuyo siya nga matutom dira sa Ginoo. Kaga ang gusto gid ni David nga magkinabuhi siya na in line sa kabubuton ni Lord. Kaya gani, permi niya ginapa-search ang iyang heart

Sa Psalm 139, di ba, ginsiling niya, "Search my heart, O God, and know my anxious thoughts." Na, permi niya na gina-pa-search sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Okay, ang kasing-kasing abi natin, for tigid ka. Super, no? Bago lang, okay man imong pamatsyag. Dayon, pagkadugay-dugay doon, nag-iba na naman ang imong mood. Sa so, amin na kinanglanggid, ipa-search natin. Always dira kay Lord. Sige, are, pamatian natin ang ining alambahanon halin sa kay Chris Tomlin. Unfailing love. Kagasundan ini sa nga kanta ni Broke Lingerwood, or Lingertwood, A Thousand Hallelujahs. Padayon lang nga magpamati diri sa 1062 DXKI sa programang Listener's Test.

Alauna, 16 ang ating oras, mga kaibigan. Indeed, our God is... good God, good Lord, and His love is unfailing sa atin yung mga kinabuhi.

0: good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig dyan sa may isulay. Lalo na kay Mami Vilma. Hello, Mami V. Kumusta? At sa mga kaopdanan mo dira sa balay. Kay Ma'am Ivy, Sir Dennis. Good afternoon man gali dira kay Sir Francisco Espiritu Jr. Kay Ati Langga di Masuay. Hello ate. Kag kay Ati Edna, kay Kuya June, sa di Masuay family and Kahilig family. Happy listening man kay Sir Vicente Lagura. And kay Sir Solficio Anniversario Jr. Kag ang aton niya permigid naga-comment na si Mami Presi Bernardino dira sa Cavite. Kamusta ka mo dira? Ate Presi, maulan sa gihapon. Kaya makita natin sa social media ang areas ang Luzon. Ulan kaga pag-shot sila sa mga pagbaha. Itong friend Janet ni Mi Good Day, wala pa daw siya nakakita sang adlaw subong. Pero diri sa aton sa Coronadal, sa Mindanao, mayara sang advisory nga mainit ang panahon. Pila naman kadla, wala ta nakabatsyag sang ulan. Sabihin siya tanan na resulta sang climate change. Hindi nato naalagaan ang atin niya kinaiyahan, ang atin niya environment. Sa mga driver dira, kag sa mga nagagwa, tapos sa sobra kainit, magdalagid sang tubig, pag-inom sang damang tubig kay hindi ito ma-dehydrate. Maalagaan natin ang aton niya health. Sige, balik ta sa Psalm chapter 26. Ano ba ang lesson nga matun-an naton diri? So, sabi gani sa verse 2 to 3, examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. This is a challenging prayer na siling ni David sa Ginoo. Tan-awa ang ako niya kasing-kasing. Hindi lang ginsiling na tan-awa ang akong ginhimo, but look at my heart. Because God is concerned not only with our behavior, but with the heart behind our behavior. So una nga matunan natin niya lesson diri sa Psalm 26. Growing deeper means allowing God to examine our heart. Ayaan natin niya ang Ginoo, examine niya nga ito niya mga kasing-kasing. And, when we allow God to examine our heart, that's humility. Growing deeper in Christ means becoming willing to pray, Lord, show me what needs to change in me. Siguro, ina siya pride, unforgiveness, jealousy, dishonesty, or bitterness, or attitude na minsan hindi maintindihan sang iban. So, hayaan natin, Lord, change my heart. Search me, O Lord. If there is something sa ako niya kasing-kasing, ikaw magabago, ikaw maga kuha sina. And sama ganit sa prayer ni David sa Psalm 139. Search me, O God, and know my heart, and lead me in the way everlasting. What happens when we allow God to examine our hearts? Ano ang matabo kung hayaan natin niya examine ni Lord ang atin yung mga kasing-kasing abiyan? So when we allow God to examine our hearts, ginhayaan natin niya, i-lead kita ni Lord sa anong dapat natin niya himuon. Kaya sabi ni David sa Psalm 26 verse 3, I have walked in your truth. Walk. So, wala niya lang ginsilinga, ginpamatian ko ang imupulong. But he was trying to live it. Ng perte ka, importante. Kasi pwede man lang abi nga magbasa kita sa Bible, we read devotional, no Bible verses. Kanta kita sa mga worship song, but hindi natin siya na-apply sa atin mga kaugalingan. Spiritual maturity becomes visible when God's truth begins influencing our decision and how do we speak, how do we treat our family, how do we handle money, how do we respond when we are offended, and how do we behave when nobody is watching, and paano ba kita mag-spend sang atin niya time dira sa Ginoo kahit na wala sang nagatanaw sa atin.
1: And renew a right spirit within me.
0: So, praise God, no, sa sining mga
1: from thy presence
0: inspiration or reminder sa atin. We are reminded that following God is something we do together. We encourage one another to keep walking in His truth. Nga hindi lang kay pamatian natin ang iyang mga pulong, but mag-anagid kita, mag-lakat, mai-apply gid naton sa matag-isa naton niya mga kasing-kasing ang iyang mga pulong. So, sa verse 8, makita naton ang prayer pwede gapon ni David sa linya. Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. So David loved being in God's presence. So amo nang challenge sa atin subong. Sometimes we come to God because we need something. We need healing, we need provision, we need protection, no? Pero ang gusto gid ni Lord nang something deeper. Gusto niya nga i-desire niya kita. I-desire natin siya, no, kaparehas ang kanta bala ni David sa Psalm, no, yung one thing I desire is to be in your house, is to be with where you are, Lord. Amo nang prayer ni David. So I hope, no, nga amo pud na ang aton niya prayer, amo pud na ang aton niya desire nga nang makaupod natin ang Ginoo to be in His presence. So, paano ba natin mai-apply ining Psalm 26? May arasang tatlo daring application niya i-share ko sa inyo. Una, continue natin niya i-examine, ipa-examine ang atin niya heart dira kay Lord. Lord, what is happening inside my heart? No, ipa-examine natin. Number two, let us walk in truth. So, what truth from God's word do I need to obey today? And last, draw near to God. Nag-spend ka ba intentionally sang imong time dira sa Ginoo? So, ikaw lang gid ang makasabat sinaab yan. Amo na nga ginauhag naton ang kada isa, no? Base sa ato naton ang subong sa Psalm 26, una examine. Ipa-examine natin ang ato yung heart dira kay Lord. Number 2, let us walk in His truth. And number 3, let us draw near to God. So, sa ato nga pagtapos abiyan, ibilin ko ini nga alambahanan sa inyo ning kanta ni Lenny LeBlanc, One Desire. And i-meditate natin, no? Na Lord, ang magiging desire ko to be in Your presence, to be where You are, no? Kay ibagid abiyan kung kita gina-desire natin ang presensya sang Ginoo. Ibang peace, ibang comfort ang atin niya ma-experience. 1:28 ang atin niya oras. So, diri na kita magtapos abiyan. Ini ang inyong amiga nakaupo diri sa 1062 DXKI sa programang Listener's Touch, Miga Jen Robles Librado. My life is through. Remember, as we grow deeper in Christ, may we have hearts that seek His presence, feet that walk in His truth, and lives that point others to Jesus. God bless you and good afternoon.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sinasabi nga po sa hukom sa 6:39, pagkatapos sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magalit sa akin. May isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubo para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa, pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa. Ako po si Renante Catalan, isang magsasaka, ang magpapatotoo po sa inyo rito sa Taniklang Lakot kung papaano ako na parang naging katulad ni Gideon na humingi ng tanda para magsimula po ng pagdalo sa pananambahan sa aming lugar. Pakinggan po niyo itong aking patotoo."

0: Magandang umaga sa'yo.
1: Magandang umaga naman po.
0: Ah, ako nga pala si Brother Eddie. Nais ko sanang magbahagi ng salita ng Diyos sa'yo, buhat sa Biblia.
1: Pasensya na po muna kayo. Mangangawit po ako ng niyog eh. Lipas muna ako sa pakikinig.
0: Ah, kahit ilang minuto lang.
2: Ang kulit naman ang matandang ito. Alata naman sa akin na hindi ako interesado sa Biblia.
1: Tata Eddie, pag nakatapos ako ng pagkakawit at pagbubunot ng niyog, makikinig po ako sa inyo.
0: Aasahan ko ang sinabi mo, loobin nawa ng Diyos na pagpalain ka sa pagkukupra ng niyog.

0: Natapos mo bang pagkakawit ng niyog, ante?
1: Oo. Papatuyin ko nga sa init ng araw ang mga nabaakong ng niyog.
0: Mga ilang mga niyog ba ang nakawit mo?
1: Marami-marami rin. Pagkatapos nito, may malaking ektarya rin ng taniman ng niyog ang magpapakawit pa sa akin.
0: Salamat naman. At may papagawa na natin itong ating bahay.
1: Gusto ko nga sana eh. Kinakailangan maghulog pa ako sa motorsiklo. Doon ko muna gagamitin ng pera bago itong bahay. Kaya ko pa namang kumpunihin ang mga sira nito eh.
0: Hindi na tayo nagkakasya sa bahay. Nagdadalaga na ang ating panganay. At ang bunso natin, binatilyo na.
1: Alam ko, matapos ko lang mabayaran itong motorsiklo, magpapagawa na tayo ng malaki-laking bahay.

0: Ante, kumusta ka na?
1: Ito naman ang makulit na ebanghelista. Ah, mabuti naman po. Eh, ikaw naman po. Kumusta naman?
0: Narito muli ako. Baka may panahon ka na para mabahagi na ng salita ng Diyos.
1: Yung ginagawang simbahan po ba ninyo yung nasa malapit sa elementarya ng Patag?
0: Oo. Kung may panahon ka, inaanyayahan kitang makadalo sa pananambahan namin.
1: Ayaw ko naman pong paasahin ka. Abala po kasi ako ngayon eh. Inupahan akong mangawit sa malawak ng Yugan sa may apad.
0: Eh, idadalangin ko sa Diyos na ikaw ay makabisita sa aming pananambahan.
1: Sana nga po. Inuuna ko muna itong aking mapagkakitaan dahil sa may hinuhulugan akong motorsiklo.

0: Nakapagtataka?
1: Ano ang nakapagtataka, Irog?
0: Ang laki-laki naman ang kinikita mo sa pangangawit ng niyog at minsan sa panggagapas ng palay. Eh bakit laging kulang at kulang pa rin para sa atin yung kinikita?
1: Ewan ko nga. Baka napapalakas ang kain natin kaya madali tayong maubusan ng pera.
0: Eh baka naman sa bisyo mo dinadala ang pera.
1: Ano ko ba naman? Wala akong bisyo. Maaring magastos lang tayo.
0: Eh papaano na ang pagpapagawa ng ating bahay? Wala ka naman budget dito.
1: Magkakaroon at magkakaroon din. Hayaan mo munang matapos ko ang paghuhulog sa motorsiklo.
0: Eh kailan ka naman kaya makakatapos? Eh sana hindi pabagsak ang bahay natin.
1: Malapit-lapit na.

0: Subukan kayang dumalo sa ginagawang simbahan ni Tata Eddie. Parang uulan naman eh. Napakaputik sa daan.
1: Ante! Baka umulan! Isilong mo na ang pinapatuyong lukad!
2: Oo! Isisilong ko na!
0: Panginoon, pag hindi po umulan, sisimba ko sa ginagawang simbahan nila Tata Eddie. Pag umulan po, hindi ako makisimba.

0: Oh, saan ka pupunta?
1: Magsisimba.
0: Saan?
1: Diyan sa Born Again Church.
0: Born again ka na?
1: Kanina. Akala natin uulan ng malakas. Nanalangin ako, pag hindi umulan, sisimba ako kina Tate Eddie.
0: Nakapagtataka nga, hindi umulan kahit napakalaki ng dilim sa kalangitan.
1: Kailangan tuparin ko ang naidalangin ko sa Diyos. Magsisimba muna ako sa Born Again Church.

0: Mga kapatid, salamat sa pagdalo nyo sa ating panambahan. Sabi nga sa Mateo 6:33-34, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo.
1: Kahit isa siyang babae, may dating sa akin ang binasa niya buhat sa Biblia.
0: Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili namang alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Napakaganda po ang sinasabi ng talata. Pag inuna po natin siya, siya na ang gagawa para mapunan ang mga pangangailangan natin. Amen po ba?
2: Amen! Amen! Praise the Lord!
0: Naniniwala po ako pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, ito'y mangyayari! Ang mahalaga ay pagkatiwalaan natin siya!
1: Tingnan ko nga kung hindi ako magkukulang pag dumalo sa panambahan dito.

0: totoo? May ipapagawa mo ng ating bahay?
1: Oo. Ipapahalo blocks ko pa.
0: Aba, saka kumuha ng pera?
1: Nagbigay ng 16,000 ng aking kamag-anak sa Canada.
0: Baka naman ibabayad mo sa paghuhulog mo sa motorsiklo.
1: Hindi. May laang palagi akong pera sa buwan ng hulog sa motor. Malapit na rin akong makatapos.
0: Ba, parang hindi na tayo kinakapos sa pera ngayon na.
1: Inuuna ko na ang Diyos ngayon bago ako magtrabaho.
0: Born again ka na? Magsabi ka nga ng totoo.
1: Ako'y dumadalo dahil marami akong nalalaman sa Biblia.
0: Huwag mo muna akong isama dyan, ha? Pati na ang mga anak mo.

0: kumalya sa pagdalusa pa ng bahan. Malaki ang pagbabago ng buhay namin. Simula nang tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo, hindi ko masasabing kinakapos kami ng pangangailangan. Simula na naging aktibo ako sa pagdalo at pagsasama-sama sa mga gawaing paglilingkod. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa amin.
1: Ang aking Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman, tulad ng tupa. Pinagpapahigay niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan. Ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Salmo 23:1-3.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Renante Catalan. Mga nagsiganap,
3: Ariel Basas,
4: Nancy Lasarte,
2: Roy Camo Gomez,
5: Janelle Briones.
2: Technical supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sumuli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hiduwaan Baptist Church. Kaupod niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, nagapaluyo diring aton mga abyan, mga utod aton sa Ginoo, padayon nga nagasakdag kag nagapray sa sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag labing balaan amon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sang pila ka mga bagay na hanungod sa imo. Ang isa sang tumong sang amon nga pagtuon, o Diyos, ngining amon pagkilala sa imo magasangkad, magadalo, magadami amon relasyon sa imo, magabaskog amon pagtuo, at the same time, magadala ining amon kinabuhi pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Una sa tanan, mangin panaksi kami kung paano ikaw nagaluwas, nagabag-o sang kinabuhi ngindi mapuslan, kag nagagamit sa isa katawo nga makasasala. Kagbisan pa man amay nga langit nun. Tabangi kami nga ining amon kinabuhi, magasabog man sang imkaluoy pagpalangga sa mga tawo nga wala pa Jesus. Although hindi man perfect ang amon kinabuhi, kabay pa nga mapadungga namon ikaw, kag ma-inspire ang madamo nga mga tao sa nagatulok sila sang amon pagginabi, subong nga mga Kristohano. Padayon ka sa pag-provide sang amon needs, pag-guide sa amon, paghatag healing sa mga balatian, wisdom, kag subong man, pinasahi mo Ginoo nga enablement sa madamo namon nga mga trabaho. This we pray in Jesus' name. Amen. Utod, ginaabi-abi ko gid kamo sa ngalan sang Ginoo. Kaga salamat sa liwat nga mangin kaupod ko kamo sining malipot nga mga tinion sa mga tulok kita sang pulong sang Ginoo. Kaga ang topiko naton nga patugsilingan, amo ang gugma sang Ginoo. Upod na of course ang iya kaluoy kaga ang iya nga grasya. Natagaan naton sang pila ka mga meaning nga maklaruhan kita. Magsiling kita gugma sang Dios ano ina. Well of course, isa ina kabalatyagon sang Ginoo nga unay sa iya, nga ang ginapangita niya sa aton nga mga tinuga niya, labi na gid sa aton nga mga katawhan, amo ang pinakamaayo para sa aton. He is seeking the highest good para sa aton tanan. Amo na mag-define kita ya gugma sang Ginoo. Magsiling naman kita ya mercy sang Diyos. Gin-withhold sang Ginoo ang penalty or punishment nga nagakabagay sa aton. Kag magsiling naman kita ya grace, amo ini, ginhatag sang Ginoo ang hindi nagakabagay para sa aton nga makasasala. Amo na abyan kamaayo gid ang aton Ginoong Hesus upod sa amay nga langit nun kag sa balaan kay Espiritu. Imagine nyo bala na sa wala pa kita ya sa sining kalibutan, to pa lang kita sa konsepto sang Ginoo, nagbuhos ng iya paghigugma man unay ini sa iya mo nga kinaiya nga ang ginapangita niya, kaayuhan mo kag kaayuhan ko, pinakamataas pa gid. Odto sa madamo nga mga bisis, ining plano sang Ginoo sa aton nga pakamayuhon kita kag makadangat kita sa aton the best nga kahimtangan, ginguba malasang sala. Amo na abyan nga time again and again ang Ginoo nag-exercise sa niya mercy na dapat tani makasasala iya nga i-punish kaya may pinalidad ang aton mga panglapas apang gin-withhold niya ini. Kag sa tion nga naghinulusol kita sang aton mga sala, ang Diyos nag-extend sang iya grace, forgiveness, kag nagsiling siya, patawaron ko ikaw. Butang nga hindi nagakabagay nga para sa makasasala. Kiti magsiling kita ya kalapasan, kalautan sa kasuguan sang Diyos kag sa persona himpit nga pagkabalaan sang Ginoo, nagademand ini sang penalty. May kabayaran ginayabyan. Amo na iya sa tubangan sang Ginoo. Amo tong mga laragway sa Old Testament, tong mga halad bala. Nya pili kamo dira sang wala sang kasawayan nga mga pispis ukon hayop nga sa diin magarepresentar sa inyo sa pag-atone o pag-cover sang inyo mga sala. Di before iniihawon ning sapat ni ibutang sang makasasala ang iya nga kamot sa ulos ning sapat kag amo ang pagpatulo o galing sang dugo. You see mga abyan, ti initanan taud-taud nagalaragway sa katapusan nga halad para sa sala sang kalibutan, tanan nga makasasala, walay liwan ang kordero sang Diyos. Juan 1
Kapitulo 29. Nga amo ang magatubos sa ila sa aton tanan gikan sa aton mga sala. Nausulod naton nga pamangkot amo ini. Di naton mabasa sa Bible utod ining gugma sang Ginoo. Nausiling sang 1 John chapter 4 verse 16, and we have known and believe the love that God hath for us. God is love. Amen. Ang Diyos gugma. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Kung may isa pa, kapinakamataas nga ekspresyon sang kaangtanan, sang maalamon o rational intelligent beings nga nag-exist sa isa kang isa, wala na sang iban, ining balatsyagon sang gugma, ukon pagpalangga. Halin ini sa Diyos, abyan. You see? O kabay pa nga sa diin, ang aton balatagipusoon, ma-empty sang ginasiling natun dumot, ma-empty ang aton tagipusoon sang kapait. Kag ini abyan, mabutangan sang pagpasensya, mabutangan sang pagpasaylo, nga nagatubod sa isa kakasing-kasing nga may pagpalangga, nga halin sa Diyos. Amen. Amo na abyan. Naong masulod natun dari nga, pamangkot amo ini. Kanday sin-o kunibutang naton sa mga katawhan ang ginhigugma sang Diyos. Well, of course, una sa tanandiri, tinginhigugma sang Ginoong iya, bugtong anak. How many times mabasa nato na sa Biblia? Ngayon, gugma sang Diyos sa wala pa kita kagang tanan nga tinuga, gina-exercise ini sang tatlo ka persona sang Ginoo within sa iyang pagka-Diyos, within the Godhead. Anong siling niya dito before gintugmawan ni John the Baptist, si Kristo Jesus, siya ining akon hinigugma nga anak. You see? Kagsubong man sa pangamuyo na ginang Jesus, nagtangla siya sa langit ka, nang siling niya amay kabalo kagid na ginahigugma ko ikaw. Amo na abyan. Now ang masunod rin, ginhigugma sang Diyos, tanan nga mga makasasala, tanan nga mga katawhan sa sining kalibutan. Matiin nyo bala. The whole human race and each member, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3.16. Ginigugma sang Diyos tanan ng mga makasasala. Matiin nyo uton, basahon na kundring isa kadinalan. Romans chapter 5 verses 6 to 8. Nagahambal siya. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita mo na mga utod, ang pagpalangga sa Ginoo. Wala diya nagsiling Bible nga, mga maayo lang o kung matarong ko sa bagay, inang statement kina disqualified na ina nga daan, nga wala sang matarong o kung maayo sa aton sa tubangan sang Diyos. Husto? Ang 3:23 mismo sang taga-Roma nagasiling sanglit kita tanan nagpakasala kag nawadaan kita sang himaya sang Diyos. Hindi bala? Amo na byan pasalamatan naton ang Ginoo nga sa iya na kong gugma gininakop niya kita. Sala natun siya nagbayad, kamatayo natun siya nagantos kang nag-experyensya, ang pagpahamulag sa aton nga makasasala kang sa balaan nga may, siya ang nagpasan sini. Hindi bala? Ginbayra niya ini, sing bugos kag makaisa, amo nang term usually nga gingamit sa Hebrews, once and for all, dito sa cross, sa Kalbaryo. Amo na abyan, pasalamatan natun ang Diyos sini. Tuguti ako ninyo sa paghatag sining mga panghuna-huna sa aton pagtakop, pagpamalandong naton sa sining adlaw. Nahauna, kung ang gugma sang Diyos para sa tanan nga mga mahigko kang makasasala nga nagalakip sa imo kang sa akon, abyan amo ini. Take courage. Nga aman, kita nga makasasala, may lugar, may papil, kag may kabilyanan gali sa tubangan sang aton Ginoong Diyos. Amen. Wala gali kita ginsikway o kung ginabandon sang aton mahal nga Ginoo.
Uko nagsiling sa aton hala pagusto kadira sa imo dalanon kag pakadtos kalaglagan way kuya kabalaka sa imo. Utod maatag ang dinalan nga aton ginbasa. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen, Abyan. Amun ang gina-encourage ko ikaw, hindi ka magbatsag amigo, hindi ka magbatsag amiga. Nga daw hindi nagid masarangan, panason ang imo sala. Hungod man sa imo buot, sulit-sulit man kag damo-damo mana nga sala nga ato nahimo sa aton mahal nga Ginoo. Abyan wala niya kita ginsikway. Naghimo siya sang isa ka ultimate sacrifice for us in the cross of Calvary. Kag nagasiling sa aton, hinulsuli lang balain ang imo sala. Ako alang balang imo pagka di matarong sa tubangan ko, saligi ako na imo bugtong nga manluluwas kay makasarang ako sa pagluwas sa imo. Amen. Amo na abyan. Ikaduhab lang una-una nga gusto ko i-share mo ini. Sa aton nga mga nakakilala na kay Jesus in a personal basis, kun siya nga palangga sang tanan nga makasasala, dili kita maghupot sang pagpasulabi sa aton tagipusuon.

0: iwalita, ishare tang kaluwasan ang gugma ni Kristo nga wala sang pinilian sa tanan nga mga tawo. Batunon man nila ini o kon indi. At least abyan ako nga tumuluo. Nangin kabahin ka kag nahimo mo ang imong misyon nga ginsiling sang Ginoo sa imo. Ibalita ta sa tanan nga mga tawo nga makasasala ya gugma sang Dios. Amen. So mo ina abyan kag utod nakon sa Ginoo. Para sa imo nga nagapamati, hindi ka magdula paglaom. Mientras tanto buhi pa kita, palapit lang blaki Ginoong Hesus, kay luwason niya ikaw, patawaron niya ikaw. Agdahan lang siya blang magsulod sa imo tagipusoon na nagasiling ikaw, Lord Jesus, come into my heart, and He will save you, He will forgive you. Amen. Kag mga tumuluo, hindi kita magkakapuy, hindi kita magkaluya. Aton tipuno ng aton mga resources, pangamuyo naton sa Dios na mapasagahay ang yakaluoy na sa kaluwasan sa mga tao na wala pa Kristo. Salamat sa ginuosang minsay sang iagugma nga hindi lamang nagdala sa aton sang pagpakamaayo kundi nagtulod man sa aton sang responsibilidad nga mataas na i-share sa mga tao na wala pa Jesus. Amen. Well, pagkamayuhon di kita tanan sang Ginoo. Paalam na kita sa inyo. Once again, ini ang Hour of Hope. Kamupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Maripayong adlaw, kauturan, tanaw naton bala ini ang Acts chapter 2 verse 42. Ano na mabalik kita sa aton nga ginbasa sang nagligad siling dira, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Ikay kasina makita naton diri, ano na nakita naton diri, not only they were grounded in Christian doctrine, not only they were eager to receive the word, not only they were depending on the power of the prayer. Number 4, diri nga nakita naton, they were faithful in their worship. Hamak mo no? Worship, fellowship with one another. Amo na, kung nag-attend kita sang worship service,

sa ato niya ng mga kaigdisyanan, kasagaran, kalabanan, every first Sunday of the month. Di, ang sa Amon Church, amo man, every first Sunday of the month, kag gina-remind ko ang mga kauturan, hindi lang ni ritual, hindi lang ni kada bulan, nga activity naton, kundi this is a reminder to everybody, to those who accepted the Lord as their Savior and Lord, sa ila kabuhi, nga gina-partake ni mo ini ang balaan nga panihapon, nga kaon kasang tipik-tipik at tinapay, kag sang kupa, ginainom naton, nagapahayag kag nagasimbolo sang iya lawas nga gintipik-tipik tungod sa aton. He broke his body on the cross, that old rugged cross in Calvary, more than 2,000 years ago. Kag ginpatulo niya ang kupa, ang juice da nga ginainom naton, nagapahayag ina sang dugo niya. Kag nagsiling siya, himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon kag paginom ninyo sini sa handumana nakon. They gathered together, not only the fellowship, but they ate together, they drink together of that bread and of that cup that symbolizes His body and His blood. Para lamang sa imo, kag para sa akon. Gintubos niya kini. This is just a reminder, in commemoration, in memorial niya, kag ginapaabot ta siya, nga magabalik gid siya liwan. And I am, you know, optimistic gid kuya mo, I am positive that He is coming again. We're not, you know, hindi kita magtinir, kag magpuyo sa sininga kalibutan forever. We will forever and we will live eternally dito sa kalangitan. Kay ginbaton naton si Kristo, ngaton personal na malas. Ang wala nakabaton kay Kristo, pasensya lang gin. Bisan daw anong ikaw kabuot, bisan daw anong ikaw kanami, kung wala mo yan si Kristo mabaton sa imo tagipusoon, sang hugot sa imo kasing-kasing, hindi ka gidya maka-experience sang kanami, the splendor in heaven as what His Son experienced many, many years ago. But He left that splendor, ginbayaan niya inang kanami sang kalangitan, tungod kay ginhigugma, ginpalangga, gintanupangod niya ikaw, kagintagaan niya ikaw sang isa kadako nga tsansa, kita gintagaan sang isa kadako nga tsansa, nga makabaton sa iya, nga ton personal, nga manluluwas. So they were gathering about the Lord's table. This is what it mean by dying on that cross. This is what it mean nga amo ini ang kamalahalon sang mga Kristuhanon sang una, sang tunga-tunga, kagsubong ng mga Kristuhanon. Importante ini that we will follow the injunction. We will follow the instruction of the Word of God, mga kauturan. Amo ini ang nakita naton kag masapuan sa aton nga mga kabuhi. Dapat naton himanuon ini nga mga butang sa aton kaugalingon. Kag dapat naton ini ikabuhi sa aton kabuhi. Ano pa gid ang ginhambal diri sang Binuhatan kapitulo 2 bersikulo naman 44. Tan-aw naton ang verse 44 sang Acts chapter 2 verse 44 nga kasiling, "In all that believe," listen to this, "and all that believe were together and had all things in common." They were together, all one thing in common. Anong one thing in common? They were noted for their liberal giving. One thing in common mo, naghatag sila eh. And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them as to all men as every man had need. May mga need. Amo na nga sa ato ni iglesia, kung may mga nang kinanglanon, galing ang isa, iban nga mga may mga need, doon ginabusara na lang, no? May isa, may mga comment, kita nga mabatian nga, ako niya ginaayuhan ko lang na iyang mga kauturan sa simbahan namon, kay para nga maluoy man siya sa akon, doon butibo, ito doon, inaw. Daw pa pagyan niya kuno kung kisa sang kulo into jutay para nga maluoy man ang mga tawo sa simbahan para nga magbulig sa iya. Check up on tabi motibo na ito, kung insakto na. Kay nag-grounded sila, nag-grow sila sa Christian doctrine, naging eager sila sa pag-receive sang pulong sang Ginoo. Ano nga receiving sang pulong sang Ginoo naman? Nag-worship sila, nag-Lord Supper sila, naintindihan niya man, pero ang motibo niya, lain-galing niya para maluoy sa sakon. Apang tanupang dabala din, ang mga kauturan during this time, in the early church, in Acts chapter 2, in Acts chapter 8, so on and so forth, they were noted for their liberal giving. Kung sinodab to ang matuntuod nga may kinahanglan nun, nga may kinahanglan, ginabuligan. Amo na ang importante. O galing kay kong isa ang mga attitude bansang ginabuligan, check upon ta ang motibo ta. Kamusta ang motibo mo utod? Nagsimba ka, tuntuod, ginabla ka magsimba. O kung nagsimba ka kay

0: may kalanon to sa simbahan, may lunch fellowship, nagsimba ka kay may panghatag to sang mga relate goods, o kon mga dry goods, o kon mga can goods, o kon mga prutas or whatever, kay nagsimba ka tungod kay may amo ina, ginatawag ina mga rice Christian. So kabay pa ko tani nga, ang motibo ta, masimba gid, kung may ara man ina, blessing ina, pagpakamaayo ina, kay ito si brother or si sister, gintandog sila sang Ginoo, nga maghimuno sang imo, kinahanglanon, sang aton, kinahanglanon. Thus it is, amo ina ang buot sing ganon, sang Mateo 6:33, nga unahon ta, ang ginharian sang Ginoo. Unaha lang siya, without any ado, without any thinking of anything else, unahon mo siya, kay siya magadugang sang kinahanglanon mo, kung ano ang kinahanglanon naton. Okay? So kami pagkutani that we will also be noted for our liberal giving. Kita naton diri ang aton utod nga kinahanglanon, buligan ta in whatever capacity nga mabulig naton. Hindi lamang nga ang tanan-ta nga bulig, kwarta lang madala ta sa kwarta. Hindi ah. Madamo sa mga kauturan ta nga hindi na iya kwarta ang ilanid. Maybe they were emotionally upset or down. Ayan, they need counsel. Ayan, they are spiritually down. They need spiritual counsel. They need spiritual, spirituhanon mo nga, laygay. Ang iban, ayan, dako ang ilang, nga, gabi, may emotional problem sila. Kinanglan sila sang imo, nga laygay. Tanaw naton ini, not only nga ang bulig naton in a form of material things, but we have so many things to offer sa aton isig kapareho nga Kristohanon kun nagakinahanglan sila sang bulig. Kag ini ang mga Kristohanon sa Acts chapter 2, they were noted for their liberal giving. Now tanawon pag inaton bala sa isa naman ka libro diri as we close on our topic this morning or today. Makita naton diri sa Ephesians chapter 1 verse 15 nagasiling ano bang dinang mga Kristohanon diri sa Epeso. Gin pangabudlan ni Apostol Pablo nagasiling siling sang Epeso kapitulo 1 Ephesians 1:15, wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Kanami no siling ni Pablo, cease not to give thanks, kaya hindi ka mo maguntat sa paghatag kag pagpasalamat, for you making mention of you always in my prayers. Kanami no siling niya, hindi ka mo maguntat sa pagpasalamat. Kaya nahibaluan ko ang inyo, siling niya, sa versikulo 15, wherefore, siling niya, I also, after I heard of your faith in the Lord. You know, they were abounding in love, one for another. Kinami, no? Sa aton iglesia, nagahigugmaanay man bala kita sa isa kag isa. Nagakuan bala kita, nagahinang panay bala kita sa isa kag isa. Kag dapat naton ini talupang doon mga kauturan. Dapat naton ini hibanoon sa aton kabuhi. Kag kabay papuntani nga ipasulod naton ini nga kamaturan. Abounding in love for one another. Do we really care? Do we really love? Do we really, honest in saying that we love each other? And I want to fellowship with one another sa mong simbahan? Kabay pagkuntani nga ang lesson bala nga makuha naton diri sa sidigit nga tion sa aton lesson is this, nga kita may care sa isig kapareho naton nga mga Kristohanon. May ara bala kita nga hindi bala nga ay Domingo gani subong ma hindi lamang nga masimba ako because I want to meet and I want to have a fellowship and I want to sit together kag mga musta ako karon pagkatapos simba sa kay brother, sa kay sister nga amo ini, nga sila amo ang naghatag sa akon sa inspirasyon. Kabay pa kung tani nga mo ini mga kulturan, no? Nga kita isig kapareho naton, isa kag isa sa aton, will make a difference. We will make that ourselves ang aton kabuhi. Nga inspirasyon sa iban nga mga kabuhi sa Kristohano naton, nga pagkabuhi. Are you an inspiration to your church members? Are you an inspiration sa mga kaupdanan mo sa simbahan? Ikaw bala? Do you really care? Do you really love? Ini sa gihapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: halos ay kabuuran, equilibrium ay larang, at ang transistor ay saligwil. Muli, kabuuran, larang, at saligwil sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: La la la la la la la la la.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
7: Ito ang 702 DZAS. 702 Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
8: sa febc.ph
7: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
7: Doctors Online.
9: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
9: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
9: Kumonsulta na!
10: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Kumusta po kayo today? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ngayon ngang araw po ng Martes at welcome po sa programang Doctors Online over 702 DZAS FABC Radio TV. Agapay ng sambenan at salamat sa Diyos. Ayan na, medyo gumaganda-ganda na ang ating panahon, ang ating kapaligiran. Nagliliwanag na, sumisilip na si Haring Araw at dito nga sa labas ng ating building sa One Corporate Center, nagiging maaliwalas na ang kalangitan. Talaga namang sana magtuloy-tuloy, no? Para syempre, yung iba nating kaagapay ay matuyo na yung mga nilalaba, no? Di kaya ay syempre bumaba na rin yung mga pagbaha sa ilang areas nga dito sa Metro Manila. At salamat kaagapay dahil nakatuto ka dito po sa ating programang Doctors Online na kung saan ito po ang inyong health center ng bayan. At ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at samahan mo ko ha sa loob po ng 45 minutes magkwentuhan po tayo at syempre yung mga usaping sa karamdaman, ayan, mapag-uusapan po natin yan. Kaya kung may concern ka about sa iyong kalusugan, pwede kang mag-comment sa ating ongoing streaming sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At syempre shoutout din sa ating mga kaagapay na nakatune in na sa kanilang mga radio, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Nawa po, anay, enjoy mo ang pakikinig ng ating programa. And hopefully, syempre, dahil nga tayo ay naka-social media streaming, huwag mo kalimutan na mag-comment, syempre, at i-share ang ating broadcast. At sama-sama po tayo sa ating mapag-uusapan at mapagkukwentuhan ngayon ngang moment na ito. At syempre, kaagapay, maliban sa inyong radyo, aba, tayo rin po ay nasa radio app, kaya i-download mo na iyan ng libre sa Google Play Store and Apple App Store. At alam mo ha, maliban sa 702 DZAS, napapakinggan din po tayo sa ating sister station, dyan po sa 1062 DXKI, dyan sa Coronadal, and of course sa ating 1116 DXAS, dyan naman po sa Zamboanga City. At syempre, gusto kong mag-join ka kasi patungkol po sa tuberculosis ang ating mapag-uusapan. Yan po ang ating topic ngayon, kaagapay. Ano nga po ba ang dapat nating malaman tungkol dito? Paano ito nakukuha? Ano yung mga sintomas? At syempre, ano ba yung mga pamamaraan para ito ay mabantayan at maiwasan? Kaya syempre, mamaya may makakasama po tayo ang bago nating partner, syempre sa advokasyang ito sa ating programa. Kaya wag po kayong bibitaw, ha. Diretso na po tayo kaagapay para po sa ating Health Forum.
11: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
12: Today's Doctor Online.

0: Yan mga kaagapan, nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Ngayon ngang oras na ito, time check, 2:22 na po ng hapon. At syempre ako pa rin po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, kapag sinabi po nating tuberculosis o TB, madalas ang unang pumapasok po sa isip natin ay ubo o isang sakit na dapat iwasan. Pero alam nyo ha, sa likod po ng diagnosis, may isang taong kailangang harapin ang hindi lang basta yung sakit ha, pero yung stigma na nangyayari po sa kanya. Nandiyan yung takot, yung financial burden, at minsan kakulangan po ng access sa kinakailangang serbisyo at gamot. At alam nyo ba, bukas kaagapay, August 19, isa-celebrate po ang National Tuberculosis Day dito po sa Pilipinas. Mahalagang itanong natin, ano nga po ba ang kailangan ng isang taong may TB para tuluyang gumaling at makabalik sa normal na buhay? Alam nyo, hindi lamang po gamot ang kailangan. Kailangan din syempre ng kaalaman, suporta, malasakit at isang komunidad na hindi po nanghuhusga. Kaya we're so blessed po ngayong moment na ito na makasama po ang isang taong matagal ng kabahagi po sa laban para po sa TB Free Philippines. Siya po ang founder ng TB Heals or TB Health Education and Livelihood Support Community Incorporated. Isa po itong community-driven, non-profit organization na tumutulong po sa pamamagitan ng health education, advocacy at direktang community engagement. Iwagan po natin sa ating programang Doctors Online si Ms. Florita Dalida. Hello po, Ms. Flor.
1: Hello po, good afternoon, Kael, at sa ating mga tagapakinig. Ayan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong istasyon.
0: Yan, maraming salamat din po, Ms. Flor, na makasama po namin kayo dito sa ating programa. At syempre, no, dito po sa Doctors Online, layong po natin na magbigay tayong kaalaman sa ating mga kababayan patungol nga sa iba't ibang karamdaman. At syempre, paano ba natin matutugunan at malalabanan yung mga ganitong klaseng sakit, no? Pero bago tayo dumako doon, no, Ms. Flor, pwede mo muna introduce ano ba itong TB Heals na ito, yung organization na meron ka, na kung saan, yung ano ba yung advocacy nito?
1: Ang TB Heals po ay itinatag namin noong 2018 kasama yung mga pasyente namin na kasalukuyang nasa gamutan sa Rogaciano Mercado Memorial Hospital. Tinatag namin ang grupo na to para masolusyunan yung napakataas na percentage na mga pasyente natin na humihinto o tumitigil sa gamutan. So true enough, yung ating TB Heals ay nakatulong para yung mga pasyente natin ay mabawasan na yung mga treatment interrupters. So nagpo-provide kami ng, nung panahon na yun, nagpo-provide kami ng psychosocial support para yung mga pasyente, ganahan naman sila sa pag-inom ng gamot. At tinutulungan namin sila na ma-access nila yung mga serbisyo na kailangan nila para magabayan sila at mapagtagumpayan nila yung gamutan.
0: Ms. Flor, tanong ko lang, dahil sa inyong obserbasyon, sa tulong na rin po na inyong organization, kumusta na po yung estado when it comes to statistics ng kaso ng TB sa ating bansa?
1: Nako, tumataas tayo, no? Siguro dahil dahil mas naging active yung ating active case finding activities, maraming ginagawang mga libreng mga chest x-rays na ginagawa sa mga komunidad. Kaya marami tayong mas na identify na mga taong may sakit na TB. Pangatlo na nga tayo sa pinakamaraming TB cases sa buong mundo. After ng Indonesia and India, no, number 3 tayo. To think na malalaking countries yung mga bansa na yan. So, dahil dun sa mga active case finding activities, marami tayong nakikitang mga kaso. Pero, ang masaklap po dito ay marami tayong kasong nakikita. Marami din po tayong mga kaso na nawawala. Meron tayong mga gaps sa diagnosis to treatment.
0: At syempre, para po sa kaalaman ng ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano nga po ba itong TB para syempre mas maging maliwanag sa kanila? Para po siguro mas magkaroon sila ng sapat na kaalaman, saan po ba ito nagsisimula? Ano yung mga sintomas?
1: Ang TB po ay isang nakakahawang sakit, no? Na isasalin po siya sa kapag po nalanghap natin, nalanghap ng isang taong walang sakit na TB, yung hangin mula sa pag-ubo, pagbahing, or paghikap or pagsasalita ng taong may sakit na TB.
0: Oo.
1: So, lalo na po yung ubo, no, tsaka bahing, masyadong maraming puwersa ang kinakailangan natin para mailabas siya
0: Yeah.
1: sa mailabas sa hangin yung TB bacteria. Mas mataas ang possibility na mahawaan natin yung mga nakalanghap ng ating bahing o pag-ubo. Kaya po napakahalaga na i-observe natin yung proper coughing and sneezing etiquette.
0: Yeah.
1: Maliban po sa ubo, ang TB po ay isang bacteria na nagtatagal kasi siya sa hangin, ano? Hindi siya basta-basta namamatay, lalo na kung kulob ang isang lugar. So, mahalaga ang
0: so,
1: proper
0: airborne ito, no?
1: ventilation.
0: Miss Floor, airborne.
1: Opo, airborne po siya. So, kailangan po ay maganda ang ventilation
0: yes.
1: para nang sa ganun ay hindi nakukulob ang bakterya sa loob ng ating bahay. Kasi, ano yan eh, matagal ang buhay niya, no? Hindi siya basta-basta namamatay kapag nasa loob lang, nasa ere lang siya.
0: Pero ano no, Miss Floor, may iba't ibang klase pa pala ng TB, hindi lang yung nakikita or nawi-witness sa isang tao. Minsan may TB sa buto. Ano po ba yung mga klase nito?
1: Opo. Meron po tayong pulmonary at non-pulmonary TB. So yung pulmonary TB, by the term itself, nasa baga po natin, no? Doon nakikita yung TB. Meron naman po tayo na extrapulmonary TB, which means sa labas ng baga ang TB.
0: Yeah.
1: So ang ano po nito, ang bottom line is, ang extrapulmonary TB po, lahat po ng bahagi ng katawan ay pwedeng dapuan ng TB, maliban po sa kuko at sa ating buhok. So yun lang po yung hindi nagkaka-TB sa atin, no? Yung buhok at yung kuko. Marami rin po tayong na-encounter, may TB sa mata, may TB sa pituka.
0: Kapag ang isang tao ay nakararanas ng sakit na TB, ano yung manifestation nito sa kanyang pangangatawan?
1: Kadalasan po kasi ang pinaka-common natin ay yung TB sa baga, no?
0: Mm-mm.
1: Yung pulmonary TB. So sa pulmonary TB, meron po tayong binabantayan na apat na cardinal signs kung ating tawagin. Ito po yung pabalik-balik na ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa. Lagnat na hindi maipaliwanag na tumatagal din ng 2 linggo o higit pa. Pamamayat na hindi maipaliwanag kasi hindi ka naman nagda-diet, malakas ka naman kumain, pero pumapayat ka. And yung pong huli, yung drenching night sweats o labis na pagpapawis sa gabi, kahit na malamig ang panahon. Ito yung pagpapawis na halos pigaan mo na yung ano mo, napipigaan mo na yung damit mo sa sobrang pawis. So yun po yung mga cardinal signs ng TB na kapag meron po niyan yung isang tao ay merong mataas ang posibilidad na baka nga meron siyang TB.
0: Sa mga nabanggit mong cardinal signs, Miss Floor, kasi syempre minsan nung siguro yung iba dun sa mga nasabi mo ay nasa checklist nung iba nating kaagapay, when is the right time na ang isang tao ay magpapa-check up or magpapa-laboratories para ma-confirm na siya ay merong TB?
1: Soon as possible po sana na magkaroon tayo ng mga karamdaman o may mga nararamdaman sa katawan natin, magpa-check up na po agad. Ito po kasi ang problema sa ating mga Pilipino, ano, hindi tayo sanay na nagpapa-check up tayo. Talagang hangga't kaya nating tiisin ang mga nararamdaman natin, ay tinitiis natin. Pero napakahalaga po na as soon as magkaroon tayo ng mga symptoms, magpaano na agad, magpa-check up na agad. Kasi po, hindi lang naman po TB ang merong ubo. Hindi lang naman po TB ang merong lagnat.
0: Correct.
1: So, para po malaman natin agad kung ano yung dahilan ng mga nararamdaman natin, mainam po na magpa-check up ka agad.
0: Kaso pa paano yun, Miss Floor? May mga siguro sa mga kababayan natin at saka nasa laylay ng lipunan. Minsan, kahit na may ganito silang sintomas, minsan pinapabayaan. Ano po yung observation nyo dyan sa TB Hills na sa mga ganitong klaseng pangyayari?
1: Ayun nga po, meron po kaming mga na-encounter na mga pasyente sa community na nire-reach out ng TB Hills kasi ayaw nilang magpa-check up. yung mga kasamahan natin na nasa komunidad, sinisikap na hikayatin sila na magpunta sa health center. May iba na nahihikayat sila na magpa-check up, pero may sitwasyon kung saan yung isang pasyente ay namatay na lang nang hindi nakakapagpa-check up kasi nagtago siya, nahiya siya dun sa nararamdaman niya. So nakakalungkot 'yun, ano, ayaw nating maulit pa yung mga ganung pangyayari.
0: Miss Flor, about naman po sa mga siguro programa o advokasya ng ating pamahalaan, may sapat ba na intervention na ginagawa ang ating gobyerno patungkol po sa pagsugpo ng TB sa ating bansa?
1: Marami naman pong plano na na ginagawa ang ating pamahalaan. May mga interventions, pero ang napansin ko ay ito ay ano ko lang, no, bilang nasa programa tayo ng TV at tayo ay nakatutok doon, ako po ay nakukulangan sa implementasyon. Kasi bahagi po ako ng paggawa ng field step 2. Ito po yung plano kung paano susolusyunan o susugpuin ang TV sa Pilipinas, no. Napakaganda ng plano, pero ang problema natin ay gaya nito, kulang tayo sa gamot, laging may stock outs. Hindi lang sa gamot, maging dun sa mga kinakailangan nating mga commodities para ma-diagnose natin ang TB. Kung minsan kulang tayo sa mga gene expert cartridges, may times naman na na-diagnose nga yung pasyente, hindi naman sila maumpisahan sa gamutan kasi wala tayong gamot. Yung gamot na yon na napakahalaga ay hindi dapat nawawala sa planning, ano? Kasi pag wala na 'yon, anong silbi na meron tayong TB program kung hindi naman natin kayang i-sustain yung treatment ng ating mga pasyente?
0: At dapat po ba itong mga gamot na ito, yung mga check-up na ito na related sa TB program ng pamahalaan, ito po ba dapat ay libreng matatanggap ng ating mga kababayan?
1: Opo, dapat po ay libre. Yan po ang nakasaad sa ating national ay sa ating TB law na RA sa ating TB law na kailangan ay lahat ng serbisyo na may kinalaman sa TB ay dapat na libre.
0: Alam mo, may nag-comment sa ating ongoing streaming, Miss Rowena Pagana. Siguro hingin ko lang yung komento mo about this. Sabi niya ni Miss Rowena, "Good afternoon. Hirap nga po ng sakit na yan kasi ayaw pong aminin mismo ng tao na may TB siya. Ikaw po ba sa mga ganyang ano, mga observation nyo dahil lumilikod kayo sa mga komunidad? Kumusta po? Kasi syempre may mga taong tinatago ang kanilang karamdaman."
1: May mga sitwasyon pong ganyan, sir, na ano, na in denial ang pasyente. Pero sa palagay ko, hindi lang naman to sa sakit na TB, no? Kahit na sinong tao na merong madiagnose siya na karamdaman, dadaan talaga yan sa proseso ng denial. Kaya nga po, napakahalaga na merong gagabay sa kanya, natanggapin kung ano yung sitwasyon ngayon, para ma-realize niya na eto na pala talaga ako, may sakit na pala talaga ako. Marami kaming ganyang kaso sa TB Hills. At ngayon, yung mga pasyenteng in denial na yon, sila ngayon yung mga tumutulong sa mga pasyente sa komunidad at humihikayat na magpagamot ka kasi may TB ka. Gagaling ka naman. Yan ay nagagamot. Basta susundin mo lang ang lahat ng payo ng doktor at hindi ka liliban sa iyong gamutan.
0: In terms of gamutan, Miss Flor, gaano ba katagal ang recovery? Siyempre, pag sinunod mo yung siguro yung nasa prescription, yung binibigay ng iyong doktor, para siyempre tuluyang gumaling ang isang pasyenteng may TB.
1: So ngayon po ay meron tayong treatment regimen na 6 months to 20 months para sa yung 20 months na yun sa drug resistant TB yun, ano, pero yung meron na rin po tayong 6 months na drug resistant TB na treatment regimen. So sa loob ng 6 na buwan pwede po tayong gumaling sa sakit na TB, basta po susundin lang po natin yung ating tamang gamutan. Pero yung damage na ginawa ng TB sa baga natin o sa anumang bahagi ng katawan, kadalasan po yan ay irreversible na. Kaya tuwing magpapa-X-ray ang isang taong
0: Yes.
1: nagka-TB na, lumalabas pa rin sa X-ray niya yung sakit na TB.
0: Parang ano
1: Pero
0: no,
1: hindi
0: Miss
1: ibig
0: Flor, parang
1: sabihin...
0: pag nag-X-ray, parang may scar na, parang may balat na.
1: Yes, opo. Pero hindi ibig sabihin noon, may TB ka pa rin. Gumaling na yung TB, kaya lang very ano kasi specific yung scar na iniiwan ng TB. Na kapag ka nakita yun sa X-ray, ang diagnosis pa rin ay TB. Kaya po napakahalaga na ipasuri din ang ating plema kapag ka na-diagnose tayo or nakitaan tayo ng TB sa X-ray. Mahalaga rin na itinatabi natin yung mga lumang plaka para maikumpara siya at
0: Yes.
1: makita kung merong paggalaw or kung merong pagbabago sa X-ray.
0: Oo. When it comes naman po sa pamilya na merong kasama sila doon na may active na tuberculosis, ano ba yung mga siguro dapat iwasan o dapat gawin? Ano ba? Kasi minsan, pag may TB, parang iniiwasan eh.
1: Opo, iniiwasan nga po nila kasi takot sila na baka sila ay mahawaan, ano? Pero kung ikaw ay kasama ng isang taong may sakit na TB, napakahalaga na magpa-check up po kaagad. Magpa-screening po kung kayo ay kasama ng taong may sakit na TB. Doon po natin malalaman kung ikaw ay nahawa na. At kung hindi ka pa naman nahahawa, ay pwede ka pong sumailalim sa TB preventive treatment. So yun po ay binibigay natin yung TPT or TB preventive treatment para yung isang kasama ng pasyenteng may TB ay hindi na mag-progress ang kanyang TB infection into TB disease.
0: May mga pagkakataon din, Ms. Fleur, na yung mga ginagamit nilang kagamitan, for example, yung mga utensils, na hindi na ba dapat gamitin din, mismong sa tao na lang dapat na may sakit ang gumamit?
1: Ay hindi po ganoon ano kasi ang TB po ay nasa hangin. So yung hangin na lumalabas sa isang pasyenteng may TB na ikakalat yun sa ere at doon natin ngayon nakukuha yung sakit na TB. Hindi po sa mga kubyertos na ginamit ng taong may sakit na TB nakukuha ang sakit na TB. Kaya po hindi naman kailangan na ihiwalay ang mga gamit ng isang pasyenteng may TB. Kahit po magamit niyo po ulit yung ginamit nila, basta nahugasan yan,
0: Yes.
1: pwede niyo naman siyang i-mix dun sa inyong common na lalagyan ng mga gamit sa pagkain. At pwede rin magamit ulit ng inyong mga kasambahay. Wala po sa mga kubyertos ang TB, nasa hangin po.
0: Kaya nga nabanggit natin kasi para ulitin natin sa mga kaagapay natin na ito po ay airborne disease, no? Alam mo, Miss Flor, nanonood sa atin ngayon, watching from Malay, Aklan, si Miss Genevieve Estakaan. Hello, Miss Beeves. Thank you po for tuning in dito sa ating programa. At syempre, mula po yan sa Doctors Without Borders. Hello po sa mga kaagapay natin yan, ang bago nating partner dito po sa Doctors Online. At syempre, no, babalik tayo dun, Miss Flor, dun sa napag-usapan natin kanina na minsan iniiwasan sila. Ano ba, may stigma ba sa ating komunidad? Bakit ito na patuloy na nangyayari?
1: Pagdating ko sa stigma, ang unang-unang meron ng isang pasyente na na-diagnose ng TB, self-stigma po. Yung po talaga yung unang-una na dapat nating labanan, ano? Kasi bago pa mayan maka... Syempre, sino ba unang makakaalam na ikaw ay may sakit? E di ikaw din na pasyente. So kapag ka, pagka yung nalaman mo yan, ikaw na mismo yung nag-ano sa sarili mo eh, nag-i-stigmatize eh. So yun ang unang dapat nating i-break bago pa man tayo ma-i-break natin yung stigma sa labasan, no?
0: Oo. Miss Flor, isa po sa mga initiatives po ninyo ay yung Kumukonek. Isa po itong community feedback platform para po sa mga taong ma-experience sa TB and HIV services. Paano po ito gumagana at bakit mahalaga na marinig ang boses ng mga pasyente? At siyempre, may i-display tayo sa ating streaming na mga poster. Ayan, sige po. Paki-explain po.
1: Okay, ang Kumukonek po ay isang community-led monitoring platform kung saan ang mga taong nag-access ng serbisyo para sa TB at HIV ay makakapagbigay ng kanilang mga komento or feedback tungkol sa serbisyong natanggap nila. So,
0: Oo.
1: ito po ay ang kumukonek kaya siya nabuo ay pinagsamang komunidad or community at connection or connect. So, yon kaya kumukonek. So, si komunidad, kailangan niyang magbigay ng feedback. Kailangan niyang i-share sa kumukonek kung ano yung naging karanasan niya nung nag-access siya ng mga serbisyo. Kasi mula dun sa pag-access niya ng mga serbisyo, yung experience na na-share niya, dun natin malalaman ano ba ang kulang, saan ba nagkulang yung mga serbisyong natanggap natin. Or maganda ba yung natanggap nilang serbisyo na kailangan natin na siyang idokumento at maging basihan din para kapag ka nagpunta tayo sa mga komunidad na may problema ang serbisyo sa TB at HIV, meron po tayong maibahagi. So ang kumukonek, meron siyang tatlong paraan kung paano mo mai-share ang iyong experience. Pwede kang mag-chat sa aming FB page, pwede ka ring mag-call sa mga numero, at pwede ka ring sumulat. Meron po kaming bit.ly na kung saan kung mahaba masyado yung kwento mo, doon ka magsusulat. So kung ano yung komportable, kung saan ka komportable magbahagi ng iyong experience, pwede mo pong pagpilian yung aming tatlong paraan ng pag-share ng experience.
0: Kapag ang isang tao o isang pasyente ay nag-share po sa inyo, diyan po yung mga experiences niya, diyan sa kumukonek, paano po nakakatulong ang feedback na ito para sa pagpapabuti ng health services or ano yung ginagawa niyong tulong for them?
1: Ayun po, no? Kinukolekta po namin yung kanilang experience at pagkatapos po nun ay ginagawan po namin siya ng report. Ngayon kung yung experience niya ay kailangan ng agarang action, nag-coordinate po kami dun sa concern na facility para po matulungan namin yung pasyente. May pagkakataon po na pag nag-report kami sa isang, kagaya nun sa isang LGU, no, ma-mention ko na rin kasi good practices ito eh, no?
0: Yes.
1: May isang pasyente na nag-complain na nahirapan siyang mag-access ng serbisyo ng isang pulmonologist. Kasi yung kanyang TB ay kailangan ng mas malalim na pag-aaral or pagtingin, ano? Kaya nirekomenda ng health center physician na magpunta siya sa isang pulmonologist. Pero si client, hindi niya kayang bumayad sa pulmonologist. Alam naman natin na may kamahalan yon.
0: Yes.
1: So dahil doon, nung nalaman ng City of San Jose del Monte na problema ang pulmonologist sa mga karamihan ng mga pasyente ng TB, nag-hire sila ng pulmonologist. Ganun nakakatulong yung kumukonek, ano? Inaalam, through kumukonek, nalalaman natin ano ba ang problema, ano ba yung mga posibleng gaps sa services, at kung paano ito susolusyunan. So malaking tulong na makinig tayo sa hinaing or sa feedback sa mga karanasan ng community para nang sa ganon ay maibigay natin yung tamang serbisyo na talagang kailangan nila. Kasi
0: yes,
1: minsan parang naiisip lang natin ito ang kailangan ng community. Binibigay natin yon without asking them na ito ba talaga ang gusto nyo, ito ba talaga yung kailangan nyo. So in the end, hindi nagiging acceptable yung nabibigay nating serbisyo kasi hindi siya nakabase or hindi siya nakaayon dun sa pangangailangan ng komunidad.
0: Kaya mahalaga po yung mga feedback po ninyo. Kung may mga concerns po kayo, ay nga, nabanggit po ni Miss Flor na pwede kayong mag-call, mag-text, o magkwento po ng inyong mga karanasan. At isa po po sa mga mapagkukwentuhan po natin sa afternoon na ito, alam nyo ha, Miss Flor, isa rin po pala kayo sa naging boses tungkol po sa issue ng TB drug stock out. Gaano po ba kalaki yung epekto kapag walang available na gamot ng isang pasyente na nangangailangan po ng tuloy-tuloy na treatment?
1: Ayun po, di ba, na-mention po natin kanina, meron tayong mga missing TB cases.
0: Yes.
1: So, pag walang gamot, paano mo umpisahan ng gamutan yung
0: Correct.
1: Isang pasyente?
0: Mm-mm.
1: kadalasan yan, may mga pasyente tayo na talagang very eager silang magpagamot. Pero dahil walang gamot, alam mo ba ang inaaway nila? Yung mga health center staff, pinapost sa Facebook, yung galit nila sa mga staff sa health center, inaano nila, talagang pinapamedya nila. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po yung health center staff ang may kasalanan ng drug stockout, no? So, napakahalaga na naiintindihan ng mga tao kung sino yung dapat nilang singilin. So, pagka walang gamot, natural, dadami yung mahahawaan nila. Posibleng lumala yung damage nila sa baga or sa anumang parte ng katawan na tinamaan ng TB. Yun po yung mga senaryo na pwedeng maging sanhi kapag kakulang po tayo sa gamot. Pwede rin po yung mag-lead sa drug-resistant tuberculosis kasi nga po pahintuhinto yung pag-treatment nila, nagde-develop na sila ng resistance dun sa gamot. Kaya posibleng mauwi ito sa mas mahal na gamutan.
0: Tama po. At ngayon nga po, no, alam, ang pagkakaalam ko ay may ongoing kayong petisyon. Ito po yung TB Free Philippines, no to TB Drug Stockouts. Ano po ba yung layunin ng petisyon na ito, nung campaign na ito? At paano maaaring makiisa po yung mga kababayan po natin, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, at maging yung mga nasa komunidad na may sakit na tuberculosis?
1: Yung pong aming campaign sa change.org, yun po ay nais namin ipabatid na ayaw namin na magkaroon pa muli ng drug stockout. Nais natin na ang DOH ay siguraduhin na palaging meron tayong stock ng gamot para sa mga may sakit nating kababayan. Maliban doon, meron tayong mga suggestion dun sa petition na yon, no? Nais natin na para magkaroon ng tuloy-tuloy na sigurado at tuloy-tuloy na supply ng gamot, dapat magkaroon ng ibang paraan ang DOH para makapag-procure ng gamot. Sa ngayon po kasi may kung ilang taon na meron tayong failed procurement. Nagfe-fail yung bidding, natural, pag walang nagbid, wala tayong gamot. So may ano na yan, matagal na yan. Matagal ng problema at paulit-ulit talagang problema. So nag-suggest po tayo dun sa petition na yon na sana ay mag-join ang Pilipinas sa Global Drug Facility na kung saan ay dun na tayo bibili ng gamot natin. Mas mura siya. Hindi mo kailangan ng lagi kang nagbibid at masisiguro pa ang kalidad ng gamot.
0: Miss
1: So
0: Flor,
1: sana
0: oo.
1: pakinggan tayo.
0: Doon sa naging concern niya sa about sa gamot, 'di ba nito nga nakaraan ay may ibinalita ang siguro ito yung bago palitan si ano si may bago tayong 'di ba health secretary. Sabi ni former secretary Puhalte, 'di ba pinahinto niya yung procurement ng TB commodities. Ano po yung naging ang reaksyon niyo po doon? At kamusta yung update nito?
1: Sa ngayon po ay yun nga po ang nais namin kaya kami ay mga may mga ginagawa na pag-meeting nais naming kondenahin yung ginawang yon na memorandum na pagtigil sa pagbili ng
0: Oo.
1: anti-TB meds
0: Kasi
1: ano?
0: according nga po dito, Miss Floor, na 3.2 billion na procurement gamot kontra tuberculosis yung pina-freeze, 'di ba? So, wala pa po bang update mula sa bagong talagang sekretary ngayon dahil nga po pinalitan na ito si Puhalte kasi in just weeks lang po ito.
1: Opo, wala pa po silang nilalabas na statement, pero kami po bilang kinatawan ng TB community, nananawagan kami sa Malacañang, lalong-lalo na sa First Lady Lisa Marcos kasi siya yung minention ni Secretary Puhalte na nagpipigil sa pagbili ng gamot para sa TB. Hindi po kami sang-ayon, mahigpit po naming tinututulan ang pagpigil sa pagbili ng gamot, no? Napakahalaga po na gawin natin ang ating obligasyon sa ating mga mamamayan. meron po tayo sa kanilang responsibilidad. May accountability po kayo na pangalagaan ang kanilang karapatan para sa kalusugan. Kaya po sana po ay i-lift na ninyo yung inyong decision na to, kasi hindi po ito katanggap-tanggap. Ito po ay labag sa karapatang pantao at ito po ay hindi dapat dinaranas ng ating mga kababayang may sakit na tibay.
0: At sa pagkakataong ito, Ms. Flor, para sa mga tagapakinig natin, siguro ano po yung konkretong bagay na maaari nilang gawin para syempre maging kabahagi doon sa laban kontra TB, magkaroon tayo ng TB Pre Philippines?
1: Sa ating po mga kababayan, maging vigilant lang po tayo. Bigay natin yung ating due diligence. Huwag po tayong matakot magkomento. Kasi, lalo na po ngayon na pinopromote namin yung community-led monitoring, yung kumukonect, ito po ay isang paraan para magkaroon po tayo ng boses. Ano? Yung mga datos na ibibigay ninyo sa amin, yung mga karanasan na ikukwento ninyo, napakahalaga po nito para po tayo ay makapag-advokasya. No? Malaman natin ano ba talaga ang kailangan ng komunidad at paano ito tunay na makakamit.
0: Napakagandang mensahe po at sana no, sa mga kaagapay po natin, sa mga kababayan po natin ay makiisa po tayo sa gawain na to. And finally, sa pagkakataong to, Ms. Flor, kung may isang mensahe po kayo na gustong iparating sa mga pasyenteng may TB, sa kanilang pamilya, sa ating mga nasa healthcare workers at syempre yung mga community leaders, ano po ang inyong panawagan, words of encouragement or even challenge for them?
1: Napakatagal na ng laban natin sa kontra TB, ano? Pero hanggang ngayon, imbis na tayo ay umangat, tayo ay dumadami pa yung ating mga kaso. Sana po lahat ng dedikasyon na binibigay natin, maging sinsero lang po tayo. At tulungan natin talaga yung mga taong may sakit na TB. Hikayatin natin sila sa halip na sila ay ating stigmatize or pandirihan at layuan. Tulungan natin sila, bigyan natin sila ng encouragement para nang sa ganun po ay hindi sila matakot na lumantad at magpagamot. Sa atin naman pong mga healthcare workers, isa rin po kayo sa pwede magbenepisyo sa Kumukonect. So yung mga pasyente nating nagagalit sa atin, mga nagwawala na sa health center, may mga ganyang kaso po, dahil hindi sila nabibigyan ng gamot o hindi nila nakukuha yung serbisyong kailangan nila, pwede po natin i-recommenda rin sa kanila yung Kumukonect na sa halip kayong mga health workers ang awayin nila, doon nila ibuhos lahat ng kanilang hinaing at hinanakit sa Kumukonect. Para, syempre, kailangan natin ng respeto mula sa pasyente natin eh. Ang pangit naman nun na nasa health center tapos inaaway tayo ng pasyente.
0: Correct,
1: no?
0: Correct.
1: So, ikumukonect na lang kayo, magkumukonect sila.
0: Yes.
1: And sa atin naman pong mga leaders, sa mga decision makers natin, please lang po, sana po ma-realize ninyo kung ano po yung accountability ninyo sa mga mamamayan, lalo na po sa DOH. Karapatang pantao po ng mamamayang Pilipino ay dapat po ninyong pahalagahan at ipagtanggol. Pero sa nangyayari po ngayon, kayo pa yung sumisikil na makamit na ng mga tao yung tamang serbisyong pangkalusugan. So sana po ay ma-realize ninyo kung ano talaga yung silbi at purpose ng inyong pag-upo dyan sa posisyon na yan.
0: Ms. Flor, para po sa ating pagkatapos dito sa ating programa, paano ba makikiisa yung mga kaagapay natin sa inyong gawain dyan sa TB Hills, no? And of course, sa gawain din po ng Doctors Without Borders.
1: Sa mga nais pong makibahagi sa aming mga gawain, pwede po ninyo kaming i-reach out sa aming FB page, yung TB Health Education and Livelihood Support Community. Pwede rin po kayong mag-like and follow sa page ng Philippine Alliance to Stop TB or PAS TB. Ito po yung pinakamalaking network ng mga TB, ng mga organizations na nagtatrabaho sa TB at HIV. And meron din po tayong Doctors Without Borders na FB page. Mag-reach out po kayo doon para nang sa ganun po ay makabahagi po namin kayo sa ating mga gawain. And also, yun nga po, huwag pong kalimutan mag-kumukonect. Lahat tuwing po manggagaling tayo sa mga health centers at sa mga private facilities. Meron po kasi tayo mga private dots na tinatawag, no? So tuwing manggagaling po kayo doon, tuwing nag-a-access kayo ng services for TB and HIV, please po, magkumukonek po tayo. Maging kasanayan na po natin na gamitin ang kumukonek para po dumami yung mga datos na makuha namin at magamit namin sa pag-a-advocacy. Kailangan po kasi natin ng evidence-based data para po maisulong natin yung mga pagbabagong nais ninyo.
0: Once again, Ms. Flor, maraming salamat po sa ibinahagi niyong impormasyon and of course, encouragement and even challenge po sa mga kababayan po natin. At syempre, we pray na mas lalo pang matugunan ng ating pamahalaan itong laban kontra tuberculosis. God bless you, Ms. Flor, at syempre kay Ms. Genevieve Estakaan.
1: Thank you po. Maraming salamat po sa pag-imbita.
0: Yan mga kaagapay, napag-usapan po natin ang isang napakahalagang usapin na ipinapaalala po sa atin na ang TB po ay hindi lamang laban ng pasyente. Laban po ito ng pamilya, ng healthcare workers, community leaders, ng gobyerno at ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa ating nakasama sa hapong ito na si Ms. Flor Dalida, ang founder po ng TB Heals. Ayan, syempre sa ating mga tagapakinig na sumubaybay, kung may mga komento kayo, paki-drop na lang sa ating comment section. And don't forget na i-share po yung ating streaming kung may natutunan man po kayo. Ayan, paki-share naman po sa atin. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast.

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Thursday, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayon Martes ng hapon? Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At syempre, kung kasama niyo si Kayla Escalante, ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na rin natin yung mga kaagapay nating present na at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ilike nyo na, kaagapay, at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate at pa-shoutout at ang inyong update sa amin. Update nyo kami.

0: Kaagapay, ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong Tuesday afternoon? Kumusta po ang weather dyan? Grabe, nakailang palit ba ang weather today?
1: Oo nga eh.
0: Hindi ko na alam po ano ang kung ano ba talaga ang weather
1: ang
0: ngayon.
1: Ang trip niya today.
0: Oo, kasi kanina makulimlim, tapos umulan, tapos ngayon nakasilip ang haring araw. Mm-hmm. Diba? So, mamaya ba mag-expect ulit tayo
1: mamaya
0: na?
1: Mamaya daw, 5 p.m.
0: Oo. So, kaagapay, update nyo kami. Ano po ang weather sa inyong location at ano po ang inyong pangmalakasang merienda?
1: Of course naman. Hindi mawawala, kaagapay. Ano ba ang merienda mo ngayong Martes? I-share mo na po yan sa amin. At syempre, hello din sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na-download. Tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store. At hanapin po ang 702 DZAS app para naman mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, ikaw man ay team online or team radio, tuto ka lamang sa ating kwentuhan ngayong Martes. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
0: Yes, pinagpipilian.
1: Tama. Makakarinig tayo kaagapay ng mga iba't ibang perspective, opinion, and of course, welcome na welcome dito kaagapay ang kasagutan nyo sa ating question of the day na about sa usapang failure.
0: Ay, heavy got naman ng ating pag-uusapan ng mga.
1: Oo nga eh.
0: Pero wala pa nga eh.
1: Eto na nga kaagapay, makisagot ka na sa ating QOTD na. Kapag nakaranas ka ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit?
0: Ayun. So, usapang ano to, tuloy ba or hindi? Kaagapay, share mo na ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin. Kapag nakaranas ka ng failure sa iyong buhay, ikaw ba ay team susuko na or susubok ulit?
1: Mm-mm.
0: So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yun. At bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay hello po muna sa mga kaagapay natin from PSA.
0: Yes. Hello po sa inyo. Ayan. I-roll call natin para ma-shoutout natin sila isa-isa. Ayan. Si Miss Jessica Kasha. Ganyan din si Sir Kino Luciano. Si Sir Dion Cadavos. Maging si Sir Kim Richard Laiko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa Taloktok ng One Corporate. Ayan. Sila po yung ating kaagapay sa ating programang Ahensya de Consensya, ang Philippine Statistics Authority.
1: Yes. Salamat po sa inyong pagbisita at sa patuloy po ninyong partnership dito po sa inyong agapay ng sambayanan.
0: Mm-hmm. Hello po sa inyo.
1: At nag-hello na rin tayo sa mga kaagapay nating nagsisimula ng mag-attendance check.
0: Ayan.
1: Sa kanila, sa ating ongoing Facebook live streaming. Mm. Nangunguna na dyan si Ate Marilu Costello. Sabi niya, ang tagal ko na pong hindi nakakapag-comment. Welcome back po, welcome. Ate Marilu. Pa-shoutout daw sa Costello family. Hello po Ate Marilu. Kumusta po kayo?
0: Ayan. At gayon din, nag-hello sa atin si Ate Lolit Malyari Adia. Ayan. Listening siya sa kanyang PM Radio. At syempre, sumilip siya sa ating Facebook Live. Ayan. Thank you so much po sa inyong pagdaan. At syempre, nag-update na rin siya ng weather. Maaraw na daw sa kanilang area, sa Taytay. Pero katatapos lang daw ng malakas na ulan. At syempre, ito pa, may update pa siya sa merienda. Uy. Ayan, kamote at tsaa. Ayan, para daw sa mga senior. Ayan, thank you so much po.
1: Salamat po
0: sa inyong kompletong pag-update sa amin ni Kayla.
1: Yes.
0: Listening po.
1: Alam mo, parang kalasa nung merienda ni Ate Lolit yung merienda ko. Saging na saba.
0: Ay, talaga
1: nilaga.
0: Ba? Oh, wow. This time sa ano ah, nilaga.
1: Uh-oh.
0: Hindi siya in a form of banana cue, maruya,
1: yes.
0: Turon, no? Talagang plain.
1: Nilaga.
0: Oo. At talagang mabigat yan sa tiyan. Para kang kumain ng kanin.
1: Sinerch ko nga. Mama! Yung saging na sa baba ay good for diet. Ay, oo daw, kasi
0: wow.
1: Mabigat daw sa tiyan. Oy, Kuya Nat, ba't ka natatawa?
0: Oo, bakit? Masarap talaga yan, no?
1: Masarap.
0: Kapag alternative, kung gusto mo talaga magbawas ng timbang. Yun, di ba? Nakakabusog pa.
1: Nakakabusog. Ikaw, ano merienda mo?
0: Merienda ko, nag-ano ako. May baon kasi kaming, ano, pan chocola.
1: Ayan.
0: In short, or sa madaling salita, tinapay na may tsokolate.
1: At meron nga kanina may bit na may tumangay.
0: Oh,
1: galing pantry.
0: Diba? Oo, diba? Napadaan kasi si Bri. So, inalok ko, diba? Bilang kamanggawa natin, no? Ayun.
1: Sabi niya, mitikman mo, ang sarap.
0: Meron pa
1: masarap
0: isa.
1: Talaga.
0: Oo, baka gusto mo, meron pa isa rin. Ayan, nagkakalabasan tayo ng mga merienda,
1: merienda
0: dito.
1: Ito pa si Ate Evelyn Raquel Picar. Ay, nag-present na, present daw siya today. At ang merienda daw niya ay rice.
0: Ayun, rice.
1: Ano, ano ba ang tawag? Kanilamig.
0: Oy, talaga? Pwede yung meriendahin?
1: Oo.
0: Na walang kasama, rice lang?
1: Baka may kasama.
0: Okay.
1: Baka may kasamang...
0: Pwede ko Rice Krispies.
1: Wow!
0: Ano yun? Alam mo yun? Yung parang binibili natin nung dati bata pa tayo tigpipiso.
1: Ampaw?
0: Ayun, yun. Tapos iba-iba pa kulay nun.
1: Yes.
0: Depende sa trip mo. Tapos, para siyang ano, merong asukal ba na pinatuyo?
1: Parang caramelized.
0: Wow! Ano, caramelized Rice Krispies. In short, parang, ano yun?
1: Ampaw.
0: Oh, ampaw. Pinasosyal lang. At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay team. Susubok daw uli.
1: Uy!
0: Ayun. Magpapatuloy si Ate Evelyn. At bumabati rin si Kuya Jojo Simbulan. Ayan, good afternoon daw sa atin. At siya may katanungan. Bakit daw... wala daw DZAS application. Ayan. So, Kuya Jojo, babalikan ka namin.
1: Check po namin.
0: Alamin po natin kung bakit po kayo nagkakaroon ng glitch or technical difficulty sa pag-access po ng DZAS app. Pero for the meantime, thank you po dahil nandito kayo sa ating Facebook Live at nanonood. Ayan. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Evelyn ay pahabol. Ang ulam daw niya sa rice ay longganisa.
0: Ayun, may longganisa.
1: Uh-oh.
0: Ang sarap naman. Lalo na kapag may katambal yan na suka.
1: Yes, totoo.
0: Diba?
1: Tapos yung pinagprituhan.
0: Oh. Parang hindi tayo nagda-diet pero sa mga cravings natin.
1: Yung,
0: no?
1: Diba yung pinagprituhan din may ano yung kanin. Oh, nakikinig daw siya habang may mga ginagawa sa bahay. Umaraw daw sa kanila. At sabi niya, yes, tuloy lang sa mga pagsubok.
0: Yes.
1: Salamat po at Evelyn.
0: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador, ayan, napadaan na rin at shinare na ang ating ongoing streaming. Thank you so much po sa palagi ang pag-share ninyo ng ating program. At si Ate... Marilu Clado Costello, sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, tuloy pa rin ang buhay kasi walang mararating kung susuko na agad. Ang failure ay may mga learnings na hatid. At pa-shoutout daw sa Costello family dito sa New Zealand. Wow, hello po sa inyo at New Zealand na pipicture ko, may baka na naman. Hindi na nagawa. Maalis sa isip ko, wag New Zealand. Oh, may baka.
1: Gatas.
0: Oo, gatas. Tsaka yung, ano, yung bundok.
1: Yes.
0: Na HD, gano'n.
1: Usapan. Itsurang, ano, chocolate.
0: Oo. Hello po sa inyo.
1: Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Mm-hmm. Si Kuya Angel Gorospe ay nakikinig mula sa Tanza, Cavite. At God bless daw sa ating programa. Salamat po, Kuya Angel.
0: Thank you po. At si Ate Marilu, nag-update din. Malamig daw doon sa New Zealand sa mga panahong ito. Wow naman. At si Ate Len Agdon Reyes, nag-update na rin. Makulimlim daw na hapon sa atin. At listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
1: Ayun.
0: Makulimlim din doon. Ayun.
1: Hello po. Ito naman mula sa DZMR. Yun. Sa Isabela. Mainit daw doon ngayon, sabi ni Kuya Alan Castrense. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda ay pandesal at kape.
0: Ayan. Very classic. Yes. Very OG.
1: Totoo.
0: Na merienda.
1: Sasawsaw pa, no?
0: Oo. Lalo na pag ang sarap ng pandesal kapag talagang galing pugon.
1: Yes, oo.
0: Tapos lalagyan mo ng butter, tapos matutunaw na siya.
1: Yun.
0: Panalo.
1: Oo, tapos yung ibabaw medyo crispy.
0: Oo.
1: Diba, nakakagutom. Yes. Kaga pa yung ating kwentuhan. Si Kuya Epifanio Salvador ay nag-good afternoon na rin sa atin. Mm-hmm. Maging si Cherry Cadelina ay bumabati na rin sa atin. Hello po, Ate Cherry.
0: Ayan. Happy listening din kay DCG Sakalam. Ayun. Hello po. Napadaan siya sa ating ongoing streaming at bumabati patuloy si Ate Evelyn Raquel Picar. Ayan. Agree siya at ito parang pinapa-shoutout niya ba ito? Hello po.
1: Hello
0: sa inyong
1: po
0: lahat and happy listening po sa inyong lahat.
1: Mm-mm. At tungo naman tayo sa ating poster na ipinost kaninang umaga tungkol nga sa ating question of the day. Again, kaagapay, makisagot ka sa ating question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit. Sabi niya dito sa ating poster ay ilan na rin ang sumasagot.
0: Yes.
1: Si Ate Joscora Peggy Arcos, sa tulong ni Lord susubok at go go go lang.
0: Yun.
1: Salamat po.
0: Ayan, thank you po. Ito, malamig. Hindi, mainit-init pa. Galing kay Ate Guy Santos. 5 minutes ago, sumagot siya. Sabi niya, susubok ulit, gaya ng anak ko. Kung sumuko na lang, di niya siguro mapapasa ang nursing board exam. Ako ang nag-push para sumubok ulit hanggang nakamit niya na maipasa ang board exam.
1: Wow.
0: Ay, congratulations
1: po.
0: At nagbunga ang pagpupursige, no, at pagpapatuloy ng inyong anak, Ate Guy Santos. At talagang we praise God din, no, na nandyan ang ating mga magulang.
1: True.
0: Na talagang never nagsawang ipush tayo, diba, sa mga bagay na pinupursu natin. Nandun yung suporta nila lagi.
1: Diba? Talagang stage mother and stage father.
0: Oo, diba?
1: Ang ating mga magulang pagdating sa ating mga pangarap.
0: Yes.
1: Ito naman ang ating bagong kaagapay, si Ara Negad. Siya daw ay susubok with 3 hearts.
0: Ayun, with 3 hearts.
1: Oo.
0: Oo, talagang subok.
1: Subok kung subok.
0: Oo, wag susuko.
1: Yun.
0: Ayan, thank you, Ara. At si, eto, isa pang fresh, ay hindi pala, 5 hours ago pala. Pero ito galing sa agapay natin, si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, never quit. Ayan, with exclamation point. Ang sabi niya dito, okay lang umiyak. Malungkot, pero huwag ka susuko kasi ibabad mo ang sarili mo sa panalangin at salita ng Diyos. Seek counsel, yan, sa mga Christian believer, yon. At ipagdadasal ka, bibigyan ka ng tamang payo, no, para maiayos din yung character natin. Kaya hindi pa binibigay ang ating hinihiling sa bawat failures ay may lesson daw talaga na dala ito. At meron tayong mga natututunan sa mga bawat pinagdadaanan nating failure. Ayun. Ayan. Thank you so much, Ate Ate Maricar, sa inyong answer. At totoo, bawat talaga, no, bawat pinagdadaanan natin, eh, may dala talagang aral.
1: Yes.
0: At yun yung mahalaga din, no, na may baunin tayo from that experience, diba? Huwag lang tayo mag-dwell on it. Pero baunin natin yung lesson na pwede nating may apply para sa next chapter ng buhay.
1: Yes. So, para hindi masayang yung pinagdaanan, at least ay meron kang baon-baon na lesson na maia-apply mo sa susunod na kabanata. Oh.
0: Yes.
1: Kabanata.
0: Yugto. Oh, yung, ano pa? Page.
1: Oo. Pahina.
0: Ang daming term, di ba? So,
1: salamat po, Ate Maricar. Si Ate Mercy Guerra ay team susubok din. Mm-hmm. Sabi nga daw nila, I try and try until you succeed.
0: Yun.
1: Dahil habang may buhay, may pag...
0: asa. Ano?
1: Tama! Pagsubok.
0: Ah, pagsubok ba? Iba na, update na ba? Sabagay, practice makes you
1: makes you
0: successful. Hindi, di ba?
1: Yes, kasi walang perfect.
0: Oo. Para may mga reference tayo dito, no? Pero yon. Pero ito si Ate Cheryl Joey Binoya. Sabi niya, siya ay team susubok na kasama ang Panginoon. Ayan. Siyempre, di ba?
1: Yun naman ang mahalaga.
0: Every step of the way, kasama natin ang Panginoon. Mm-hmm. At ito, isunod ko na rin si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, magpatuloy, laban lang. Isipin mo, laging may Diyos na nandyan, handang gumabay upang malagpasan ang pagsubok.
1: Yun. Salamat po. Ito naman si Ate Ruth Hanna Coronel. Siya daw ay hindi susuko. If you want to pursue the career or in personal life, just don't give up. Magtiwala lang daw sa proseso ng Panginoon. Naging failure ka man, this time, God knows exactly how you carry on. Always pray to the Lord. Sinusubukan lang ni Lord. Minsan na rin po akong bumagsak. Pero after a long wait, I knew God has planned for me. At siya daw ay naging matagumpay.
0: Ayun.
1: Praise God. Salamat po, Ate Ruth, sa iyong ibinahagi.
0: Yes. At ito si kaagapay natin si Jonathan Clerigo. Happy Tuesday daw. At ang kanyang sagot ay, susubok pa rin. Whatever it takes.
1: Wow.
0: Diba? That's the courage.
1: Oo. Susuungin ang lahat.
0: Isunod ko na rin si Ate Jackie Lou Alcaraz. Sabi niya, prayer ang katapat ng failure. Sa Lord, may katagumpayan pag isusurrender ang failure mo sa buhay. Ayun. Thank you po, Ate Jackie Lou.
1: Si Ate Gloria, Espanyol naman, parang siya ang una nating susuko. Siya daw ay susuko na kapag hindi ko talaga linya o forte yung trabaho, hindi niya na daw susubukan pa. Pero naman palang explanation. Ako naman. May explanation naman,
0: yes,
1: pala. Oo nga naman.
0: Oo. At there's nothing ano rin, no, wrong with that.
1: Yes.
0: Diba? Na parang alam mo or alamin ang iyong limitasyon, ba? Diba? Kasi syempre, lahat tayo as a person, eh, meron tayong mga limitations.
1: Mm-hmm.
0: At mahalaga din na inaano natin ito.
1: Ina-admit.
0: Yeah, ina-admit, nire-recognize, ba? Diba? Pero huwag tayong mag-dwell din dun sa, kumbaga, negative side.
1: Yes.
0: Diba? Huwag tayong maging complacent, kumbaga. Yun. para may pero yun, thank you, Ate Gloria. Parang
1: salamat po.
0: Ikaw ang first point. First point.
1: Uy, ano din yan na, nagpapakita rin yan ng katapangan.
0: Yes, diba? So, courage na,
1: yes,
0: i-admit. Diba? At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, maulan na hapon. Ay, maulan daw sa kanila.
1: Uy.
0: Sabi niya, syempre, never quit. Ako po, ang dami ko ng downs. Ayan. Downs. So, diba? With the grace of God still standing and fighting.
1: Uy.
0: Diba? Never say never habang nabubuhay dahil hindi tayo iiwan ng Diyos. Ayan. Pa-shoutout sa aking mga anak na palaging nag-aabang na mabanggit ang kanilang mga pangalan.
1: Hi, ayan. Salamat
0: po. Natin sila Charleston at ang kuya niyang si Andrew. And sa mga naka-duty na mga masisipag na health worker namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan, lalo na daw sa kanyang kapatid na si Jonah JP Kisinamal Parolan, na umuulan or umulan umaraw ay nag-iikot pa din sa aming barangay para magbakuna. Ingat po sa pagdadrive pauwi. Ayun.
1: Salamat po.
0: Saludo po tayo, no? Umulan, umaraw, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. Diba? Ganyan ang ating mga health workers. Talagang patuloy
1: yes,
0: sila.
1: So, kaya, thank you po. Saludo tayo sa kanilang mga effort para tayo ay paglingkuran.
0: Yes.
1: Si Ate Guy Santos. Ay, nabasa na pa.
0: Yes.
1: Si Ate Len Dizon, syempre po, susubok ulit kasama ang Diyos. Maging si Ate Leganda, susubok ulit dahil no failure, no victory.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: At si Ate Sandra Bukaw de Guzman, sabi niya, siya ay team, susubok po ulit. Gayun din si Ate Aurora Estrella. Susubok daw siya ulit at isunod ko na rin since pare-pareho sila ng sagot. Susubok daw ulit si Ate Maria Arceli Locanias. Ayan. Susubok pa din. Huwag mawalan ng pag-asa.
1: Yun. Mm-hmm. Salamat po. Si Ate Andrea Gabihan. Hindi pwedeng sumuko lalo't alam natin na hindi tayo iniiwan ng ating Diyos na buhay.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po, Ate Andrea.
0: Thank you po. Ito si Ate Victoria Dizon. Nabasa mo na ba ito?
1: Hindi pa.
0: Ayan, si Ate Victoria Dizon Ayoki. Ayan, nag-share siya ng kanyang experience. Sabi niya, parang ako twice na na-reject sa pag-apply ko ng pag-apply ko sa company kasi gusto ko mag-move sa Hokkaido. Pero go pa rin ako at pray pa rin. Ayan. Pray, go. Ayun. Thank you po. Sa Ate Maribel Gonzales Oribelio, susubok ulit. Ayan. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Mona Lisa Gabriel, tuloy po ang laban at huwag mawala ng pag-asa para sa tagumpay.
0: Ayun. Si wait lang. Sino pa ba hindi nababasa? Si Ate Andrea Gabihan. Ayan, nabasa mo na. Kasi may heart na. Ito si Kuya Eduardo Casas. Siya ay team susubok ulit, maging si Jasper Bautista. Sabi niya, of course, susubok ulit para malagpasan ang pagsubok na ito. But with the guidance of God. Amen.
1: Amen.
0: Oh, thank you po.
1: Salamat po. Again, ha, kagapay ang atin pong question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit? Ikwento mo naman yan sa amin, kaagapay, at habang ikaw ay nag-iisip ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang sangawitin at dyan ka lamang, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Tuesday, Tuesday.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcd Ferrer Tabua.
2: At ito naman si Kayla Escalante, ang ating pong QOTD. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit? Sabi dito sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Ruby Clet ay sumasagot na. Sabi niya, pabugso-bugso daw ang ulan. Ay, parehas po dito, Ate Ruby Clet, aaraw ulan. At sabi niya, nakakapagod maglabas ng sinampal.
1: Oo nga.
2: Oo, nakikinig daw siya mula sa Harmony Hill, South San Jose del Monte, Bulacan. At ang kanya daw merienda ay kapeng mainit sa usaw na tinapay.
1: Ayun.
2: Salamat po. Ito at na, may habol siyang kasama.
1: Ano?
2: Sabi niya, siya rin daw ay susubok pa.
1: Ayun.
2: Oo. At meron daw siyang kakampi at yun ay si Lord.
1: Yes.
2: Amen naman.
1: Amen. At ito kasi, na-excite ako eh. Nag-update sa Ate Marilu. Klado, Costello, ang snack daw nila ay tinapay na bigay daw ng kapitbahay. Chiffon cake.
2: Wow!
1: Oh, panalo. At syempre meron siyang kapartner na black coffee. Oh, diba? Swak na swak kasi diba pag ano yung cake matamis. Oh, tas tatambalan mo ng black coffee. Uh-oh. Ay swak na swak.
2: Bagay na bagay.
1: Oo.
2: Yun, salamat po sa inyong pag-update sa amin.
1: Yes.
2: Dito sa ating YouTube live streaming, si Ate Teresa Menta. Ay, good afternoon sa atin. Sa Bulacan daw ay umaraw na daw, nawa daw ay tuloy-tuloy na ang pagsikat ng araw para daw makatuyo na ng sinampay. Mm-hmm. Shoutout daw sa kanyang asawa na si Carlito Ray Menta mula
3: Hello
2: sa
3: po!
2: Balanga, Bataan. Hello po!
1: Hello po! Si Ate Guy Santos nag-update na rin pala ng kanyang merienda.
2: Wow.
1: Ayan, pansit at pandesal. At mainit na kape. Ayan. At nag-comment din si Sir Rolf Anilorak. Ano kaya?
2: Sana Flores.
1: Tama. Oh, yung galing mo.
2: Carolina.
1: Parang ano ka na yung decoder. Pang decoder. Ikaw yung mag-ano. Tignan mo kung ano basa talaga sa pangalan niya. At ano talaga ang pangalan niya. Alright, sige. Carolina Flores.
2: Yes.
1: At sabi niya, good afternoon daw from Antipolo City. Sabi niya, pabugso-bugso pa rin ang ulan. Aaraw, sandali at uulan. Ay, ang sarap ng kanyang merienda. Bilo-bilo.
2: Uy!
1: Panalo. Kape.
2: Alam mo kung nakrave ko yun kayo ng umaga.
1: Talaga.
2: Bilo-bilo.
1: Wala ka nakita sa labas?
2: Wala eh.
1: Hindi mo na naabutan.
2: Ikaw na siya naabutan. Hindi na rin ako naghabol.
1: Oo. Oh, tayo nag-ahabol. No hour worth.
2: Yes!
1: Hindi ka naghugot. At ito, basahin ko na rin. Update din ng merienda sa Ate Sol Lazo. Sabi niya, ang snack po, ang snack daw niya ay spaghetti. At ang weather daw doon ay super init. Ayan, nasa Doha siya. Ayan, nasa ibang bansa si Ate Sol. Hello po sa inyo. Thank you po sa pagdaanin niyo sa aming ongoing streaming.
2: Hello po, Ate Sol. Mm-hmm. Si Ate Evelyn Picar ay may pahabol pang sagot. Sabi niya, very true. Life goes on and on. Stand firm. And stand firm with the Lord and His promises.
1: Mm-hmm.
2: Amen.
1: Amen. At ito, batiin natin ang iyong mommy.
2: Uy! Hello po.
1: Mommy Aleli Escalante. Hello po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. At ano po merienda
2: yun
1: nyo?
2: Yun nga, ano kaya merienda nila? Nauungusan kaya ako?
1: Hello po. At ito si Ate Maribel Azul Nara. Gandang hapon daw sa atin. Doon daw sa North Fairview, ayan, pabugso-bugso din ang ulan. Pero umaaraw na daw ng kaunti.
2: Ayun, happy listening po sa inyo. Si Ate Maria Ellen, mula dito sa ating YouTube live streaming, by God's grace and mercy, kakayanin lahat kapag kasama natin si Lord. Kaya daw, susubok pa rin hanggang sa magtagumpay. Salamat po.
1: Thank you po. At dito sa ating PM, yun, si Pia Reyes, sabi niya, susubok ulit. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi nag-work out ngayon, hindi na talaga para sa iyo, 'di ba? Baka kailangan lang baguhin ang approach.
2: Oo, 'di ba? Baka kailangan lang baguhin yung step 2.
1: Oo, 'di ba? Oo.
2: Yun na lang.
1: Oh, definitely agree.
2: Oo. 100%. Ito naman si Ate Abigail Santos ay susubok ulit dahil para daw sa kanya, hindi naman porket nag-fail ay ibig sabihin na hindi na magaling or hindi para sa'yo yung pangarap mo. Minsan kailangan mo lang matutong gawin differently sa ginawa mo before. Failure can be painful, pero pwede rin siya maging teacher. Hindi ko naman kailangang magmadali na bumangon agad. Pwede akong umiyak, magpahinga, mag-reflect. Tapos kapag ready na ulit, susubukan ko. Kasi baka yung failure na yon hindi ending. Part lang pala siya ng process.
1: Ay, wow.
2: Diba?
1: Process.
2: Yes.
1: At ito si Ate Darlene Castro. Siya ay team susubok ulit. Oh, dami talagang susubok ulit na sagot. Tapos sabi niya, pero hindi naman paulit-ulit na pareho ang ginagawa. Ayun. Kung nag-fail ka, kailangan mo matuto kung saan ka nagkamali. Oy, maganda rin to i-take note, ha?
2: Yes.
1: Kasi meron nga tayo mga bagay na, alam mo yung ginagawa, tapos pareho at pareho yung outcome. Eh, kumbaga kung expecting ka ng different outcome, eh, kailangan mo talagang mag-iba ng approach or ibang gawin, di ba? At maganda rin to na alahanin natin kasi syempre ang magiging kumbaga magiging outcome is paulit-ulit, 'di ba? Magiging cycle lang.
2: Yes.
1: Yan lang.
2: So,
1: thank you, Ate Darlene.
2: Malaman kung alin doon 'no yung dapat baguhin.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman si Ate Janelle Cruz. Honestly daw, gusto na niyang sumuko kapag nagfe-fail siya. Hindi ako yung taong madaling sabihin na okay lang yan, try again. Kasi may mga failure na talagang masakit. May mga pagkakataon na pinaghandaan mo, pinagdasal mo, binigay mo lahat, pero hindi pa rin nangyari. Pero eventually, natutunan kong hindi pala kailangan mawala yung pain bago ako magpatuloy. Pwede akong masaktan habang sumusubok ulit. Ang mahalaga, hindi ako magpapatalo sa isang bagay na hindi nag-work out. Eh kasi minsan naman talaga, di ba, part yung pain. Part yung pain sa mga process. Eh yung namang pain na yan ay ano din sa'yo, huhubog din sa'yo.
1: Oo, di ba? Kumbaga isipin mo para kang lapis. Na idinadaan sa sharpener.
2: Yes.
1: Diba? Hindi mo naman makikita yung parang, ano bang tawag dun sa pointed part na black? Yung lid? Basta yun.
2: Hindi mo siya may pansusulat.
1: Ayun, sige, yun na lang. Huwag na natin pairapin sa sarili natin. Kumbaga, hindi lalabas yung tasa. Diba? Hanggat hindi ka dumadaan dun sa matulis na part ng sharpener. So, it sharpens us. Diba? Basically,
2: exactly.
1: Oo, diba? Yun diba? Lang. Pero ito, galing naman kay Ate Leia Reyes. Sabi niya, honestly, minsan, gusto ko ng sumuko. O yan. Nakakapagod din kasi kapag ilang beses ka nang sumusubok. Pero kapag importante talaga sa'yo, babalik at babalik ka pa rin. Yun ang kanyang kasagutan. Ba't ka napapala?
2: Parang ano lang, di ba may ganyang kanda, yung babalik ka rin.
1: Ano? Babalik. Ano? iba yung song na naiisip ko eh.
2: Yung kay tagal mo mawala, babalik ka rin. Hindi malalo mong din na ano.
1: Oo, hindi ko talaga ano. Iba na sa isip ko. Babalikan mo ko. Iba pala yun.
2: Papuri.
1: Papuri song pala yun. Iba eh.
2: Iba. Okay.
1: Pero yun.
2: Oo, salamat po sa pagsagot. Ito naman si Kuya Paulo Garcia. Ay, susubok ulit. Kasi kung susuko ako agad after one failure, paano ko malalaman kung kaya ko pala? Minsan kasi isang rejection lang, feeling natin na hindi na tayo capable. Isang failed business, feeling natin hindi na tayo business-minded. Isang failed relationship, feeling natin hindi na tayo deserving ng love. Pero hindi naman dapat isang failure lang ang magde-define sa buong pagkataon natin. Mm-hmm. May tomorrow pa, may bagong opportunity pa at may chance pa tayong magsimula ulit. Uy, totoo. Mm-hmm. Hindi yung mga failure natin yung period sa life natin.
1: Ano pala?
2: Ano? Ano nga tawag?
1: Comma, semicolon.
2: Semicolon.
1: Ayun. Oh. Diba?
2: Ano ang tawag?
1: Nag-isip lang. Tama, diba? Hindi yun ang magde-define sa atin.
2: Yes.
1: At ito, isa rin magandang sagot ni Ate Mary Lim. Depende. Uy, diba? Depende. Kung worth it pa at may natututunan ako sa experience, susubok daw siya ulit. Pero kung paulit-ulit na at nakakasama na, baka kailangan nang tanggapin na hindi iyon para sa akin.
2: Uy,
1: ang ganda ano na. Maganda indicator din yan.
2: Yes.
1: Kasi, yes, may mga bagay tayong pinapursue na gustong-gusto natin. Talaga pinipilit natin. Mm-hmm. Diba? Pero kung nakikita natin na hindi na talaga siya worth it or hindi na siya nakakabuti sa'yo or kumbaga parang pinaka pwede mong ano, indicator kung inilalayo ka na nun,
2: yes,
1: sa will ng Panginoon or nais ipagawa sa'yo ng Lord, eh, yun talaga. Parang hudyat na yun na huwag mo nang ituloy.
2: Mm-mm.
1: Diba? So, yun.
2: May ano din, no? May hangganan din kung hanggang kailan susubukan.
1: Oo. No? Oh.
2: Diba?
1: Sino pa next natin?
2: Eto si Ate Katrina Villanueva. Para daw sa kanya, susubok ulit pero after niyang i-allow yung sarili niya na mag-rest. Mm-hmm. Hindi ko kailangang magpanggap na strong agad. Failure hurts, especially kapag pinag-effortan mo talaga.
1: Mm-hmm.
2: So I give myself permission to be disappointed. Pero ayokong manatili doon forever. After ko mag-process ng emotions, tatanungin ko yung sarili ko. Ano yung natutunan ko? And then mag-move forward na daw siya. Hindi naman required na same version ng sarili ang babalik. Hopefully, wiser at stronger na ako this time. Ay, oo nga naman. Minsan kailangan mo ring i-process yung iyong emotion. Hindi mo lang basta siya shrug off tapos tuloy na ulit ang buhay.
1: Oh,
2: eh, talagang kailangan natin minsan upuan yung ating emotion.
1: Totoo, diba? Acknowledge natin, diba? At nakakatuwa lang din, no? Na meron siyang mga sinabi about version.
2: Yes. 2.0.
1: Oo, diba? So talaga may chance ka to update yourself. Update the software.
2: iOS.
1: Oo, kumbaga there's hope, diba? Na meron kang, tawag dito, oh, there's hope na pwede kang matuto, pwede kang magbago from that experience.
2: Yes.
1: At hindi ka mananatili or hindi ka magdadwell dun sa pinagdaanan mo. Kung may growth.
2: Yes.
1: Okay. At ito, si Kuya Aris Castrana. Siya ay team. Susubok ulit. Pero this time, kasama na daw ang panalangin. Ayun. Minsan kasi ang failure ay hindi rejection ni Lord, kundi redirection.
2: Ay, true.
1: Diba? Baka may iba siyang plano para sa atin.
2: Totoo naman.
1: Yun.
2: Magandang ano yan, no? Magandang point of view.
1: Mm-hmm.
2: Na minsan naman, hindi, madalas naman talaga ay hindi ka naman pinagdadamutan ng Lord.
1: Mm-hmm.
2: Talagang minsan may ibang plano para sa'yo, mm-hmm, pinoprotektahan ka. Eventually, makikita mo rin yun, tapos mapapasabi ka, buti na lang.
1: Mm-hmm. Buti na lang. Ay, buti mo. Hindi, diba? Totoo, diba? Buti na lang. Kay buti,
2: yes,
1: ng Lord. At kumbaga, may mga points sa buhay natin na, Lord, thank you po ah, dahil hindi natupad yung pinupurso ko.
2: Yes.
1: Kasi dito nyo pala ako ilalagay. Mm-hmm. Kung saan mas nakakabuti, mas mainam, mas maganda.
2: Yes. Diba? Kasi diba, kala natin mas magaling tayo kay Lord.
1: Oo nga eh. Diba pala decision tayo.
2: Hindi to, Lord. Ito Lord, ito yung gusto ko. Maganda dito Lord, oh. Kita mo. Pero, yun nga, feeling natin in control tayo.
1: Oo. Pero dapat, ano tayo, paglalapit tayo kay Lord, laging for approval.
2: Mm-hmm.
1: For approval po.
2: Tsaka at the end of the day, yung talagang will niya ang maganap, diba, sa ating mga buhay-buhay.
1: Yes.
2: Mm. Ito naman si Kuya Joshua Navarro. Try again because failure is not the opposite of success. Part siya ng journey towards success. Kung titignan mo yung mga taong successful ngayon, marami rin silang failed attempts na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ay yung final result. Pero behind nung mga tagumpay na yon ay countless mistakes, disappointments, and moments na gusto na nilang sumuko. Kaya kapag nag-fail ako, nire-remind ko yung sarili ko, hindi pa tapos ang story ko. Baka kailangan ko lang ng another chapter.
1: Ayun. Oo nga naman. At ito si Ate Dara. Hello, Mina. Ang sagot niya, siguro hindi agad-agad. Ayun. Sabi niya, iiyak muna, magpapahinga, at tatanggapin daw yung nangyari. Tapos kapag okay na ulit, saka daw siya susubok.
2: Ayan. Yeah.
1: Hindi naman kailangan maging strong every time.
2: Yes, totoo.
1: Mm-mm. Acknowledge our limitations, diba? At saka maganda rin talaga kapag binibigyan mo yung sarili mo ng space to breathe. Diba? Hinga.
2: Kasi hindi yan ang malalim.
1: Oo. Ano nga ba yung sunod? Huwag ko na kantahin. Hindi ko matandaan yung sunod na lyrics. Basta huminga ng malalim.
2: Yes.
1: At ito on, sa Diyos ang iyong paningin. Sana yun. Tama yung lyrics ko.
2: Tama. Diba?
1: Oo.
2: Yes. Yun.
1: Na ano yun?
2: Krok-krok. Ito naman si Ate Sofia Ramos. Mm-hmm. May mga failure talaga na talagang mapapatanong ka, Lord, bakit hindi mo hinayaan na mangyari? At na-experience niya daw yon. You prayed, you prepared, you hoped, and then suddenly everything falls apart. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi lahat ng no ni Lord ay punishment. Sometimes, yun daw ay protection. Sometimes, redirection. So I don't want to force myself into something just because takot ako mag-fail. I want to pray, listen, learn, and trust God enough to know whether I should try again or move forward sa another direction.
1: Yun. Ayan. Thank you po. Si Bessie Mapanoo, sabi niya, dati kapag nag-fail ako, feeling ko hindi ako magaling. Pero ngayon, alam ko na failure doesn't define me. It tells me what I need to improve. And ganun sana maging ano natin, no? View pagdating sa mga bagay na hindi na workout or sa mga bagay na pinurso natin pero hindi natuloy.
2: Mm-hmm.
1: Kasi talagang, alam mo yon, ang Lord, marami yung ginagamit na avenue, eh.
2: Yes.
1: Para i-ano tayo, ibalik tayo dun sa nais niyang palakaran sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Yeah. Eventually talaga ipapakita ng, hindi man ngayon, mm-hmm, eventually ipapakita ng Lord bakit inalaw niya,
1: mm-hmm,
2: yung mga bagay na yun. And yun nga, mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang Lord, hindi ako yun nasunod.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung tayo lagi masusunod, wala.
1: Oo. Diba? Talaga mapapariwara.
2: Wow, rhyming. Diba?
1: Yes. Mm-hmm.
2: So yun, kaagapay. Sana po ay ano man yung ating mga maging choices in life, yan man ay susuko tayo or susubok ulit. At the end of the day ay laging yung will ng Lord sa buhay natin ang maganap. At sa bawat desisyon na ating gagawin ay hindi last resort ang Panginoon. Laging unang-una.
1: Mm-hmm. Amen. Totoo yan, no? At sana, no, mas mabago yung view natin when it comes to failure. Huwag natin siyang tignan as dead end. Kasi sa kamay ng Diyos, diba, maaaring ito ay detour or stepping stone,
2: mm-hmm,
1: sa mas maganda niyang plano para sa mga buhay natin.
2: Mm-hmm. So yun, kaagapay, sana po ay may napulot po kayong inspirasyon sa ating naging kwentuhan ngayong Martes. At kalain mong end part na.
1: Grabe ang
2: ng ating programa. Yes, ganun-ganun lang yan.
1: Pwede... Tapos nandiyan na yung ulan na. Maulan na.
2: Uy, maaga pa, 5 pa yung shift mo. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty na Daniel Peralta, maging sa ating RTV team at intern.
1: Salamat din sa ating broadcasting gear kila JV Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong pag-agapay.
2: At sa iyo kagapay, salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan sa amin. Ingat po kayo kagapay, muli ako po si Kayla Escalante.
1: Ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo

0: Albay, Care 104.3 Tway FM and Quezon Palawan 106.3 DZRK FM Radyo Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
0: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
2: Balita kag-iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kagkaroon, yari ang inyo host.
4: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton pang hapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Hello kag happy listening dira sa imo Sis Elma sa Castillon family. Amo man dira kay Sis Bevelyn sa Banga, sa Fonticha Hilahos family, and sa imodra Jandi sa Jensen. Mga sukit ang tagpalamati diri sa BKIP. Thank you for keeping in touch. Subo ang natabo nga insidente kaginalanggid sang aga dito sa syudad sang Zamboanga sa isa ka private nga bulutuan, kilala nga eskwelahan kun sa diin duha ka mga estudyante ang ginbawian sang kabuhi sa isa na naman ka-shooting incident nga naglungtad sa sulod sang eskwelahan. Isagid ka makasiligni nga sahi sang krimen sa aton nga pungsod. Let's pray gid para sa sitwasyon sang aton mga kabataan, kag ang aton mga institusyon, kag pangginobyerno, dere sa aton iyang pungsod Pilipinas. Padayon man ang pagsaka sang level sang tubig dito sa Metro Manila kag some parts of Luzon tungod sa epekto sang low pressure area. Sunod-sunod man nga mga LPA kag bagyo ang nagaigo labi na sa kauluhan. Wisdom para sa aton mga leaders kag matap na ang korupsyon sa aton iyang pungsod. Amo na ning resulta sang korupsyon. Hindi tama nga paggamit sang pondo sang gobyerno. Hindi maayong sistema, even sa kakulangan sa sistema sang edukasyon. Sa sini nga mga sitwasyon abyan, wala kita sang iban nga dalang panan, ang Ginoo lang. Mga muyo kita sa Ginoo, nga kaluyan niya ang aton pungsod Pilipinas. This time, tag-antaligwa ang aton nga una nga segment, ang Action Line, mga public service announcement, idulong ni Miga Jen.
5: Action Line.
6: Ang City Veterinary Office ng Coronadal may ara sang pagahiwaton nga anti-rabies vaccination sa Barangay Namnama sa August 18, dira sa Purok Nagkakaisa kag Purok Saranay. Sa August 19, sa Purok Ferry kag Magsaysay. Sa August 20, sa Purok Rosal kag Maligaya.
5: Action Line.
6: Ang Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Somil, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implemented.

0: implementation.
1: Action! Line.
0: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amurao Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang nga FB page, CF Coronadal 2.
1: Action! Line!
0: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socotec 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Line!
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho-ay2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinconinas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Hello, kag happy listening. Dera kanday Nanay Lita, kag Pastor Jerry sa Namnama, Mami V, Ma'am Ivy, dera sa Isulan. Also, dera kanday Kuya Jun, kag Ati Edna sa Sentrala, upod kay Kuya Jun Manalo. Kay Ati Janet, Kuya Ed, dara sa may Tampakan. Ati Inday, Kuya Van, dara sa may Banga. Ati Luz, Ninang Mitch, dara sa Tupi. Kanday Maring Abe, Paring Ray, dara sa Takurong. Kay Ati Nelia, dara sa may Santo Niño. mga taga LKCCI kag First Baptist Church of Santo Niño. Kanday Pastor Lolito Ripaso Mandara sa Santo Niño Bethel Baptist Church. Sa imoabyan nga always gid nakatutok diri sa 1062 DXKI. Salamat sa padayon nga pagpamati. This time, tagaanta ligwa ang aton asa ka pa segment upod kay Pastor Jebo about sa epekto sang aksyon kag reaksyon.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
4: Pag-usapan natin ang epekto ng aksyon at mga reaksyon natin sa buhay. Para sa iyo, ano ba ang mas madaling kontrolin? Yung aksyon o yung reaksyon? Mahirap din sagutin, ano? Madami kasing mga factors ang nakakaapekto sa ating mga aksyon at reaksyon. Iba't ibang dahilan ng aksyon, reaksyon at desisyon ng tao. Minsan may mga magagandang dahilan sa likod ng ating mga kapasyahan at minsan naman ay sadyang hindi na pag-isipan at nadadala na lamang tayo ng bugso ng ating damdamin. Minsan intentional tayo sa ating aksyon pero pabaya o hindi nababantayan ang reaksyon. Ang aksyon kasi ay maaaring paghandaan at planuhin. Samantalang ang reaksyon ay kadalasang isinasalalay natin sa kilos o tugon ng iba. Ginagamit nating basihan ang kilos o tugon ng iba kung paano natin sila re-reaksyonan. Yun bang kadalasan, wala tayong handang tugon sa iba. Kaya nakadepende sa kanilang gagawin sa atin, ang gagawin naman natin sa kanila. Bagamat yan ang kinasanayan nating pamamaraan, hindi iyan ang pinakamainam. Kapag kaganyan kasi ang galawan, ay magiging mabuti lang tayo sa mabuti sa atin, mabait sa atin, at masama sa masama sa atin. Ang sabi sa Roma 12:21, huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi natin madadaig ang masama kung papatol tayo sa kasamaan nila at magiging katulad din nila tayo. Hindi madali ito, pero ito ang nararapat. Isang mainam na paraan para mapigilan ang maling reaksyon ay ang pagsasaalang-alang sa ibubunga ng bawat aksyon at reaksyon. Ito kasi madalas ang nawawala sa isipan natin pagka nabigla tayo, nagalit tayo, o kaya ay napangibabawan tayo ng damdamin. Ang paghihigante ay maaaring magdulot ng agarang hustisya sa pananaw ng isang tao. Pero ito ay uri ng hustisya na hindi tama at mayroong kaukulang konsekwens. Kadalasan pa nga ang kasamaang sinuklian ng kasamaan ay kasamaang mauuwi sa paulit-ulit na gantihan. Madalas yung tingin nating tamang reaksyon, pagka tayo ay galit, ay pagsisisihan natin pagkatapos magawa. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng mas mainam na alternatibo at ito ay ang ipaubaya ang hustisya sa tamang paraan at proseso. Mahalagang isaalang-alang ang ibubunga ng bawat reaksyon dahil ito ang magbibigay ng pagpipigil at pag-iisip bago makagawa ng maling aksyon. Hindi magpapabaya ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanyang hustisya. Magtiwala ka sa pamamaraan ng Diyos at asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.
2: Madamo salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminder. Kani bantayan gid ang aton aksyon kag reaksyon. Diri nakita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Agosto 18, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, anom ka kabalayan nasunog sa koronadal, 29 ka individual apektado. 218.5 million nga balor sang farm to market road ginapatuman sa Tiboli. Barangay Poblasyon sa Banwasang Tiboli nakatipon sang 53 kabag sang dugo sa ginhiwat nga mass blood donation. Inflation sa Soxergen nagsaka sa 7.9%. Kag brownout liwat ginaexpektar sa Visayas bangod sa ikawalong level sang red alert. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

0: iban pa.
1: DXKI Balita.
2: Anom kakabalayan ang nasunog sa Purok Leganes Barangay Zone 1 siyudad sang Coronadal pasado alas 4 sang hapon Lunes nga adlaw. Apektado sa insidente ang anom kapamilya o 29 ka individual nga nadulaan sang puluyan matapos madasig naglapta ang kalayo sa magkaiping nga mga balay nga puro hinimo sa light materials. Suno sa isa ka residente, nag-umpisa ang insidente sang nag-spark ang isa ka bahin sang isa ka balay bag-o madasig naglapta ang kalayo sa katupad nga mga balay. Gilayon, nagresponde ang Bureau of Fire Protection Coronadal, agod tapnaon ang sunog kag malikawan ang duga nga paglapta sini. Nagapadayon ang investigasyon sang BFP, agod matumod ang eksakto nga ginhalinan kag rason sang sunog amuman ang kabugusan nga balor sang damyos sa insidente. Anom kabalay ang naabo, anom kapamilya ang naapektuhan nga subong nagakinahanglan sang bulig. Formal na nga ginlunsar ang 218.5 million pesos nga balor sang Maan Datal Tablo Farm to Market Road sa Barangay Maan Tibuli. Ini matapos ginhiwat ang groundbreaking ceremony sang Agosto 13. Sakop sang proyekto ang 8.717 kilometro nga konkreto nga kalsada nga may 5 ka metros ang kalaparon kag ginpatuman sa idalom sang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Nagaserbe ang proyekto sa agricultural production area sang Barangay Maan kung sa diin lakip sa nagapanguna nga produkto ang lubi, kamuting kahoy, kakao kag kape. Suno kay DAPRDP Regional Project Coordination Office 12 Project Director John Pascual, ginaekspektar makabuhin sa gastos sa transportasyon sang mga produktong agrikultural ang mas maayo nga akses sa lugar. Ginpayag naman ni Tiboli Mayor Keo Dale Tuan nga makabulig ang proyekto sa ginabulubanta 8,000 nga residente sang komunidad nga subong naka-experyensyar sang kabudlayan sa pagbiyahe. Nangin madinalagon ang ginhiwat nga mass blood donation activity sang Agosto 13 sa Barangay Poblasyon Gymnasium Tiboli. Ini sa pakigbuylog sang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank, Barangay LGU sang Poblasyon kagkatapos sang Rural Health Unit sang LGU Tiboli. Ang aktibidad niya ini may tinutuyo siguruhon ang pag-angkon sang nagakaigo luwas kag madasig nga akses sa supply sang dugo para sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig medikal. Nangin maayo ang sabat sang komunidad kung sa diin kapin kulang isa kagatos nga individual ang nagtambong kag nagpakita sang kahandaan nga maghatag sang dugo. Lakip sa mga nakigbuylog ang barangay navigator halin sa barangay poblasyon, representante halin sa pribado nga sektor, kag mga voluntaryo nga pumuluyo sang Tiboli. Ginpaidalom ang mga donor sa hugot nga screening kag pagsusi, agod masiguro ang kaluwasan sa mga ini kag kung mabato ng ila dugo. Sa kabug-usan nga tala sang nagboluntaryo, 53 ang kwalipikado nga donor kag madinalagon nga nakahatag sang dugo. Nangin maayo ang kabug-usan nga bloodletting activities sa pag-atipan sang professional nga medical personnel. Pagkatapos ang bloodletting, ginhatagan ang mga donors ang nagakaigo nga post-donation care. Lakip ang provision sang pagkaon kag mainom, agod madasig mabalik ang ila kabakod. Ang mga nakolekta nga dugo magaserbi nga importante nga bulig sa mga manginahanglan, partikular ang mga biktima sang aksidente, may komplikadong operasyon kag surgical procedures, magbata kag mga komplikasyon sa pagbuntis amuman sa iban pang critical nga kondisyon medikal. Paagi sa voluntaryo nga paghatag sang dugo liwat na pakita sa mga pumuluyo kag sang pribado nga sektor sa Tiboli ang mabakod nga bayanihan malasakit kag pagbuligay. Isa ka simple nga tikang nga nagbilin sang dako nga epekto kag nagtuga sang paglaom sa mga pasyente nga nagakinanglan sang dugo agod masalbar ang kabuhi. Nagsaka sa 7.9% ang headline inflation sa Soksargen sang Hulyo, halin sa 7.7% sang Hunyo. Inisunod sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 12. Pinakataas ang inflation rate sa Sarangani sa 10.1%, samtang pinakanubo ang South Cotabato sa 6.1%. Nagtala ang Cotabato sang 9.7%, Sultan Kudarat 7.1%, kag Jensan 6.8%. Lakip sa nagapangunang nagkontributar sa inflation sang rehiyon ang food and non-alcoholic beverages nga may 8.8% inflation kag 48.6% share sa kabugusan nga inflation. Ginsundan ini sang transport nga may 15.5% inflation kag 18.2% share, samtang ang housing, water, electricity, gas kag iban pang fuels may 7.5% kag 15.2% share. Sa mga nagapangunang commodity contributors, bugas ang may pinakadako nga contribution sa inflation sa rehiyon matapos nagtala sang 26.6% inflation kag 30.4% contribution, equivalent sang 2.4 percentage points. Sunod ang gasolina nga may 34.1% inflation kag 10% contribution. Rentals 6.8% kag 6.7% share. Electricity 16.8% inflation kag 6.2% share, samtang ang restaurant cafe kag kapareho nga kalan-an may 5.7% inflation kag 5.3% share. Ginpagwa sang PSA 12 ang datos sang Agosto 16. Liwat gin paidalom sa red alert ang Visayas grid sang Lunes, halin alas 5 sang hapon tubtub alas 8 sang gabi, bangod hindi nagakaigo ang supply sang kuryente kumpara sa taas nga demand. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, yara sa 2,334 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa peak demand nga 2,413 megawatts. Inina ang ikawalong red alert sa Visayas subong Agosto. Yara sa yellow alert level naman ang grid halin alas 4 tubtob alas 5 sang hapon kag alas 8 tubtob alas 9 sang gabi. Suno sa NGCP, tuga ini sang padayon nga hindi pag-operate sang pila kadalagkuan nga coal-fired power plant kag limitado nga power imports halin sa Mindanao. Nagalala man ang sitwasyon bangod sa sagunson nga power plant outages. Sa Agosto lang, anom ka planta ang nakaangkon sang forced outage samtang may iban pang unit nga wala nagagana halin sang nagligad bulan kag tuig. May 14 nga planta man nga nagadalagan sa masnubo nga kapasidad, rason nga naglabot sa 810.3 megawatts ang kabugusan nga kapasidad nga hindi available sa grid. Bangod diri mahimo magpatigayon sang manual load dropping ang mga distribution utility sa pila ka lugar kung makumpirmar ang red alert nga mahimo magtuga sang brownout. Ginauhag naman sang NGCP ang publiko nga magkinot sa paggamit sang kuryente agud makabulig nga mabuhinan ang pressure sa power grid. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
0: Balita kag iban pa.
3: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Bayanan.
1: Ang oras, 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 18 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: Hudyat Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Investigasyon sa delay na pagresponde sa 911 emergency call, suportado ng PNP. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Aabot na sa 1.03 billion pesos na halaga ng pinsala ang naabot dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Naitalang mula sa mga palay ang mahigit kalahati ng halaga. Apektado naman ang mahigit 30,000 na magsasaka, maging ang mahigit 25,000 na ektarya ng agricultural land at 25,280 na metrikong tonelada ng agricultural at fishery products. Sunod naman sa matinding na apektuhan ay ang mais. Kaya umabot na sa 16,105 na metrikong tonelada ang nawala sa produksyon sa agrikultura mula sa 23,206 sa ektarya ng sakahan o taniman. Habang ang sektor naman ng pangisdaan ay nagtamo ng 9.26 milyon pesos na halaga ng danyos, habang sa livestock ay umabot na sa 6.91 milyon pesos, kabilang ang mahigit 6,000 na mga hayop. Naitala sa 7 rehiyon ang mga pinsala, kabilang ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Balik na muli sa normal na operasyon ang UP Philippine General Hospital o UPPGH matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Sinabi ng tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonathan Rosario na na-stranded ang maraming empleyado at pasyente, pero wala naman itong naging malaking epekto sa operasyon ng ospital. Lumusong naman sa baha ang ilan sa mga kaanak ng pasyente para mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Inabot din ng baha ang parking lot ng ospital kung saan dumaraan ang mga pasyente, habang lubog din sa tubig ang bahagi ng Padre Foras kung saan matatagpuan ang outpatient department ng ospital. Tiniyak naman ni Dr. Rosario na ang sitwasyon ay maayos na at hindi na apektuhan ng malaki ang operasyon ng nasabing ospital.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya at buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga matapos ang malagim na trahedya sa paaralan. Sa isang statement, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng naturang paaralan. Pinatututukan din ng Pangulo sa mga kinuukulan ang implementasyon ng mga hakbang para maiwasang maulit ang kaparehong pangyayari. Inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agency na imbestigahan ang buong insidente at tukuyin ang mga kailangang aksyon para maprotektahan ang mga estudyante at ang mga paaralan. Binigyang diin pa ng Pangulo na dapat kabilang ang mga eskwelahan sa pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo na't dito inilalagak ang mga bata at kabataan para sila ay matuto, lumago at mangarap sa buhay. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na makikipagtulungan ang pamahalaan sa mga paaralan at mga komunidad para palakasin ang mga pananggalang para masiguro na makapag-aral ang mga kabataan ng walang takot. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa ugnay na balita, focus ngayon ng Department of Education o DepEd ang kapakanan at mental well-being ng mga naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City. Sinabi ng ahensya na sila ay nakikipag-ugnayan na sa mga mental health partners para maihatid ang psychological first aid at psychosocial support sa mga mag-aaral, pamilya at school personnel na nangangailangan nito. Ipinahayag din ng ahensya ang matinding pagkabahala sa insidente at tiniyak ang pakikiisa sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente. Nananatili naman sa lugar ang Scene of the Crime Operatives o SOCO at iba pang law enforcement personnel para sa investigasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ipinahayag ng Philippine National Police ang kanilang pagsuporta sa imbestigasyong iniutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ugnay sa umano'y delay sa pagresponde sa isang 911 emergency call sa Taguig. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co na ang PNP ay nakahandang makipagtulungan sa pagtukoy ng buong pangyayari ukol dito. Paliwanag niya, ang tinatanggap ng 911 ay hindi lamang police emergencies kundi maging fire at medical assistance. Dagdag pa nito na sinusuri muna ng mga operator ang uri ng kinakailangang assistance bago ito i-relay sa pinakamalapit na concerned agency o emergency medical service. Paglilinaw din ng opisyal na hindi sinasabing hindi kayang makapag-responde sa loob ng 5 minuto ang 911 sa medical emergency dahil nakadepende ito sa lokasyon at availability ng pinakamalapit na ambulance o medical responders. Hinikayat din ni Ko ang publiko na ukol sa pagbibigay ng malinaw at kompletong impormasyon kapag tumatawag sa 911 upang makatulong sa mas mabilis na pagresponde ng mga otoridad.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: DPWH hindi minasama ang mga batikos ng publiko dahil sa teribleng baha. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Tanggap ni Public Works Secretary Vince Dizo na mga batikos na ipinupukol sa ahensya sa gitna ng patuloy na problema sa matinding pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inamin ni Dizo na patong-patong ang mga problema ng Department of Public Works and Highways. Binigyang diin ni Dizo na ilang dekada ng problema ang pagbaha. Kung titignan anya, karamihan sa mga drainage system sa Metro Manila ay luma na o maliliit lamang kaya kailangang palitan ng mas malaki para mas makadaloy ang tubig kapag malakas ang ulan. Kaya nga anya, iniisa-isa nila itong ayusin ngayon. Muling sinabi ni Dizo na hindi talaga mabilis o walang overnight solution sa mga problema gaya ng baha. Binigyang diin ni Dizo na nagiging epektibo naman ang mga flood control projects basta maayos ang pagkakagawa nito.
0: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Tama lang yun. Pero, kailangan, isa-isay natin aayusin yung mga problemang ngayon ko, dekada na ang binigang. Ba, nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And sabi nga ng Pangulo, we just have to work. Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Yung solution na natin. Huwag ang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda.
3: Samantala, tinukoy ni Dizon na ang pag-apaw ng San Juan River ang naging dahilan ng mataas na baha sa Quezon City. Anya, dahil sa dami ng tubig ulan na puno ang San Juan River, kaya naman patuloy anya ang gagawing dredging o pagpapalalim sa ilog para makadaloy ang tubig mula sa matataas na lugar. Kabilang din umano sa mga proyekto na patuloy na ginagawa ng DPWH sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, ang pagtatayo ng navigational gate, pumping stations, pagpapalaki ng mga drainage at pagpapatayo ng water detention basin. Samantala, dike at river wall naman anya ang kailangan sa mga lalawigang binabaha gaya na lamang ng Bulacan at Pampanga. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ipinanawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa Senado at sa Kamara ang paglinaw kung matutuloy ba o hindi ang barangay at SK Elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Inihayag ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na dapat ay makapagdesisyon na ang Kongreso bago matapos ang Setyembre. Anya, importanteng mailabas na ang desisyon bago ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Setyembre. Sa ngayon, ang poll body ay nakapaghanda na ng mga election paraphernalia kagaya ng balota at nakapaglabas na ng 8 billion pesos sa kabuuang 19.57 billion pesos na budget para rito. Paglilinaw naman ni Garcia na ang lahat ng nagastos ay hindi masasayang kung hindi matutuloy ang BSKE dahil maaari pa rin gamitin sa susunod na halala ng mga balotang na ihanda na.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Itinaas muli ang yellow alert status sa Visayas grid ngayong hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagsimula ang yellow alert dakong alas 3 ng hapon kanina hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Dahil ito sa force outage sa 8 planta ngayong Agosto. Habang matatanda ang pumalya noong Hulyo ang isang planta, 3 noong Hunyo, 7 noong Mayo, 1 noong Marso. Gumagana ang 13 planta ngunit limitado lamang ang kapasidad. Itinataas ang yellow alert status kapag mas mababa ang supply ng kuryente kaysa sa karaniwan dahil sa pagnipis ng mga reserba.
2: Hudyat, palakasan.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DZAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Maulan, pero mapagpala pa rin ang ating araw. Naway tuyo kayo. Kung kayo naman ay basa, hopefully ay makapunta na kayo sa isang lugar na tuyo. At naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. We pray for the protection of each and everyone. Lahat ng mga tagapakinig natin, lahat ng ating mga taga-agapay, mga tagasunod ng papuring musika, mga followers ng ating 702 DZAS Facebook page, maging lahat ng followers ng ating Panginoon, siyempre. Okay, shoutout ko na rin lang ang 702 DZAS mga kaagapay. Shoutout ko na rin ang 1233 DYVS Bacolod listeners, 1143 DZMR Isabela listeners, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay listeners, at CDO people, Noon J103.3 DXJL, your positive choice. Sa mga awiting ating papatugtugin sa araw na ito, available po yan sa ating Popuri Music Room, popurimusic.febc.ph. Muli po, popurimusic, that's one word, .febc.ph. At siyempre sa lahat ng digital music streaming platforms, yan po Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At kaagapay, para makasama nyo kami sa lahat ng pagkakataon dahil hindi mo binibitawan na iyong cellphone, pwede tayong i-download sa ating mobile app, 702DZAS. Hanapin lamang sa inyong paboritong App Store or Play Store. Ano bang ating papatugtugin na album ngayon? Ang feature album natin ngayon ay ang Popuri 25 album. Yes, ito po yung pinakahuli, latest, at hopefully hindi ito ang dulo. Meron pang kasunod, hopefully. Pero marami tayong mga nakaplano sa Popuri. Ano kaya yung mga nakaplano? But for now, ating balikan ang Popuri 25 album. Ang tema nito ay tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Yun ang alam ko. I could be wrong, pero ang alam ko eh, ito ay anniversary ng napakaraming bagay. Kaya ang mga tinap nila ng mga songwriters, mga artists dito ay halu-halong mga baguhan at mga matagal na sa Popuri. Simulan natin. Unang awitin, laging itong pinapatugtog natin kapag patapos na tayo. Pero this time, dahil Popuri 25, ang awiting ng inyong lingkod, ang Popuring Awiting Pasan. Yes! Ito po ay inawit ni Cherise Catrell. Pastora Cherise Catrell. Shout out, Pastora CK. Kamusta ka dyan ni Ken? Dyan sa, hopefully tuyo kayo dyan at hindi ka naman kayo masyadong basang-basa dyan. Maligayang nagbabalik. Likang awitin ni Maestro Arnel Depano at Reverend Randy J. Austria. Yan, at inawit ni Viola Natividad, Larry Ilagan, Ava Canaselli, Kate Rose Urrutia, Ben Hubilia, Che Dimain, Ayi Bautista, Mel Altoveros, at ni Maestro Arnel Depano. Gagawin ang nais mo. Likang awitin ni Brother Ricky Sanchez, at siya rin po ang umawit dito. Dahil sa iyo, para sa iyo, likang awitin. Nako, sino pa kundi ang ating paboritong the most streamed music producer in the world. Yan, si Brother Jonathan Manalo. At inawit niya kasama ang kanyang mga kapatid, Charmaine Manalo Campanier, si Dennis Campanier, at si Trish Denise Campanier, yan, at si Charity Manalo Capistrano, all in the family. Patapos niyan, kapag may oras pa dyan sa segment na yan, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Popuri catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy ang pagpapala sa ating programang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Kapag Tuesday po, ako inyong kapiling at naway huwag kayong magsasawang mag-tune in sa ating programang ito. Hindi lamang sa Papuri, maging sa lahat ng programa ng 702DZAS, ng 1233DYBS Bacolod, 1143DZMR Isabela, Care 104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. At muli po, inanyayahan ko pong makinig kayo ng Papuri 25 album sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo. Susunod na mga awitin ay 1, 2, 3, 4, 5 songs. Ito ay sisimula ng awitin ni Brother Sok, William Weba, Isusuko ang Lahat. At ang umawit po ay si Joan Oliveros at ang nag-alaylo ang kanyang napakagaling na mister na si Marlon Oliveros. Diyos ng Kapayapaan. Likang awitin ni Timothy Velasco, Noel Bituren, Earl Stanley Leferso. At umawit ay ang Victory Worship. Dahil sa iyong kalooban, likang awitin ni Maestro Dr. Joel P. Navarro at inab ng Los Cantantes de Manila. Cruz, likang awitin ni Pastor Laverne Dukot at inab ng Solution Worship. At pinalaya niya, likang awitin ni Bong Imperial at Tagalog Translation ni Maestro Anel De Pano, inawit ng Papuri USA Team. Sila ay si Daya Dizon, Heather and Danny Fernandez, Trian Madukduk, Noemi Huat at Bong Imperial. At matapos niyan ay kung may oras pa ay magsisingi tayo ng ilang mga Papuri at Waterwalk Record songs sa bandang dulo ng segment na ito. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings time sa ating Popuri Radio Show Tuesday edition with your host, Junji Marcello. Una-una, buena mano at may Bible verse siya kaya ako'y natutuwa. Umuulan ng pagpapala ng mga Bible verse, Len Agdon Reyes. Psalm 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Ba? Perfect verse ito sa ating pinagdadaanan ngayon sa ating bansa. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Maestro Junji. God bless po from Palayan, Meba, Ecija. Another one, nagpadala ng Bible verse, naku, ang saya ko. Faustina Frankie Habla. Sabi niya, good afternoon sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 34:4. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Yan, sabi niya, salamat po. From Rosalinda Ohano Manzano, yay! Nagpadala din ng Bible verse, pero bumati muna siya sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Master Junji. Ang kanyang verse ay Jeremiah 33:6. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and I will let them enjoy abundant peace and security. Ang galing! Salamat dyan sa verse na yan. Uy, ang ating top fan, Albert Kubang. Sabi niya, mapagpalang hapon po, Master Junji, at sa lahat ng kapapuri. At ang kanyang Bible verse ay Psalm 145:1-2. Sa Tagalog, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakilanman ang magpasalamat, aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat, magpakilanman. Ang ganda ng kanyang Bible verse. Masarap, matamis, malaman. Yan. From Epifanio Salvador, good afternoon, papuri. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 53:5. By His wound, we are healed. Salamat po sa inyong Bible verse, Brother Epifanio. From Evangeline R. Darwan, blessed day to us, His children. At please continue to pray for total healing from sa kanyang illness. Yan. Sa kanyang breast cancer, sabi niya. And thanks, brethren. God bless. And we pray for you and we pray for God's best. And if it be His will, in His time, talagang matatanggap natin yan na ayon sa kanyang kalooban. From Arik John C. Kwa, God bless din po sa Eurovision Asia PH Selections. Aba, alam ni Arik John C. Nako, maraming salamat. At mamaya ibabanggitin natin yung pagpapala natin. Pero salamat, Arik John C., sa iyong pagbati. From Guy Santos, congratulations Kuya Junji, sa Diyos ang papuri. Mukhang alam na nila itong balita na ito, no? Salamat at alam nyo. At ang kanyang Bible verse ay Panaghoy 3:25. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Panaghoy, yan po ang Lamentations. From Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Good afternoon po. Blessed afternoon sa papuri. Yeah, blessed day po, sabi niya. From Nora Cancela, good afternoon po, Master Junji. God bless po. And from Emelita Legaspi, ayan, tatapusin natin with the Bible verse. Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Blessed Tuesday po, God bless mga kapapuri. Ayan, naku, salamat po sa inyong mga pagbati, pagiging sa mga congratulations. Sabihin ko mamaya kung bakit nag-congratulate ang ilan. Yung isa eh, medyo sinabi niya ang dahilan. Pero mamaya ay patuloy tayo magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. In the meantime, ating patugtugin ang last few songs ng ating album na Papuri 25. Ayan, napakagandang album, kaya ito na. The last 1, 2, 3, 4 songs. Okay. Permanente. Maraming may paborito nito. Likhang awitin ni Brother Paul Armesin at inab ni Samantha Pereña. Buti na lang kay buti mo. Likhang awitin ni Brother Toy Polo at inab ni James Reyes. Sa iyo o Diyos. At ito ay inawit ni His Sounds. Mga alumni ng His Sounds. At likha ni Sister Elise at Doji Simon. Bawat tagumpay aking ibibigay. Yan, nagkamali ako ng title. Ang title pala ay Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay. Yan, ba't naman aking ibibigay? Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay. Likang awitin ni ating former president and brother Dan Andrew Cura at inawit ni Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Ebedee Zuniga, Zia Atienza, Ana Bercero, Viola Natividad, at si Sister Maestra Eileen Espinosa Cura. Yan po, magbabalik tayo matapos ng huling awitin for our last segment. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air. 702
7: DCAS. We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show at yaman din lamang umuulan bago tayo magtapos ating talakayin ano ba talaga ang ulan para sa atin, ito ba'y pagpapala? Yes, napakalinaw ng Bible para i-point out yung katotohanan na yan. Ang rain, hindi naman all the time siya ay good thing, may mga times siya, pero alam natin yung flood panahon ni Noah. Pero let's talk about rain as a blessing. Madalas binabanggit yan, ano? In fact, sa Ezekiel 26, pinangako ng Panginoon, I will send down showers in their season, and there will be rains of blessing. Maging sa Deuteronomy 28:12, the Lord promises to open His rich treasury in heavens to send rain on the land in due season and bless all the work of the people. Sa New Testament, Acts 14:17, si Apostle Paul, ninote niya yung ating Diyos showing kindness by giving rain from heaven and crops in their seasons, filling hearts with joy and food. Ang spiritual meaning talaga ng ulan sa ating pagkakaalam, ang provision ito ng Panginoon. Ito ay kanyang presensya. Ang mga ulan, seasonal rains, ay nagpapatunay ng sustenance sa ating Panginoon sa kanyang creation and answers. Ito ay tugon sa ating mga panalangin. Ito ay spiritual refreshing din. Ang scripture ay puno ng katotohanan na refreshing rain ay nagre-revive ng dry and thirsty heart. Yan po sa Isaiah 44:3, maging sa Deuteronomy 32:2. At ang ulan po ay naghahatid sa atin ng harvest ng righteousness. Maging sa Hosea, binanggit ito. At ito yung sinabing rains righteousness on His people. Mga verses na ito ay masarap talakayin. Ngunit kapos ng ating oras, pero bottom line, ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ulan, lalo na yung ulan na talagang pagpapala, ito ay to be welcomed. Ito ay dapat pasalamatan. Ngunit alam naman natin yung iba ay hindi naman mabuti ang dating ng ulan sa kanila dahil bumabaha at nagkakaroon ng na hindi magandang epekto. Ito ay hindi na kagagawa ng Diyos, ito ay kagagawa ng tao. Dahil ang, siyempre, hindi nagiging good steward ang tao at hindi nagtatapon ng maayos ang basura, hindi nililinis ang drainage. Therefore, nagkakaroon ng baha. Pero rain in its purest form ay pagpapala talaga ng ating Panginoon. At pinatunayan ng ating mga Bible verses na ating binanggit. At with that, gusto kong mag-iwan ng one last verse na talagang sana ay mag-iwan sa atin ng magandang image ng ulan. Ito po sa Deuteronomy 32:2. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Ulitin natin. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Nawa ang biyaya na ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, maging sa mga awitin na pinapatugtog natin ito, ay maging parang ulan. Ang kanyang salita ay magsettle sa ating mga puso na parang mga hamog. Yan, napakaganda, hindi po ba? Napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. At naway, nakatulong po sa inyong pag-deal ng ating feeling natin medyo parang naparami yata ang ulan. Pero, alam natin na nasasalanta tayo ng ulan kapag napakalakas at kadalasan ito rin ay epekto talaga ng climate change dahil kagagawan din natin na hindi tayo maaring magpa sa walang bahala lamang dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay should be regarded with so much responsibility dahil ang kanyang biyaya ay hindi lamang hinahayaan na mangyari nang wala tayong paglilinang or pag-aalaga. Okay, and with that, malapit na po akong magpaalam talaga. Pero bago yan, gusto ko muli magpasalamat sa lahat ng na-congratulate dahil po ang awitin natin, two of my songs made it sa Eurovision Philippine Finals ang dalawang awitin niya. Pinamagatang una ay ang Between Between sa gitna ng mga between, Between Between. At ang pangalawa po ay Mapadama. At dalawang awitin na biyaya na ating Panginoon. At you know, I invite everybody to listen to the song. At kung gusto nyo, sa Grand Finals po ay sa August 30, meron pong voting doon sa part na yon. At would really appreciate kung pagpapalain nyo po ako na inyong mga boto. Yan po ay sa August 30. So abangan po natin yan sa bandang gabi po yan. Hanapin nyo lamang po ang Eurovision Asia. Muli po, Eurovision Asia. At nandyan po tayo at tayo ay kasama sa contest na iyan. At nawa ay patuloy na hindi lamang, you know, ang favor ng Panginoon ni lamang sa pagpanalo. Sana ay maraming mapagpala sa mga awiting ito. We pray for the entire proceedings, ang buong program at lahat ng mga detalye. Maraming salamat sa mga nag-congratulate at patuloy niyo po kaming ipanalangin. Ayan. And with that, ako po ay magpapaalam na pasalamatan natin ang mga nakaagapay natin sa ating broadcast team sa Bukawi Transmitter Site, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musurat, Reggie Villena, at ating engineer on duty, JV. Tama, hindi ko pa makalimutan si JV. JV, ay, kamusta ka dyan? I hope you're okay. I hope you're dry. At syempre ang ating scriptwriter at co-producer Kayla Escalante. At gusto ko rin batiin muli. Nakalipas last week, binati ko, pero batiin ko muli ang aking sister na si Pearl at ang aking pamangkin na si EL. Happy birthday sa inyo. At ang very special greeting sa aming tawag namin Mama Bear ng aming Bible study group, si Doktora Marie Lim. Happy birthday sa iyo, Sister Marie. God bless you, and we are blessed not only by your profession but also ng iyong ministry, especially sa ating church, sa ating operation, medical missions. God bless you, Sister Marie, kayong mismo ni Brother Gino. At syempre, hindi pwedeng matapos ang programa kung hindi ko babatiin aking pinakamamahal, most favorite human being in the galaxy of galaxies, the universe of universes, my dear Anna. I love you so much and I thank God for you. And with that, magpapaalam na po ako. Muli, ako si Junji Marcelo. At lagi tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Korean Christian Media Center is to remain steadfast in our mission of communicating Christ in our world until all have heard. Through every season, remain committed to one mission, to communicate Christ to our world with clarity, compassion, and conviction.
1: Okay, Ate Yvette, finally, what message would you like to share with your listeners and partners who have journeyed with you throughout the years?
0: Through every challenge and milestone, you have stood with us in the mission of communicating Christ in our world until all have heard. We thank God for your lives, and we look forward to many more years of partnership in this mission of love and service until all have heard.
1: FEBC Bicol remains a station that cares to the communities it reaches. When you think of Mayon, remember our station in Bicol and the work God is doing there. Their unique situation brings to mind the Lord's words in the Gospel of Matthew. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Matthew 7:25. The resilience of The Way FM is ultimately founded in Jesus Christ, whose word is the rock of stability for all people. Your partnership in prayer and giving sustains our gospel broadcast and all that it requires, so that people may continue to hear and find the refuge they seek. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na kasama natin sa pag-aaral. Hindi lamang po yung mga nakikinig para mag-aral, kundi pati yung kasama natin na nagbibigay katiyakan na tayo po ay mapapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang bahagi ng mundo. Yan po yung ating mga partner stations at lahat po ng mga nag-ooperate, nagsasama-sama, naglilingkod para matiyak na yung ating mga programa kasama pa ang ibang programa ay inyo pong mapakinggan kung saan mang kayo naruroon. Kung nais nyo pong balikan yung mga previous episodes, pwede rin po. Meron po tayong mga online platforms at kasama po dyan ang nasa Facebook, ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page o kaya ang 1143 DZMR Facebook page. Now take note, iba-iba ho ang oras natin sa mga istasyon na yan dahil magkakaiba po ng lugar ang kanilang sineserbisyuhan. So salamat po sa inyong pagsama. Tayo po'y magpatuloy na. Pag-usapan natin ang Aklat ng Santiago, no? Isang napakahalagang aklat na nagtuturo sa atin ng napakahalagang relasyon ng gawa at saka ng ating pananampalataya. Dahil kung ating pong titingnan, ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay kaligtasan. At yung kaligtasan po ay ating makikita sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, ang mahalagang maunawaan para makita natin ang pagiging tagapagligtas ni Jesus, kailangan muna nating maunawaan ang pagiging makasalanan po natin. Kaya nga, very essential sa pag-aaral po tungkol sa kaligtasan eh yung mga tinatawag na pundasyong aral ng Doctrine of Salvation. At kasama po dyan yung Doctrine of Sin, syempre. Ano ba ang kasalanan? Sino ba ang nagkasala? At nandyan din po ang tanong na ano ba yung extent ng damage o epekto ng kasalanan? Yan. Mahalagang mga bagay yan eh. Kasi pag hindi natin naintindihan ng tama ang mga iyan, ay hindi rin po natin makikita ng tama yung provision ng kaligtasan. Halimbawa, nung dumating po ang ating Panginoong Jesus, merong tinatawag na self-righteousness. Maging sa panahon natin ngayon, ito ho ang isang nagtutulak sa tao na maging bulag sa katotohanan ng kanyang pangangailangan sa isang tagapagligtas, yung kaisipan na mabait naman siya, sapat na yung kanyang mga ginagawa. Kasi po, maraming mga religion may mga kanya-kanyang stipulations. No? Ano ba yung dapat mong gawin para maligtas? Ngayon, ang problema, dahil sa mga stipulations na ito, marami ho ay nag-aakala kung nagagampanan nila ito, marahil po ay pasok na sila sa pamantayan ng kaligtasan. Yung iba naman, nag-aakala na ang kaligtasan ay pwede pa rin makamtan kahit tapos na ang buhay na ito. So in other words, pagpatay ka na, meron pa bang paraan para maligtas ka? May mga nagtuturo ho ng ganun eh. Kaya nga ang nangyayari ngayon, hindi kikilalanin ng Panginoon, ipagpapaliban to sa kaisipan na pwede pa namang maligtas later on. Yun ba naman ay sinasabi sa Biblia? Kaya nga ating minarapat tingnan ang ilang pong mga susing talata. At pinakita po sa atin, for example, sa Romans chapter 3, isang napaka-importanting pagtatalakay tungkol po sa kasalanan. At nais po nating basahin yung verse 20 all the way to verse 24. Sabi ho ng passage, "For no one can ever be made right by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are." So, napaka-importante ng talata na ito. Again, it's Romans 3:20. Dahil pinapaliwanag po sa atin na wala naman palang kayang maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So siguro sabihin ng iba, bakit pa binigay yung kautusan kung wala naman palang maidudulot sa kaligtasan ito? Well, ang sinasabi ho ng talata, hindi sa pamamagitan ng pagsunod niyan tayo maliligtas, pero may kaugnayan pa rin ang kautusan sa kaligtasan. Bakit at paano? Ito po, sapagkat sa pamamagitan po ng kautusan ay nauunawaan natin na tayo po ay makasalanan. Kaya ang sabi ho nung dulong bahagi ng Romans 3:20, the law simply shows us how sinful we are. Sa isa pang salin, ang sinabi ho ron, the more we understand the law, the more we understand how sinful we are. Mas lalo nating nauunawaan ang kautusan ay mas lalo nating nakikita at nauunawaan ang ating pagiging makasalanan. So yan po ang maliwanag na sinasabi dyan. Kaya nga kung iisipin natin, ang iba ginagawang paraan sa kaligtasan ng kautusan. If you remember, tinanong ng Panginoon yung isang lalaki, no? Dahil ang sabi ng lalaki, nagagawa ko na po ang lahat ng sinasabi sa kautusan, bata pa ako. O sabi ng Panginoon, may kulang. Sabi niya, benta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Hindi po sinasabi ng Panginoon doon na ang salvation is by works, but He was testing the heart of this person. Ikaw ba talaga ay sumusunod dahil nagmamahal ka sa akin? Dahil kung nagmamahal po siyang talaga, siyang tunay sa Panginoon, abay, isasakripisyo niya ang lahat. Pero na hindi niya po ginawang isakripisyo ito, nagpapakita na yung kanyang pagsunod na kanyang inaaring nagawa daw niya ay hindi po talaga totoo at kumpleto at hindi nang gagaling sa pusong nagmamahal. So, maliwanag po yan. The law simply shows us how sinful we are. Totoo ito eh. It reveals the problem. Bakit? Naalala ko po noon, pagka ako po'y nagpapa-executive check-up sa medical, maraming pinagagawa. Minsan yung isa, yung medyo mahirap, yung ikaw po ay patatakbuhin sa treadmill, tapos i-incline po nila yung treadmill, So papawisan ka ng husto Habang ginagawa yan, nakakabit po sa ECG, tapos minomonitor yung blood pressure habang nai-stress ka. Eh talaga hong kahit gaano kalamig yung aircon, eh pagka sinimulan na ho, pagdating ho sa dulo, talagang hingal ka talaga eh. Ngayon, kaya ko po sinabi yan kasi ganyan-ganyan mismo eh. No? In other words, sa pamamagitan ng ating pag-perform, nalalaman po ngayon ay kumusta ka. So eto, habang sinusunod mo yung kautusan, abay lalo mo namang nare-realize, bakit hindi ko masunod to? Ang problema ba ay kaalaman? So inaral mo, inalam mo ang kautusan, maybe you can explain and teach it properly and well, pero hindi po dahil naiintindihan mo ito at hinimay-himay mo ito, e nangangahulugang magagawa mo ito. Di ho ba? Kaya paminsan po ay nandun ang pagkaunawa eh. Pero may nilalantad po ang kautusan. Habang sinusunod natin, may nalalantad pang ibang aspeto. Ano yon? Yung katotohanan na kahit alam mo ito, eh hindi garantisado na magagawa mo ito. Ayan nga po nangyari. So the more we understand the law, the more we understand how sinful we are. Mas lalo nating nakikita ang kawalan po natin ng kakayahan na ito nga po ay ating sundin. So napaka-importante niyan mga kapatid. And then, mahalaga rin pong makita natin yung parte na kung saan sinasabi rito. No? Let me continue. That's Romans 3:20. Let's continue. Verse 21. But now, God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Tingnan niyo po yan. Ang sinasabi ng passage, ano? He has shown us a way to be made right with Him. Na hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan kasi hindi natin kaya eh. At ito po ay sa pamamagitan ni Jesus. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. At yan daw po ay tunay sa lahat ng mga sumasampalataya. Kaya again, babalik at babalik tayo sa Panginoon eh. Na makikita po natin na ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng ating gawa. Ito po ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus para sa atin. At para makita natin ang pangangailangan kay Jesus, kailangan pong makita natin ang ating kawalan ng kakayahan. Ayan. Kaya importante po ang pagtatalakay na yan. So ngayon, papasok tayo sa Book of James na maliwanag sa atin yung relationship ng gawa at saka ng pananampalataya. Ang gawa po o yung ating mga good works ay produkto ng ating tunay na kaugnayan sa Panginoon. At hindi po ito paraan para maligtas, hindi po ito ang dahilan kung bakit tayo ligtas, ito po ay pagpapakita na nasa atin na nga ang kaligtasan. Ngayon, kung sinasabi ninyo, eh paano yung mga mababait, mabubuti, muli, sasagutin natin yan na may mga mabubuting tao talaga, no? Sa pamantayan natin. Pero again, ang pinag-uusapan dito, pamantayan ng Diyos. Hindi naman yung pamantayan natin. Kaya kung iniisip mo, mas mabait pa yun sa ibang Christian. Maari nga, sa tingin natin, sa pamantayan natin. Pero hindi pa rin sasapat yung kabaitan niya para umabot sa pamantayan ng Diyos. So tingnan natin ngayon, ano ba ang genuine faith? Ano ba ang tunay na pananampalataya? So again, nililiwanag sa atin yung comparison sa sinabi po ni Paul at saka ni James na yung pong good deeds o mabubuting gawa is after conversion, after po tayong maligtas. At hindi po ito paraan para tayo po ay maligtas. Ngayon, pinapakita sa atin sa, tingnan niyo po yung comparison para lang makita niyo na hindi po magkaiba ang sinasabi ni James kay Paul. Halimbawa sa James 2 verse 17, so you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Ang pananampalataya po ay kung hindi kinakikitaan ng gawa, ito po ay patay, hindi totoong klase. Ngayon, ang sabi naman ni Santiago o ni Pablo, salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. So hindi po ito dahil sa mga mabubuting gawa natin. Kaya wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. So maliwanag po kay James at saka kay Santiago, kay Pablo, na salvation is by faith alone. The evidence of genuine faith is good works. So good works do not produce salvation. Salvation produces good works. Yung pong ating kaligtasan ay siyang dahilan kung bakit tayo po ay nakagagawa ng mabuti. Okay? So, ang gustong ipakita ngayon itong si Santiago, ano ngayon itong mabubuting gawa na resulta ng ating pananampalataya? Ito ba'y generic na mabubuting gawa? O meron bang mga sukatan ng mabubuting gawa na dapat nakikita at nahahayag sa ating buhay? So, tingnan po natin at unawain po natin. So, ilang bagay po ang hinighlight ni James after talking about living faith. Una, tinalakay po niya yung trials. Kung ang isang mananampalataya ay humarap sa pagsubok, ang kanyang pagkaunawa, ang kanyang pagharap sa pagsubok, ang kanyang pagtatagumpay sa pagsubok ay ebidensya po ng tunay na kaugnayan sa Panginoon. Okay? Tingnan natin sa James chapter 1. Sa Tagalog po, kung sakaling hinahanap niyo yung James, Santiago po yan. Okay? So, tingnan po natin. Ang sabi ho sa James chapter 1, let me read from verse 2 all the way to verse 5. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So mapapansin niyo po rito ang isang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay gawa. At in particular, dito sa ating binasa, yung gawa na nagtatagumpay sa gitna ng pagsubok. Not just any good works, but in this particular passage, yung specifically has to do with how we face trials. Bakit? Kasi po, ang pagharap natin sa mga trials ay una, haharap tayo dyan na hindi tayo nag-iisa. Kung ikaw ay ligtas, alam mong kasama mo ang Panginoon at ang security mo ay nasa Panginoon. Pangalawa, alam mo na kung ikaw may kaugnayan sa Panginoon, maliwanag sa iyo na itong kaugnayang ito ay dapat isang uri ng kaugnayan na lumalago. Okay? Kaya nga, ang sabi niya sa atin, pag humaharap tayo sa pagsubok, let it be an opportunity for great joy. Abay, mapapaisip ka, no? Sino ba naman yung sinubok na tuwang-tuwa pa? Okay? Pero ang term po kasi rito is joy, no? Hindi lang siya yung kasiyahan, no? Hindi lang ito yung basta natutuwa. Ito po'y kagalakan. It is very different, no? In the words of Warren Wiersbe, ang sabi niya, yung kasiyahan o happiness depends on happenings. Samantalang yung pong kagalakan, it is rooted in Christ. So, hindi tayo pwede magkaroon ng happiness all the time dahil ang reality po, yung circumstances change. Pero pwede ho tayo magkaroon ng kagalakan all the time dahil yung kagalakan po is rooted in Christ and Christ does not change. Ano po? So maliwanag yan. Ngayon, pag tayo po'y humaharap sa pagsubok, we become victorious. In what way? Dahil una, ang tingin natin sa pagsubok ay parte ng paglago. Kaya nga ang sabi, consider it an opportunity for great joy. Hindi naman ho sinabi na magkaroon ka lang ng joy basta-basta. No? Sinasabi rito, na kailangan maunawaan mo rin kung paanong ginagamit ng Panginoon itong mga trials na ito sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya. Opportunity for great joy because we know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Naalala ko yung sinabi ng isang author. No? Sabi niya, paminsan daw, pag tayo ay dumaranas ng pagsubok, we tend to tell God, Lord, ayoko na po, wag po, hirap na po ako. And by refusing the process, we never get to the product. No, mahalaga yan maunawaan eh. May proseso yan eh, no? Halimbawa, kung ikaw po ay nagpupunta sa gym, you expect to experience yung pagod, yung pain. In fact, no, naalala ko noon, no, ako'y unang nagpunta ng gym, nako. Sabihin ko sa inyo eh, yung gym ay nasa third floor. Tapos matapos ko mag-exercise, hindi ko malaman kung paano ako bababa na hagdanan dahil nangangatog yung tuhod ko dahil sa hirap na pinagdaanan ko roon, ano? At hindi ko makayanang makabalik ng 2-3 araw. Sakit ng katawan ko eh. Eh, nakakatawa kasi pag nag-enroll ka, syempre, inganyuhin ka mag-enroll ng weekly or monthly payment. O, ikaw naman, para makatipid, bayad, no? Ang hindi mo akalain, pagka unang beses ka palang nagpunta ron, eh, pagkabayad mo, parang ayaw mo na sa hirap. At kadalasan po, yung second, third day, eh, mahirap talagang bumalik because of the pain. Anyway, kaya ko po nasishare yan. Siyempre, alam mo na yung pain is necessary. Kaya nga, karamihan sa mga gym ay nakapaskil eh. No pain, no gain. Pinapakita lang yung katotohanan na parte yan. May desired result ka. So, yung process may not be desirable, but the process is necessary to achieve the desired result. So, paminsan po, nangyayari sa tao, we don't want the process, but we want the product. Kaya may mga tao, pag nahirapan, suko na, ayaw na, talikod na, hindi na magpapatuloy. Bakit po? Kasi again, they never really look at the process as a necessary part of developing the product. Pagka ganun po tayo mga kapatid, hindi talaga tayo uusad eh. Dahil every time na mahirapan, ayaw na. I remember talking to a fellow worker of God. And yung topic na yan, it's a very common topic among ministers na gustong sumuko, ayaw na, nahirapan na. And what I am reminded of ay yung nabasa ko pong aklat na tumatalakay sa pag-quit sa ministry. Ang ganda nung sinabi ng author eh, sabi niya, pag tempted kang umalis sa ministeryo, ito daw ang kanyang guideline, ano, or to give up on one ministry or maybe transfer to another ministry. Ang sabi niya, make sure you are not running away from God's will, but you are pursuing God's will. Yan po. Napakahalaga niyan eh. Kasi sasabihin ng iba, bakit? Lilipat lang naman ako sa mas madali eh. Total, ministeryo pa rin naman yun ah. Di ba? So, kasi nga, nahirapan ka na eh. O kaya, magulo na. Eh, ang ganda nung sinabi, hindi yung kahirapan o yung kaguluhan eh. Kailangan ang basihan natin dito, ito bang gagawin mong hakbang eh magdadala sa iyo patungo sa kalooban ng Diyos? Is this in pursuit of God's will or is this an attempt to escape, no, doon sa dating sinasabi mong kalooban ng Diyos? Kasi talagang magkasama yan eh, yung process and the product. So para sa isa na maliwanag sa kanya na itong mga trials ay parte ho ng pinagdadaanan sa buhay at instrumentong nagagamit ng Diyos, eh kaya nga sabi, let it be an opportunity for not only for joy but for great joy. Okay? Bakit po? Because it develops us. Ang ganda nung sinabi sa dulo, no, ng verse 4, let it grow for when your endurance is fully developed, take note, you will be perfect and complete, needing nothing. Ang ganda nun, ano? Yung paglago na nagdadala sa iyo sa point na matatag ka na, nasa iyo na yung kailangan mo, at sapat na, no, yung iyong kakayahan para harapin pa yung mga hamon. Kaya nga, ang isang bagay na sinabi rito sa verse 5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. May assurance eh. Na pagkailangan mo ng karunungan, ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, teka lang Lord, ang problema ko financial, bakit naman karunungan itong binibigay mo? Baka sabihin mo pa, wisdom is good but I need cash. Pero hindi po eh, yan po ang garantisadong ibibigay eh. Wisdom. Bakit? Dahil ang sinasabi ng Panginoon, kaya ibibigay ang wisdom na yan dahil yan ang kailangan natin to discern bakit may problema. Ano ang dinidil ng Panginoon? Ano ang tinuturo ng Panginoon? At hindi lamang yun, paano tayo matututo sa mga pinagdadaanan. Kaya po yung wisdom binibigay so that we can discern, we can learn, we can grow, we can become better. Kaya kung sakaling may problema at lalapit ka sa Diyos, ihingi ka ng wisdom, eto assurance mo, He will give it to you. Ibibigay. Sigurado po yan, dahil yan ang pangako ng Diyos eh. Pero tandaan mo na yung wisdom na yon is for you to know how to properly diagnose the problem, to discern the problem, discern the issue, and respond to the problem so that you will grow. So yan po, no? Ang isang may tunay na pananampalataya, dumaraan pa rin sa pagsubok, pero maliwanag sa kanya na ang pagsubok ay daan sa lalo pang matagumpay na buhay Kristiyano. Okay? Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
6: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Hi, magandang araw ka Agapay. Welcome sa Reflections. Kumusta ka? Bago tayo mag-start, gusto kong i-affirm ang sarili mo. And tell yourself, good job for showing up. At kung meron kang kaibigan who keeps on showing up sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo sa buhay, nandyan pa rin sila sa iyo. Ipagpasalamat sa Panginoon. Ang mga kaibigan na maaasahan, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan, ay biyaya ng ating Diyos. Sa ating reflections, i-feature ko ang painting ng The Doctor ni Luke Fields. Si Luke Fields ay famous British painter and illustrator, and he is known for his social realism. At ang favorite reflection niya ay to present the lives of the poor at yung mga pangkaraniwang mga tao, mga ordinaryong tao, lalo na yung mga mahihirap, mga nasa laylayan. And isa sa mga nagmarka sa puso ng marami ay yung ang title ay The Doctor. Sa painting na ito, inilarawan ang mga tao. Makikita natin ang isang may sakit na bata na nakahiga, ang doktor na tahimik na nakaupo at nakaharap, nakatingin sa bata. Sa likuran ay makikita naman ang nanay na nakayukayok sa lamesa, lugmok at tila ba halos ayaw niya nang makita ang kanyang nagsasuffer na anak. At naroon din sa likuran ang tatay na nakatayo na tahimik na nag-o-observe. Kapansin-pansin din sa doktor na wala siyang stethoscope, walang thermometer o microscope o iba pang medical instrument. Nakaupo lang siya. Nakalarawan din sa painting na malapit ng mag-umaga na tila ba sinasabi sa atin ng mga observer na the doctor has been there for a very long time. Yung painter, he did not represent about the cure nor a perspective na gagaling yung bata, magso-survive ang bata. But he painted a picture of someone who stayed, and that is the doctor. At itong interpretation na ito, ang sabi ng nakararami, was inspired by his personal experience. Because it was during that time that he lost his young boy, yung pinakauna niyang anak, ang kanyang panganay, si Philip, who was at that time 1 year old and died on a Christmas morning in 1877. The young boy was attended to by Dr. Murray at dito na impress si Fields with the care and the attention that he gave to his dying child. Walang ginawang operasyon, hindi nagmadali, walang hawak na malaking medical instrument. The doctor knew that he could not do anything. Pero nandun siya upang magstay, manatili, makisama sa mga nagdadalamhating magulang. Fields wanted to put on record the status of the doctor. Gusto niya maitala, maipakita sa publiko kung gaano siya ka-grateful sa presence ng doktor na yon sa panahon ng napakabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Mahalaga talaga ang presence, ano, at in-emphasize din ito sa Job 2, sa verses 11 to 13. When Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Verse 12, when they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Kapag nakita natin na nagmanifest na sa itsura ng isang tao yung hirap, ano, mas nararamdaman natin ang bigat ng problema ng isang tao. That's what these friends of Job felt also when they saw him. So sa verse 13, they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Now, kaagapay, we will just focus on Job 2, 11 to 13. Kasi ito yung mabuting ginawa. Ito yung tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job. Sina Eliphaz, Bildad at Zophar ay nakiramay at naupo kasama niya sa lupa. 7 araw at 7 gabi, hindi sila nagsalita. Hindi sila nagmarunong. Hindi sila nag-opinyon. Sa punto na ito, dito lang ha, Job 2, 11 to 13, naging mabuting kaibigan sila. Hindi nila inayos ang problema ni Job, ni ibalik yung perspective na, hindi, yayaman ka ulit, binigyan ng false hope. Hindi nila kaya din ibalik na yung nawalang kayamanan, ano, maging yung mga namatay na mga anak. Maging ang kaniyang pagkakasakit, hindi naman nila din kayang pagalingin. But they stayed. Ganito rin ang mensahe ng ating reflections today. Hindi natin kailangan maging solusyon. Minsan, ang presence ang tugon. These friends stayed for 7 nights and 7 days. Let's just focus on this good act, okay? Presence. Be there. Be a warm body. Manatili sa tabi. Gaya ng presentation ni Luke Fields sa doctor, maring wala tayong kakayahan na ayusin ang sitwasyon. We can pray, but ultimately, ang tugon ay nasa Panginoon. At habang ginagawa natin yun, maganda na tayo ay nagpapakita ng malasakit, nakikinig. Our presence. Our presence that gives assurance. Referring to the painting of Fields, hindi naman dramatic yung ginawa ng doctor. He just sat, naupo siya, nagmasid. Pero napakalaking mensahe nito sa kanilang mag-asawa kasi it made them feel na hindi sila nag-iisa. Sa mga panahon ngayon, maraming tao nakakaranas ng uncertainty. Maraming tao nakakaranas na parang mag-isa lang sila sa mundo. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa relationship, mga nangyayari sa lipunan. Malaking bagay na tayo ay naroon na we journey with someone na nangangailangan sa atin. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lang sa panahon na okay na ang lahat. o masaya na ang lahat, saka ka pupunta, saka mo ipapakita ang iyong presensya. Ang mga tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job ay sa unang bugso ng problema, naroon na sila, no? 7 araw sila na natili. They showed up. It is also a ministry, the ministry of showing up, the ministry of listening, or by just being there. Sa mundo natin na napakabilis manghusga, kailangan ng mga taong kagaya mo. Marunong makinig, marunong manatili. Kasi 'di ba, sa ating social media, ang daming mga opinion agad, misinformation, alam agad ang sagot, lalong-lalo na ang cancel culture. But yung lesson na ating natutunan mula sa doktor at sa tatlong kaibigan ni Job, it teaches us na may mga suffering na hindi kailangan ipaliwanag, hindi kailangan ikaw yung tutugon sa problema. Pero maganda na nandun ka lang, umupo, walang judgment, samahan at ipagdasal. At yun bang hindi ka na magmamarunong o magbibigay ng opinion, or we call it unsolicited advice. Napakagandang gawin ito sa grief, sa caregiving at sa ministry. Kasi sa marami namang pagkakataon, di natin talaga kayang i-offer ang solusyon. Ang kaya lamang natin i-offer ay ang ating oras, ang simpatiya, ang presence, at ang pag-assure sa isang tao na anuman ang mangyari ay nariyan ka, kahit mahirap na umalis. Sabi rin sa Galatians 6:2, "Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ." And what is the law of Christ? The supreme rule of love, grace, and personal service na minodel ni Jesus. And that is to love others just as He loved us. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. Minsan kasi ang hirap din mahalin ang sarili. Pero ito na nga po sa John 13, "As I have loved you." Yan ang instruction ni Jesus. So that we will be able to bear one another's burdens. At ang pinakamahalaga rin ay manatili tayo sa Panginoon. Sa isang magulong mundo, sa mundo na punong-puno ng unos, ay maganda na tayo ay mananatili sa ating Diyos, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung wala tayong matibay na pinanghahawakan, mahirapan din tayong maging sandalan ng iba. John 15:4, "Remain in me as I also remain in you."

Pray tayo. Maraming salamat po, aming Ama, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na kami rin ay dapat mag-extend ng part of us for others, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang hirap po magstay, ang hirap po na magbigay ng comfort, tapos nagiging judgmental kami, tapos nakakapagsabi kami ng mga unsolicited advice. Actually, napakahirap po na manatili lang at walang sabihin. Pero thank you po for reminding us na ito lang mismo ay isang malaking regalo na para sa mga taong nangangailangan, mga taong nagdadalamhati, mga taong kailangan ng kailangan.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga istasyon, ang istasyon sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag nagasibya kita diri sa aton nga location, no, sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Diri nagahalin ang aton nga tingog kag sa aton nga transmitter, nagasibya kita sa kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Yan, welcome gid, no, sa aton nga sign-on kay alas 5 ang pag-umpisa sang aton nga broadcast. Kag magatakop kita alas 9 sang gabi. So, whole day broadcast kag kabay nga bilog man ka mong adlaw naka-tune in, no, ang inyong mga radyo. So, ano lang na, nagasigila na andar, no? Kag nakatuno diri sa aton nga istasyon. Good morning, gid. Kag welcome to Daybreak. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta kag nagapanamyo naman sa inyong tanan. Kag salamat, gid, sa Ginoo. Another day, no, ang ginhatag niya sa aton. Kaga may kusog naman kita nga nakareserba para sa adlaw nga ini. Salamat sa Ginoo sa pagtulog, sa kagabihon, sa kapahuayan, sa kaayuhan nga ginahatag man sang katulogon, no? Yan, kag nakabugtaw kita nga may ara na naman sang presko nga kusog. Munang ginasiling sa Book of Lamentations that the mercies of God are new every morning. Bagugid, prisko, no? Hindi siya pariyosang sudan nga nabilin kagabi nga gininit lang. Although na, may mantani na na. Pero ang kaayos ang Ginoo, prisko gid kadaaga, no? Brand new. And welcome kayo ang inyong mga shoutout. Kung sa radyo ka muga pamati, i-text nyo lang, no, sa aton nga number 0963-180-1469. And 0963-180-1469. Mga palangamuyuan, no? Text nyo lang, shoutout nyo. Mga maka-inspire nga mga mensahe, padala nyo lang via text message kag good morning man sa mga nagapamati via online, no, sa aton nga Facebook Live broadcast. Kag kung wala nyo pa na like kag na follow ang aton nga page, all you have to do is search lang sa aton nga FB 1062DXKI-FEBC Radio. 1062 ng aton nga frequency, no? And then like, follow, and share ang aton nga FB page. Yan, good morning sa mga nag-engage sa aton via FB Live. Kag ano na aton diri? May agagid sa kay Sis Lenny Fonticha Babas. Siling niya, good morning, God bless DXKI, maing aga sa Cameros family, kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding, sa Bilog Pamilya. Siling ni Pastor Jesse, good morning Pastor Alex and all prayer partners. Please pray kay Pastor Eliezer Cuello, no, na-admit siya diwat sa hospital. Pamuyuan na ito, no, for healing, provision. Kay Sis Rose Kadungog Quijano, good morning. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed day. Pastor Alex and to all prayer partners, God bless DXKI and the broadcast today. Requesting po, Pastor, for provisions today. Salamat. Ayan, ngayon kita sang provision sa aton nga Ginoo, no? Kag maing aga kay Dai Panganiban Roque, kay Brad Ronnie Sim, amuman kay
Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Sis Annabel Hanyola Bandada. Good morning gid sa inyo tanan, no? Especially sa mga abyan naton nga nagsako naman sa ilang mga negosyo nga nag-aabri aga pa, no? Dira sa palingke, sa Chinatown, kag sa mga kapitbahay naton nga mga lugar nga may mga negosyante nga aga pa, no? Nag-aabri na sa ilang pwesto. Especially ang mga bakery, yan. Aga pa na iya, kay kinanglan sang mga mainit nga tinapay. Good morning dira kay Brother Banban, kay Sis Amelin Diaz Magan sa Barrio 5, Sambanga. Good morning sa inyo. Kumusta nga ton nga mga tinapay dira, no? Sa Bonkicks Bakery. Yan. Kag may agaman sa tanan nga nagapuro pangapi na, nagaluto, sang ilang mga pamahaw, nagapanglimpyo, nagapanghimos, panglabada, no? Yan, good morning. Welcome, kid. Happy, happy birthday sa mga celebrators naton. I-anong ta naman? Haranahon ta naman sila. Kag i-ano naton? Greet man naton ang mga nag-celebrar sang ilang mga special anniversaries, no? Especially ang wedding anniversary subunggid nga adlaw, no? August 19. Yan, happy birthday and happy anniversary sa inyo. Kagyari nga aton nga pangharana sa mga nag-birthday, pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Okay, ang aton nga oras alas 5:11 sang aga. Padayon ta sa aton nga program, no? You're still listening to Daybreak sa ka devotional and prayer meeting, no? Sa kagahon, Monday to Friday kita 5 to 5:30, no? Basta mayang lawas lang maka live broadcast di kita pirmi. Good morning kay Sis Gemini Ong Ante. Muman sa kay Sister Delia Tomas, kay John Paul Barrientos, kay o sa Sinaon family, no? Kay Joanne, Nay Helen, and Nay Piring. Mayugid nga aga sa inyo dira, no? Sa Barangay Lambuntong, no? Kag sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga ang iban bisan way lang way naga pabatyag, no? Wala naga-engage, naga-communicate, pero padayon nga naga-pamati. Yan, alas 5:12 sang aga, kaga kaduta sa aton nga prayer time, no? Pangamuyo kita. Especially sa mga naga-masakit, no? May mga ginabatyag sa kalawasan kay dako gina nga concern. Okay, kaga pamuyuan naton si Pastor Eliezer Coelho kaga ang iban pa, no? Dumdumo naton.

0: mga kapamilya naton nga may mga ginabatyag. Nagapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa bagong adlaw ginhatag nimo sa amon. We thank you for sa paghatag nimo sang pagtulog, maayo nga pagtulog, pagbantay nimo sa amon sa bilog nga gabi. Amo man sa kapahuayan, Ginoo. And even for the new day, salamat gid, Ginoo. And we come to you this morning. Ginadala namon ang amon nga mga concern sa imo. Kag isa sa mga nagahatag isang dako nga concern sa amon is ang mga masakit sa amon nga mga kalawasan. We need your healing touch. Madamo sa mga sa amon, Ginoo, may mga ginadala. Pisikal nga sakit, ang iban may mga kasubo, pag-aalala, mga disappointment. Ang iban, they are emotionally and spiritually tired, physically tired. Pasalamat kami, Ginoo, kay ikaw ang amon nga pinaka-maayugid nga doktor, the great healer and physician nga makarestore sang amon nga mga kalawasan nga maluya, Ginoo. And we commit to you ang amon nga mga kauturan. Si Pastor Eleazar, iban pa namon mga utod, Ginoo, kay Pastor Roger, kay Nanay Lita, kay Mojo, amo man kay Nang Abet, kay Tuhil, and iban pa namon kauturan kay Edgar, kag sa iban pa namon nga mga kauturan man nga nagapamati, and may mga ginadala nga mga balatian. We pray that you would calm our troubled hearts. Paligunon mo, Ginoo, mga maluya namon nga espiritu. And sa panahon nga we are hopeless and in despair, you would bring hope to us. Paglaom. And even as we open your word today, ginapangayaman namon ang imong nga healing not only sa amon physical nga lawas but also to our minds, our faith, our relationships. Help us to trust you kung bisan ang dalanon nga amon ginatahak, mabudlay. Pero kabalo kami nga ginatuytuyan mo kami sang imong mga kamot. And so we surrender every burden to you. We receive your peace, your grace, and your healing mercy. Amon ni amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Ang amon nga Ginoo kang manuluwas. Amen and amen. Okay, good morning kay Sis Marge Agarado sa Mintar. Blessed morning everyone. God bless us all. Kagamaman kay Sis Beatrice Consad. Have a blessed day, everyone. God bless us all. Mayang adlaw dira sa inyo, no? Sa Texas, U.S. Kay Sis Presi Bernardino, silingya, blessed morning. Blessings to you all. God bless us all. Stay blessed, everyone, and stay safe. Mayang aga kay Sir Pastor Lolito Repaso. God willing, no, kita na itada sa katapusan ng Sunday, Pastor Litz. Kagamuman, good morning sa inyo dira, no, sa mga kauturan naton sa Bethel Baptist Church. May man ang makalagaw-lagaw man kami dira. Yan. Kay Brother Tristan Wyatt Gulay, siling niya maing aga, Reverend Alex, muman kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa Barangay Grinyo, City of Tacorong. Good morning sa inyo. Ayan. So, kaduta sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, and our text is found in Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Dua lang ka bersikulo. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, magsulod ka mo sa makitid nga puwertahan tungod kay masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impyerno kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan. Pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan kag dyutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 13 to 14, no? Kag amo man ni ang aton nga key verse, no? Matthew 7, 13 to 14. Kag malapit na si Jesus sa conclusion sang iyang Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount ni Jesus makita naton from Matthew chapter 5 to chapter 7. Kag iyang ginauhag ang iyang mga tagpalamati, no? As Jesus delivers this sermon on the Mount of Olives, nga hindi lang mangin relihiyoso, no? Kundi nga tanaw nila ang kondisyon sang ilang tagipusoon. Kag sa diri nga pamulungon, diri nga bersikulo, ginumpisahan ni Jesus by teaching, oh, sa pagtudlo sa duha ka pirilian, no? Duha ka gate, duha ka dalan, duha ka klase sang punong kahoy, duha ka klase sang tao nga nagaklaim nga kilala siya, no? And also the two foundation, no, kung madunduman ninyo, no, ang tao nga nagpundar, nagpatindog sang iya balay sa balas, ang isa sa pundasyon nga bato. So diriya duha ka dalan, no? Kag very attractive ang malapad nga dalan, no, kay siyempre lapad, no? Sino ba hindi gusto sang lapad nga dalan? Ning aton din nga kadalanan sa Coronadal, sa Marbel, no? Especially ang pakadto sa Jensan. Two lanes mala na sa una, pero karon anom na, no? Pwede na kalapad. Kag manami, nami nga lapad ang dalan, no? Kay damo makaagi, no? Hindi budlay mag-agi. So, very attractive kung lapad ang dalan. Okay? And in a spiritual and philosophical sense, ang malapad nga dalan is insakto gina para sa aton, no? Kay makaigo ang mga tawhano naton nga mga desire, no? As we walk the wide road, no? Ang mga kompromiso nga ginahimo naton, no? Mga ambisyon naton, mga pagiging makasarili naton. Iti siyempre lapad. Pwede naton nga malugaran ang iba naton nga mga desire. Kag damo tawo gaagi sa lapad nga dalan. So masadya. Masadya magbiyahe kung damo kaupod. Pero iba ang dalan nga makitid. The narrow road. Because the narrow road, nag-require nga pamaganan mo lang ang imong karga. No? Bilin mong iban. And then it requires obedience to God. Spiritually and theologically and biblically speaking, no? Kag masubo kung magbiyahe tada kay daw kagamay lang gid sang tawo nga nagaagi, no? Mingaw. Pero siling ni Kristo inang duha kadala na ang isa sina gapakadto sa kagubanan, no? The road to perdition or destruction, but the other road leads to life. Isa sa mga manami nga nobela nga ginhimo is ining Pilgrim's Progress ni John Bunyan, no? Nga kun sa diin ang bida diri si Christian, no? Nadiskubrihan niya nga ang iya nga panglakaton towards the celestial city nag-require nga dapat dito lang gid siya sa insakto nga dalan. Kay may mga shortcut, no? May mga distractions, no? May mga attractive nga mga alternative nga dalan. Kag may mga tao nga mag-offer sa imo nga diri ka na lang agi kay mas mapos, no? So madamo nga mga katawhan, they leave the road that God has designed kay mas komportable kon dito sila sa dalan nga malapad. So ang lesson diri is hindi tanan nga dalan, no? Hindi tanan nga mga mahapos nga dalan safe nga dalan. Kag ang lapad nga dalan amo na ang tama nga dalan, no? Hindi sa tanan nga panahon. Kay sa case nga ini, no, in Matthew 7:13-14, siling ni Jesus, "But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it." No, si Jesus mismo na hambal sini, no? "Only a few find it." Kamay lang, no? Kay kung ginhambal ni Jesus, in other words, matuod ni, no? Hindi niya silinga ng istorya-istorya lang, no? Madamo gid sa mga tao nga maglakat sa dalan nga pagkadto sa kagubanan, but only few people will walk and will find the narrow path that leads to eternal life. Yan. So this is the truth, no? Nga gamay lang ang maka ano sini. Subot siling ang makakita sini nga dalan, magalakat sa sini nga dalan. So but silingon madamo nga mga tao nagapadulong sa kagubanan. Nagapadulong sa kagubanan gid, no? Hindi sila nagapadulong sa kayuhan. Ayan, so tanaw naton diri ang punto nga kinanglan naton mabalon, no? Subong aga. So mo na to, no? Attractive ang dalan nga malapad. Way man nagsiling si Jesus nga delikado inang adalan, no? Siling ni Jesus, attractive, no? Wide is the gate and broad is the road. Namigin manabi, basta lapad ang dalan, no? Kag sa subong, sa kalibutan, amo na ang gina-offer, no? Nabalang, kung tama sa pamatyag mo, himua. Kay ti damo man ang gahimo, sina. Sunaan na lang, no? You only live once. Deserve mo na. So himua ang bagay nga makapalipay sa imo. Unami man natani, no? Pero hindi tanan nga bagay nga makapalipay sa aton, makapalipay man sa Ginoo. Ang budlay, ang sadya sina kung, kagang mabudlay sina kung nalipay ta, pero hindi nagali na iya kabubuton sang Ginoo, no? When we decide to do what feels right, and we just follow our heart, no? Amo na yung pilosopiya bisang kalibutan, sunda ang imong tagipusoon. Pero siling sa Biblia, bantayi ang imong tagipusoon, no? Because out of it flows the wellspring of life. Tapos ang iban maghambal nga, sige lang, pwede ka man magbago later na lang, no? Subong enjoy mo anay ang kabuhi. Why sila kabalo nga sa sige nila enjoy, no? Or kita man basi magbiring ng aton nga una-una kag ang aton nga tagipusoon and we can never return. Okay, so sa subong nga panahon, mas ginatagaan importansya ang popular nga bagay rather than what is true and what is honorable and what gives glory to God. No? Sa social media, muna, no? Kung anong popular, muna. Munang mayo. So ang pamangkot subong nga guys, ang dalan nga ginalaktan mo, di napakadto, no? Kaya ba si komportable ka sa dalan nga na pero wala ka balo, iba na gali ang direksyon sina, no? So ba si may mga area sa kabuhi naton nga mas ginapili naton yung lapad nga dalan, no? Kay gusto naton nga mahapos lang. Pwede nga it is our attitude towards money, our relationship, entertainment, no? Mga habits naton nira kag ang katigas ang ulo naton, mas gusto naton nga diri lang kuya sa lapad nga dalan kay daw wala kayo may gasaway sa akon di. Ang Ginoo ay managapanghadlok. Way managapanghulga. Pero seryoso ang Ginoo sa iya nga ginahambal sa aton. Kag bilang isa ka maayo nga amay, ginapandaman niya kita nga diri ka lang lakat anak. Kaya mo ni ang dalan nga nagapadulong sa kayuhan. Kapadulong sa paghidait, gapadulong sa kabuhi nga malipayon. Okay, so yan ang mga simple naton nga mga leksyon, no? Kag good morning sa inyo nga tanan, kag naubusan na ta oras, no? Tamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati, kag maluoy ang Ginoo, danay naman kita buwas nga adlaw, no? You're welcome, no, Pastor Lito Repaso, and God willing, no, basta pagbuot sang Ginoo maka pamasyal naman kami da, no. Yan. Good morning dira sa no maayo nga pagpangapi dira jo kag pag kaon sang mainit nga tinapay. Saliwat ako si Pastor Alex ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember the Lord is near to all who call on him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Nagapasalamat gyud ako sa Ginoo sa sini naman nga tion nga saliwat ginbugay niya sa aton nga makapakig-upod kita sa pagatuon kag sa pagpamanamdong naton sa pulong sa Dios. Kag ang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian kabay pa nga nakahatag man ato sa pag-aman sa aton subong sa pagsugata naton sa aton Ginoo sa isa ka pinisay nga pamaagi paagi sa pagtuon naton sa iyabla niya pulong. Worthy of worship, amo yadto ang titulo sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Kag sa pagkamatod, wala na sang iban pa nga takos sa aton niya pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat, pagtuo, kundi ang aton lamang niya Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga paagi sa bala ni pulong, aton pagid mahibaluan kung sino siya, ano ang iyang mga tinutuyo kag subong man ang plano niya para sa imo kag para sa akon. Kag amo ining tinutuyo nga ginatun-an naton ang pulong sa Dios agod nga aton pagid nga mahibaluan siya kag matuma naton ang mga butang nga iya gintudlo sa aton pagi sa bugay kag subong man sa kaalam niya. Sa sining tion padayon naton ang aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo kag ang topiko nga ginatalakay naton subong worshiping the right God the right way kag ini napasad sa manugwali Ecclesiastes chapter 5 1 through 7 kag ato na ini nga gintalakay sa mga nagliligad pagid nga mga broadcast naton kag padayonon lamang naton ang ini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Now ang isa ka butang diri nga makita naton among naghatag diri si Solomon sa aton sa mga prinsipyo sing mga pagtulunan kung paano naton parapitan ng aton ni Dios kaysa pulong sa Ginoo. Hindi lang gali iya nga pinagusto la kita kung paano siya naton parapitan, paano siya naton pagasimbahon, kundi ang aton niya nga Ginoo, pinasahi siya kay ang iya lamang nga pamaagi o kung ang patakaran ang iyaya pagabatunon kag iyaya nga pagatalupang don. Gani, ginsaysay niya ini sa iya bala ni pulong. Sa iban nga mga ginatog na ton reliyon, ang ilang pagsimba dipindi sa kung ano ang huyog sa tawo. Apang ang sa Biblia, diri niya naton makita nga naghatag ya sing mga specific commands ang Ginoo kung paano siya naton pagasimbahon. Sa daan ng katipan, ining kasulatan ni Moises sa Leviticus, mga maidid ina nga mga pagtulunan kung paano mga halad, ang mga piyesta, kag ang iban pagid nga mga pinasay nga mga okasyon nga dapat siya pagasimbahon kag kung paano siya pagasimbahon. Sa bag-ong katipan, amo man ina sa kapitulo 4 versikulo 24 sang 1 katawam sa ginambal dira sa Biblia sa ton, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nga hindi na kita dira magadto pero ako ni punto nga makita nga mo sini nga hindi lang kita makapinagusto sa pagsimba sa aton Dios. May mga ginatudlo ang Biblia sa aton kaya mo ini ginagamit sa Ginoo agud mapayag niya iya kabubuton kag mga plano para sa aton ang iya bala ni pulong kag diri nalakit diri kung paano siya naton pagasimbahon. Kaya sa sininga din nalang sa kasulatan makita naton nga may mga prinsipyo diri, may mga pagtulunan diri nga gin bugna ang Dios pagi sa kay Solomon kung paano siya naton pagasimbahon. And we have here three movements or forms on how we should worship the Lord. Now, sa panahon ni Solomon, ang ilang pagsimba na sentro sa templo. Amo ini nga ang pagambal diri ni Solomon sa aton, bantahi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Na wala ini nagapakita nga
nagalagaw lang, no? O kung nagapaliwaliwa ka nga nakagadto katuya sa templo. Ang but silingon sini, sampulong diri sa aton, nga when thou goest to the house of God. Ang but silingon sini, nga naglakat ka sa pagsimba. Ang imutuyo, hindi nga maglagaw-lagaw, hindi mag-sightseeing, kundi nga magsimbagid. Kagtungod sini, sa imo pagpalapit sa Ginoo, may mabutang ikaw nga dapat pagatalakayon. Kag-ari diri nagsaysay sa aton sing mga tatlo diri ka mga buluhaton. Sa aton ni subong nga panag-on, ayan ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton kung magpalapit kita sa aton ni iglesia sa adlaw sa Domingo, agud sa pagsimba. Amo man ini mga prinsipyo diri. Ayan ang duog, ang lokasyon naglain apang amuman japon ang Diyos nga ginasimba. Ayan ang panag-on naglain apang ang Diyos amuman japon nga aton ginasimba. So amo ini ang mga prinsipyo diri nga makita naton. Una diri amo ang ginatawag naton pag-aman, preparation. Ato na ini nga natalakay kag ang gusto diri panghop ni Solomon sa aton among hindi kita magdali-dali sa pagpalapit sa Diyos. Kundi dapat nga iaman naton ang aton nga kaugalingon. We need to take time nga sa pagpalapit naton antes kita magpalapit sa iya, maaman na naton ang aton nga kaugalingon nga aton tigipusoon. Ayan, sa aton nga pagpalapit sa iya, sa aton pauna-una, may mga duduman kita nga mga sala nga dapat naton ituad. Ituad naton ina. Ayan, sa aton pag-aman, sa pagpalapit sa iya, may mga butang kita nga nadunduman yung mga pagpakamayon niya. Pasalamatan na ito nina. Ayan, may mga butang kita nga nadunduman nga naghahatag sing kabugatan sa aton tigipuson. Sa pagpalapit na ito sa iya, iaman na ito na itong kagulingon pagi sa pagpanawag, sa bulig, sa kaluoy, kagsubungman, bugay sa iya. That's why kung aton yung alam taon sa pulong sa Ginoo, makita na itong gali, worship service doesn't start when prelude begins. Ang pagsimba nagasugod sa adlaw pagani nga sabado sang gabi sa pag-aman naton. Ayan sa suksuko naton, ayan sang aton dira nga mga dalalon, mga preparahon naton nga mga pagkabutang. Amo na makita naton kay ang pagsimba gali upod na dira ang pag-aman naton sa aton nga kaugalingon. Subong sa ilay nga panahon ginandaman nila ang ila nga mga tikang palapit sa templo sa Diyos Pasaka. Sa aton nga sa pagpalapit naton preparahon naton ang aton nga tagipuson. No, ikaduha diri nga makita naton, the second movement is participation. Ang pagpakigambit. Now, duha diri kabutang ang ginambal ni Solomon sa aton sa pagpakigambit. Ang pakigambit sa ginatawag naton pagpamati. Participation in what? In hearing, listening, and then secondly here, participation, apang aton ini pagkalang taon sa ginatog naton, ikatatlo nga punto, practice in speaking, no? Ang pagpakighambal, ang paghambal. Amo ini ang ikatatlo diri nga bahin, no? Kag amo ini ang ginatog naton, practice. Now, so ari naton anaton preparation. Ikaduwa, participation. Naano ining participation? Ang pagpakigupod naton sa iya sa pagsimba. Kaya kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, matutod gini nga pagsimba, nagapakigupod kita sa Diyos. Mabatsaga naton ang iya presensya, kag ang Diyos nahamuot sa aton na ginahimo, sa atubangan niya. Amo ini kung aton niya naton sa pulong sa Ginoo, dra, sa naunang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31. Katahom sa nga laigay dira
ni Pablo sa sini nga kamatuoran na tuoy sa ginatuwag naton pagsimba. Ginhambal niya ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Gani, bisan nagakaon ka o ko nagainom ka o kung bisan ano ang imo ginahimo, himo ang tanan sa kahimayaan sang Diyos. So kung aton nila ton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Now when we do things according to His purpose, plan, when we do things for His glory and for His honor, then that's worship. So anong butsilingon sinidri ni Pablo sa aton? Katulad si ginhambal diri ni Solomon sa aton, sa tion gali nga nagahimo kita sa isa kabutang nga ginabatsyag nato ng presensya sa Ginoo, nga ginahimo naton ini sa ngalan sa aton Ginoo, kag aton nga nakita nga ini nga butang na sa puwa naton nga makahatag sing kalipay sa aton Ginoo, kag namuot ini siya, ini gali pagsimba na. Ang mga nakamatuuran diri nga makita naton, hindi na naton kinanglanon nga magsulod pa sa simbahan agod nga makasimba. Bisan diin kita kung ang aton ginahimo para sa kamayaan sa aton Ginoo, that's worship. Kaya matutud galing nga pagsimba, ikaw kag ang Diyos nagaupod. Ikaw nga nagahimo, ang Diyos nga nagatanaw, kag siya nahimaya, nahamuot, nalipay sa ginahimo nimo. That's worship. Amo ina matutod niya pagsimba. Now, sa siniya nga dinalan sa kasulatan, ari ang tao nagadto sa simbahan, nagadto sa templo, no? Agod sa pagsimba. Kag anong ginambaldra ni Solomon sa pagkari naton sa ilang tion, sa templo, sa aton nga panahon, sa simbahan, iama nato natong tigipusoon nga magpamati kita. Now, aring importante nga pulong diri. We should be more ready to hear than to give sacrifice of fools. Now, ano ang ginatog naton pagsimba ang managing talakay naton sa naligad? Worship is not mechanical. It's not going through the motions. Worship is not superficial, not faking out the emotions. Worship is what? Is receiving God's revelation, which means to know God through His Word. Amo ni nga dapat pamati kita. Kaysa pagpamati naton, may baluan naton kung ano ang ginintudlo sa Ginoo sa imo kag sa akon. Kag aton ina nga mahimo, kay amo ina ang ginatawag naton pagsimba. Na magabal kita magpamati, ayan, nagpamati kita sa ginawali sang aton nga mga manugpahalab sa aton mga pastor dra. So, pya kabahin, pwede manigali nga nagabasa ikaw sa iya bala niya pulong. Nagapamati man ikaw. Ang manabot silingon siya na diri. So, that's why kung aton gali ilang taon, diri na ito makita nga preaching is central to our worship. Kaya nga man, kung ang taon niya na ito sa pulong sa Ginoo, biblical worship is our right response to the revelation of God. So, ibugna sang Diyos sa aton. Kag kun ibugna sang Ginoo sa aton, ipahibalo sang Ginoo sa aton, maintindihan naton ini, ma-appreciate naton kadra ang aton nga response. Na importante ini. Kaya nga man, may posibilidad nga naintindihan naton, na-appreciate naton ang pulong sa Ginoo, pero sala ang aton nga response. Sala ya ang aton nga pagsapat sa ginpahayag sang Diyos. Ambot kon madumduman nyo pa ang isa kahari sa daan nga katipan nga amo ini ang ginhambal. Ambot kon may madumduman ka mong isa kahari sa daan nga katipan nga ginhambal ini ni Samuel sa iya ang ini nga mga pululungon. To obey is better than sacrifice. Yari karon ang pagtuman maayo pa
sang sahalad, kag ang pagpamati sang sasapay sang mga karniro. Ano diri ang butang nga natabo? Ngunit kung lang taon naton, 1 Samuel chapter 15, makita naton nga naghambal ang Diyos sa kay Haring Saul nga lakat ka kag gubata ang mga Amalekites. Laglaga sila ang tanan-tanan sa ila. Kag amo ini ang gimbugna sang Diyos sa kay Haring Saul. Kag naintindihan ini ni Haring Saul, gingubat niya, ginpamatay niya ang tanan-tanan luwas sa hari sang mga Amalekites. Kag ang mga matambo, kag mga maayong mga sapat, kay ang plano ni Solomon nga amo ini ang iyang ihalad sa Diyos. Na ang problema diri kay tam-an gid ya klaro nga laglagon ang tanan-tanan. Patyon tanan-tanan. Pero maging bilin siya ang hari. Kaya masubo pa gidri kay ang butang nga laglagon niya iya nga ginduwas kay iya nga ihalad sa aton nga Diyos. Kag tungod sa ginhimo ni Haring Saul. Ini nga ginhimo ni Haring Saul indi gali ini. Tam-an ka gamay lang nga sala ang ginhimo ni Haring Saul, kundi isa ini ka ginatawag naton sala nga gingamit nga pulong diri sa Biblia sa aton rebellion. Pagbato kay ang pagbato subong sang sala nga pagka babaylan. Kag ang pagkabatinggilan subong sang pagkadiwatahan kag mga terafim. Na kung lang taon na ito ng ininga dinalan sa kasulatan, katahom ko tani, kaya nagpahayag ang Diyos na insindihan ni Haring Saul apang masubo diri kay simbahon niya ang Diyos, suno sa iyaya nga pauna-una, suno siya kagustuhanan kung paano niya simbahon ang Diyos. Kaya ang Diyos nagabal hindi ang gusto ko pagsimba, pagsimba nga ginhambal ko sa imo kag sa mga katawan nimo. Kag tungod sini ang baylo amo ang korona ni Haring Saul. Sa sini mismo nga tion nagtalikod ang Diyos sa kay Haring Saul bilang iya pinili nga hari sang iya nga mga katawan. Kasubo diri kay nga man ang dako diri nga sala ni Saul among pagbato sa Diyos. Paano diri napakita ni Samuel sa aton? Isa diri kabutang nga masapuan aton sa pulong sa Ginoo nga musini. Saul substituted his worship by disobeying the very command of God. Ginislan ni Haring Saul ang iya nga pagsimba. Pagsimba nga tani sibo suno sa ginambal sa Diyos, ang ginislan niya ini sa pagsimba nga suno sa iya nga kagustuhanan. Kag tungod sini isa ini kasala nga ginatog naton rebellion o kung pagbato sa Diyos. That's why kung aton gili lang taon, there is no substitute in worshiping God. Wala sing anuman niya pwede na itong mabahilo sa pag-alagad, sa pagsimba sa Diyos. Kay ang iya nga pagsimba, ang iya nga pag-alagad niya, batunon niya lamang ang iya nga ginaplano, kaginatuyo niya pag-alagad. Hindi pwede, ang manibala, no? May mga tao kay isang amasini, wala sa payan niya, may mga immoral ako nga ginaubra. Pero nagisimba man ko, naghatag man ko sa akon nga mga halad dira, dudamo pagani ang akon nga ginhatag ng offering ko para sa bilog nga simbahan, kaya ako di pinakadako o naghatag sa simbahan sang offering dira. To siguro batunon man ko nagyapon sa Diyos. Again, there is no substitute for worship. Immoral relationships, corrupt practices, dishonest gains. Hindi ta pwede magambal nga bisan nag-obra ko sini pero may ginaobra man ko yang maayo para sa Diyos.
Kaysa nga itong panuna, nga ang Diyos may timbangan. Di ba? Nga, kung diin tumabugat, ti amo itong batunon sa Diyos. Kung malain ang babugat, ti hukman niya kita. Kung ang bugat dramayo, ti ano niya kita, batunon niya kita. Ang problema natin, kay ang talaksan sa Diyos, lain sa atong talaksan. Ang gusto sa Ginoo sa aton, ang pagtuman sa iya. Hindi ang aton gani nga mga halan. Kay mas importante ang pagtuman, mas importante ang ara sa ating pasoon, sangsa sa kamot naton nga ginhatag naton nga walay pagbag-o sa ginatog naton aton nga tagipuson. That's so importante ini nga makita naton subong. In coming to God, let us not only be prepared to come, but also we need to actively participate in listening to His Word, knowing it and appreciating it in order for us to have a proper response to it. Amo ini ang ginatudlo sa pulong sa Dios sa aton. Mga biyan, kabutod sa Ginoo, ang kamaturan din nga makita natin sa mga sa pulosan Diyos na masini. Biblical worship is a right response to the revelation of God. Dapat anay makasimba kita sa Ginoo sa insakto ka nagpigo kung nagpangatid kita sa ginabugna niya, ginatudlo niya, ginasaysay sa akong pag-disibantin. Na hindi lamang amasuna. Dapat dili niyang butang natin na sa atong na mga binuhatan. Ang mga butang atin yung natunan, ang butang ng mga napamananduman natin, atin inaagali na himuon para agi sa bugay kang sinanan. At agi sila, we can worship the right God, the right God. Sa madasa naman yung broadcast natin, inyong abyan, lagat sa kinan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call.
4: Once saved, always saved. And you can do whatever you want to do and you will remain saved.
3: Parang tama. Ngunit ano ang mali doon sa kasabihan patungkol sa eternal security?
4: Narito pong muli si Brother Jerome Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Reconciliation with God.
5: May mga tao, yan ang mali sa intindi nila tungkol sa eternal security. Naniniwala ko sa eternal security. Ang daming passages sa Bible nagpapakita na pag tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, hindi ka na mapupunta ng impyerno. Sigurado na ang iyong kaligtasan. He who began a good work in you will finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Tiyak yon. Pero may mga iba, minimisrepresent nila ang doctrine of eternal security. Ano ibig sabihin nila ng eternal security? Sabihin nila, once saved, always saved, and you can do whatever you want to do, and you will remain saved. Sounds right. Pero ano yung mali doon? Ang mali doon, pagka sinabi mo, dahil ikaw ay ligtas na, pwede mo nang gawin kahit ano, ikaw ay ligtas pa rin. At ang ibig sabihin nila ng kahit ano, talagang kahit ano. Born again ka na? O gusto mong magnakaw uli? Okay. Born again ka na? O gusto mong maging lesbian? Okay. O born again ka na? Gusto mong maging homosexual? Okay. Gusto mong mang-rape? Okay. Gusto mong pumatay ng tao? Okay. You are eternally secure. Mali. Hindi mo pwede sabihin yun. Ang tamang turo ng eternal security ay ito. Once saved, always saved, and if you are truly saved, you will only want to do what God wills. Yan lang gusto mong gawin. Hindi mo, ang utak mo is, Lord, no longer, not my will, but your will be done. At pag nakagawa ka ng mga bagay na kontra sa kalooban ng Panginoong Diyos, nahampas mo yung dibdib mo and say, God, have mercy upon me, the sinner. Panginoon, patawarin niyo po ako. Nagawa ko na naman itong kasalanan ito. Maawa po kayo sa akin, Lord. Talagang pinangahawakan ko lang yung sakripisyang ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Nagkulang na naman ako. Bumagsak na naman ako. Lord, please, have mercy. Yan. Yung mga taong ganyan mag-isip. Yung mga taong kahit hindi pa sila perfect, pero ando ng kanilang puso, ando ng desire nila na layuan ang kanilang kasalanan, ando ng kanilang desire na manatili sa katotohanan, sila ang makakakumpleto ng salvation. O tingnan nyo, sabi ni Paul dito, sa condition for salvation's completion. Tingnan nyo una, sabi niya rito, if indeed you continue in the faith. Pansin nyo, may nakalagay na if indeed it. I-connect natin itong verse 23, no? Sa verse 22. Tingnan nyo ulit. He has now reconciled us in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Pero hindi niya nilagyan ng period doon. Tapos may verse 23. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Merong if indeed. Hindi mo pwedeng abusuhin ang grasya ng Panginoon Diyos. Hindi dahil ikaw ay born again na 10 years ago, magre-relax ka na at sabihin mo, okay lang, mabait naman ng Panginoon Diyos. Gracious naman siya . It doesn't work that way. Kailangan seryosohin natin itong sinabi ni Paul, if indeed you continue in the faith. Now, ibig ba sabihin ito, hindi siya naniniwala doon sa kanilang kaligtasan? Hindi. Naniniwala ako na, alam niya, naniniwala siyang sila'y ligtas na. Nandun na yon. Kaya lang, kahit na nandun na yon, ang sinasabi pa rin ni Pablo, huwag niyong abusuhin ang grasya ng Panginoong Diyos. Anong ibig niya sabihin nung sinabi niyang, if indeed you continue in the faith? Pwedeng ibig sabihin doon, if you continue to believe. O di syempre, kung sinabi mo, dati naniniwala ka kay Jesus Christ 10 years ago, pero 5 years ago, hindi na ako naniniwala kay Jesus? Jesus, Savior? Hindi, si Jesus Christ. Parang isa lang yan sa mga Savior na dinala ng Diyos dito. Kapantay lang niya si Buddha, si Krishna, si Muhammad, si Maharishi. Yan lang yan, mga personifications yan. Si Jesus, isa sa mga personifications of the impersonal God. Yun na yung paniwala mo. Dati, 10 years ago, paniwala mo, yung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang paniwala mo kay Jesus, there is no name given under heaven by which men can be saved, but only by the name of Jesus. Pero 5 years ago, tinalikuran mo yung katotohanan na yun. You no longer continue to believe in Him. Ang tawag yan sa Ingles, apostasy. Hindi makukumpletong, hindi ka aabot dun sa pagkumpleto ng kaligtasan na sinasabi ni Pablo dito. Or, posible, ibig sabihin ng if indeed you continue in the faith, ibig niya sabihin ng the faith, the gospel. Or, ibig sabihin, the Christian way of living. Kailangan manatili ka dun. Hindi pwedeng sabihin mong, ayoko na maniwala sa Bible. May narinig ako na okay.

ng supporting images ito. Sabi niya, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel. Yan ang ibig niya sabihin for a person, hindi lang sa mga taga-Kolosas, kundi pati tayo, paano tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya o sa ating ebanghelyo. Una, sabi niya, be stable. Ang ibig sabihin itong be stable, sabi ng Bible scholars, yung Greek dito is passive. Ibig sabihin nun, merong nag-a-assist o tumutulong sa'yo upang ikaw ay maging stable, maging firmly established in the well-built structure of the gospel. So, ang ibig sabihin nito, to be stable, you need to trust in the power and the grace of God. Hindi lang ito sa sarili mong lakas. Sunod, sabi ni Pablo, and steadfast. Yung salitang steadfast comes from a Greek word na ang ibig sabihin, to sit. So, sinasabi ni Pablo, he is encouraging the church to remain firmly seated on the gospel. Ang description nga ng isang commentator, sabi niya, as a skillful rider is firmly seated on a spirited horse. Yung kabayo na sipa at kung ano-ano, pero yung cowboy na nakaupo doon, talagang grabe pa rin ang upo, hindi mapatalsik ng kabayo. Eto ang sinasabi na steadfast. Tapos dagdag pa niya, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Yung kanina, parehong positive eh. Be stable, positive. Steadfast, positive. Pero ito, negative. Not shifting from the hope of the gospel that you heard. Ibig sabihin, not moving away from the hope of the gospel. Ano tong hope of the gospel na ito? Last time, nung nag-share ako from Colossians chapter 1 verse 5, at ang topic eh, yung text ang nakalagay eh, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel, sabi ko doon, itong hope na to, this is talking of something subject or objective. Hindi ito yung hope, ikaw ay umaasa. Hindi. Pag sinabi rito, the hope laid up for you in heaven, ito yung inaasahan mo. Merong isang bagay, merong pag-asa na nandun sa langit na inaasahan mo. So, dalawang aspeto tong hope na sinasabi ko. Ito yung ikaw ay umaasa, pero may bagay na tinitingnan mo at yun ang inaasahan mong matanggap pagdating mo sa langit. Ito yung hope na sinasabi rito. So, ano tong object na ito? Ano tong bagay na ito? Ang daming aspeto nito. Tulad na natutunan natin dati, itong hope na ito ay makikita natin ang Panginoong Diyos face to face. Makikita natin si Jesus Christ and we will be like Him because we shall see Him as He is. Sabi ng 1 John 3 verse 2, tayo, ang katawan natin makaka-experience ng resurrection. Matatanggap natin ang kabuuan ng eternal life. Tayo ay magiging fellow heirs with Christ. May experience natin ang full salvation. Matatanggap natin ang eternal inheritance. Magkakaroon tayo ng lugar sa langit o sa paraiso. We will inherit the eternal kingdom, the heavenly city, and the new heavens and the new earth. Yan ang pag-asa na hinihintay natin. So sabi ni Pablo, huwag mawawala yon. Huwag mawawala ang pagtingin niyo doon. Naisin niyo yon. Mahalin niyo yon. Wag yung tatalikuran na sasabihin, eh, wala namang kabuluhan yan. Tagal-tagal ko na naghihintay, di pa naman dumarating. Wag. Sabi niya, not shifting from the hope of the gospel that you have heard. Alam niya, siguro kaya sinabi ni Pablo yun. Actually, pinatatamaan na niya yung mga false teachers na babanggitin niya sa chapter 2 eh. Kaya niya sinasabing, not shifting from the hope of the gospel that you've heard. Siguro, yung mga false teachers, yun ang ginagawa nila. Hinasabi nila, oh, ano yung sabi ni Paul? Hope? Huwag kayo maniniwala dun. Oh, asan na? Oh, may mga kasama kayo, namatay na. Oh, nandun na ba sila? Paano nyo alam? Oh, ano sabi ni Paul? Sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 4, ito talagang haharapin na niya talaga sila. Sabi niya sa Colossians 2:4, I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. Sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. I think yun ang dahilan kaya niya sinasabi, not shifting from the hope of the gospel. Dahil may mga tao, yun ang gusto eh. Nililin lang kayo, nilalayo kayo dito sa pag-asa.

na meron sa inyo. Now, tingnan nyo paano tinapos ito ni Pablo. Meron siyang binigay ng mga description ng ebanghelyo rito. Tatlong description ng ebanghelyo, at ang tingin ko, ang dahilan kung bakit binigay niya to ay upang i-encourage palalo itong mga Colossians na lalo pang dumikit sa ebanghelyo, huwag talaga silang lilihis. O, tingnan niyo, sabi niya tungkol sa ebanghelyo. Una, sabi niya, okay, balikan natin itong verse 23, you know? Sabi niya doon, not shifting from the hope of the gospel that you heard. So, anong unang description niya doon sa gospel? That gospel is something that you heard. Anong gusto niya ipaalala kaya sa kanila? Siguro gusto niya ipaalala, mga Colossians, mga mananampalatayang nakatira sa Colossians, mga Christians, huwag kayong lalayo sa ebanghelyo. Why? Because remember? Remember the gospel that you heard? Dahil sa ebanghelyo, ano nangyari sa inyo? You were born again. Dahil sa ebanghelyo, luminaw ang pag-iisip nyo. Dahil sa ebanghelyo, natanggal yung hostility ninyo in your mind, yung hatred ninyo towards God. Dahil sa ebanghelyo, you were no longer alienated from God. Dahil sa ebanghelyo, you were qualified to share in the inheritance of the saints in light. Dahil sa ebanghelyo, you were transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God's beloved Son, Jesus Christ. Dahil sa ebanghelyo, naka-experience kayo ng joy, ng peace. Natanggal yung inyong guilt. Natanggal yung takot ninyo sa Panginoon Diyos dahil ang tingin nyo nun sa Diyos, eh, sobrang lupit. Pero ngayon, napalitan ng pag-ibig sa Diyos. Ngayon, napalitan ng desire na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya yan ang sinasabi niya. Ito ang ebanghelyo, the gospel you heard. Tingnan niyo nagawa ng ebanghelyo sa inyo. Kaya huwag niyong tatalikuran yung ebanghelyo. O, pangalawa, ano pa sabi niya tungkol dito sa ebanghelyo? The gospel has been proclaimed in all creation under heaven. Hindi ibig sabihin na bawat isang individual nung panahon na yon ay nakarinig ng ebanghelyo. Hindi. Ang ibig niya sabihin dito, in all creation, whether Jew or Gentile, iba't ibang klaseng mga tao, iba't ibang klaseng tongues, iba't ibang klaseng mga lingwahe nila, iba't ibang klaseng mga kultura, itong mga taong ito, dito sa kanila pre-proclaim ang iisang ebanghelyo. Hindi yung may isang ebanghelyo sa mga taga-Colossas, sa mga taga-Ephesus, iba na namang mensahe, sa taga-Filipo, iba na naman ang mensahe, sa mga Pilipino, sa mga Chinese, sa mga Americans, iba-iba yung mensahe. Hindi, iisang mensahe lang yan, pare-pareho, sa lahat ng klase ng tao, iba-iba ng kultura, iba-iba yung pananaw nila tungkol sa mundo, pero iisang mensahe. Ganyan ang ebanghelyo. Universal. Kaya, huwag niyang tatalikuran to. Wala nang ibang mensahe. O, ikatlo, ano pa sabi niya tungkol dito sa ebanghelyo? Of which I, Paul, became a minister. Ano yung palagay ko? Ang gustong iparating ni Pablo dyan sa kanila ay ganito. Tingnan niyo ang nagawa ng ebanghelyo sa akin. Remember kung sino ko? I was a persecutor of the church. Remember sometime, kwento ko sa inyo, may daladala akong authority from the chief high priests ng Jerusalem. Pumunta ako ng Damascus para ano? Para hulihin lahat ng mga nagkaklaim na sila ay mga alipin ni Jesus Christ upang sila ay ipakulong. Ang sinasabi ko noon, si Jesus Christ ay impostor. Ang sinasabi ko noon, ang Christianity, kasinungalingan, walang katotohanan ito. Kaaway ako ng mga Kristiyano, mortal enemy ako ng Christianity. And then, ano nangyari? Nung papunta ako ng Damascus para litisin itong mga Kristiyano, sinalubong ako ni Jesus Christ. Si Jesus na akala ko patay, buhay. Ang sabi ni Jesus Christ sa akin, Saul, Saul, why are you persecuting me? And then, pinakilala niya sa akin kung sino siya. O ano nangyari sa akin? Nabago ko. Nabago ko dahil sa ebanghelyo, ang dating blasphemer, ang dating mamamatay tao,
ang dating kinokontra si Jesus, ang dating kaaway ng mga Kristiyano. Ngayon, I have become a minister of the gospel that I hated so much before. Bakit? Ano nangyari? Because the gospel has power. The gospel is the truth. The gospel can change lives. If it can change someone like me, he can change anyone. That is why, sabi ni Paul, do not depart from the gospel. That is why, be steadfast in the gospel. That is why, stay put in the gospel. Yun ang kanyang sinasabi rito. Kaya ulitin ko, hindi dahil sabi natin, uy, born again na ako, reconciled na ako, eh, automatic na yon. Hindi. May kondisyon. Ulitin natin, sabi doon, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you have heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Okay, tapusin natin itong ating pag-aaral. Here are my closing words. Merong apat na aspeto ditong pinapakita regarding etong ating pakikipag-isa, etong ating reconciliation with God. Una, without Christ, all people, lahat ng tao, are alienated from God, hostile to Him, and engaged in evil. Lahat ng tao, pati yung taong pinakanirirespeto nyo, pag wala siya kay Kristo, ito ang kanyang kondisyon. Yung tingin nyong anghel sa mata ng Panginoong Diyos, anak ng Diablo yon. Kahit ano pang kabutihang sabihin nyo, Brad, Pastor, alam ko to, ang bait talaga nito eh. Siya yung tumulong, nagpaaral sa aking mga, sa amin, sa akin, at mabait talaga siya. Again, merong mga taong mabait, pero pag pinag-usapan na ninyo ang tungkol sa Diyos, magagalit na yan sa'yo. Sabi niya, pwede ba? Huwag natin pag-usapan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng Diyos. Tinan mo akong yaman ko na. Tsaka mabait na ako. Ang mga taong kailangan ng Diyos, yung mga nasa kulungan tayo, huwag natin pag-usapan si God. At si Jesus Christ, lalong huwag natin pag-usapan. Bakit? Siya lang ba ang tama? O paano yung mga Muslim na hindi naniniwala kay Christ? Paano mga Buddhist? Paano? May mga taong ganong magsalita, pero ang babait. So yung kabutihan nila, hindi base sa standard ng Panginoon. Yan ang una. Pangalawa, only Christ's death can bring reconciliation to God. Kaya ako yun nga yung gusto ko sabihin lagi eh. Si Mary, hindi pwedeng siya ang co-mediatrix. Hindi pwede. Kasi, hindi naman siya namatay. Kailangan Diyos na nagkatawan tao at itong Diyos na nagkatawan tao, namatay. Para tayo ay maibalik, maipagkasundo sa Panginoong Diyos. Mary did not do that. Or an angel did not do that. Or any founder of religion did not do that. Ikatlo, God's goal for those who are reconciled to Him is that they would be holy and blameless and beyond reproach. Wow, super ganda nito. Sabi ko nga, hindi lang gusto ng Diyos na tayo ay binigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin para lang makapasok tayo ng langit. Hindi lang yon. Praise God, makapasok ka ng langit. Pero hindi lang yon. Pag nasa langit ka, pag tiningnan ka ng Panginoong Diyos, ikaw ay singbanal niya, ikaw ay katulad niya sa blamelessness, ikaw ay katulad niya beyond reproach. Yon ang nagbibigay ng aliw sa puso ng Panginoon. Tuwan-tuwa siya noon na ikaw na kanyang anak ay kapareho niya in terms of moral perfection. Yon ang gusto ng Diyos. At tayo ay katulad ng kanyang anak na si Jesus. Nung sinabi niya tungkol sa kanyang anak, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Ganun na rin ang sasabihin niya sa iyo. If you are reconciled to God through the death of His Son, Jesus Christ, He is also well pleased
with you. And then ikaapat, though we are already reconciled, we need to persevere to reach the fullness of our salvation. Alam niyo, ulitin ko, walang duda si Pablo na itong mga taong ito, okay na sila spiritually. Diba? Dati nga, pinag-usapan natin, ang prayer natin dapat sa mga taong maayos ang spiritual lives. Diba? Yeah, maayos ang spiritual lives ng mga Colossians. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 5, "For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ." O tinan nyo, yung pananampalataya nila matibay kay Kristo. And yet, meron pa rin siyang warning. Ang warning niya, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Ibig sabihin ito, huwag nating mamaliitin itong issue ng kasalanan. Huwag nating mamaliitin na, born again na naman ako, okay na naman ako, maayos na buhay ko. Hindi. Pagkasalanan, kahit gaano kaliit, seryosohin natin. At sabihin natin kaagad, pag nagawa natin yan, "Lord, please, I am really sorry. Please forgive me." Dahil dito sa kasalanan, you want me to be perfectly holy. You want me to be perfectly blameless. You want, Lord, na I will be perfectly above reproach. Nagawa ko na naman ito. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay para ganito mangyari sa akin. And yet ito, bumagsak na naman ako. "Lord, I'm really sorry. Please forgive me." And then, sit. Stay put. Remain in the gospel. Continue to believe in the gospel. Hold on to it. Don't give it up. Ano man ang mangyari. Oo, pumapalpak ka. Oo, nagkakasala ka. Oo, bumabagsak ka. Pero balik uli. Ano promise ni Jesus Christ? Ano promise ng 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, God is faithful and just and He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Praise God. Praise God. Sana itong ating pag-aaral na to will really encourage our hearts to persevere, to continue to love Jesus. May we continue to praise God. May we continue to share the gospel to others because this is what people need

0: Mula sa dati nating buhay na kalaban ng Diyos, ay ipinagkasundo tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Binuhos ang kanyang dugo para sa atin ng mga kaaway niya. Kung walang kamatayan ni Kristo, wala ring pakikipagkasundo. Ang layunin ng Diyos ay upang tayo ay maging banal, walang kapintasan at walang dungis sa kanyang harapan. Bagamat na ipagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos, ay hindi natin pwedeng abusuhin ang kanyang grasya at kabutihan. Huwag nating mamaliitin ang kasalanan. Kailangang seryosohin ng bawat Kristiyano ang mapanatili ang kanyang pananampalataya. Manatiling matatag at matibay ang kanyang espiritual na lakad at hindi lumayo sa tiyak na pag-asa ng Ebanghelyo na ating narinig. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Reconciliation with God.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po namin makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: May katumbasba sa wikang Filipino ang mga salitang nucleus, equilibrium at transistor? Aba, hindi tayo pahuhuli. Nucleus ay kabuuran, equilibrium ay larang, at ang transistor ay saligwil. Muli, kabuuran, larang, at saligwil sa wikang Filipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
3: Sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, NCR at ilang lugar sa Luzon magpapatupad ng alternative learning at work arrangements ngayong araw.
6: DepEd itinutulak ang pagpapatuloy ng klase sa mga ligtas na paaralan sa kabila ng mga suspensyon.
5: At sa kalakalan, presyo ng langis sa pandaigdigang merkado muling tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Muling inatasan ng Malacañang ang mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at sa 17 mga lalawigan na magpatupad ng alternative work arrangements ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 19, dahil sa patuloy na malakas na ulan na dulot ng habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 129 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang alternatibong work setup dahil sa inaasahang mga pag-ulan. Sakop ng memorandum ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas, maliban kung may ibang direktiba ang local chief executives. Nasa mga lokal na opisyal naman ang desisyon sa pagsususpinde ng klase. Kailangang magpatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, babayaran ang kaukulang sahod ng mga contract of service at job order workers at para naman sa pribadong sektor, nasa pamunuan ang desisyon sa pagsususpinde ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
6: Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes. Ang sentro nito ay tinatayang nasa 675 km east ng Itbayat, Batanes at kumikilos ang Tropical Depression Northwestward sa bilis na 15 km per hour, taglayang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot sa 70 km per hour. Ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay nakakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon o habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Antique at Aklan ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.6 hanggang 28.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:43 ng umaga at lulubog 6:17 ng gabi.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Isinusulong ng Department of Education ang updated emergency guidelines na magbibigay daan sa mga paaralan na muling magsagawa ng face-to-face classes kung ligtas na ang kanilang campus kahit may umiiral na mas malawak na suspension dahil sa masamang panahon. Ayon sa DepEd, layunin nitong maiwasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng learning time lalo na sa mga paaralang aktwal namang ligtas na para magbukas. Batay sa preliminary study ng Philippine Institute for Developmental or Development Studies na iniulat ng EDCOM 2, tinatayang 53 teaching days ang nawawala sa mga mag-aaral dahil sa iba't ibang non-teaching activities, school closures, dulot ng kalamidad at local holidays. Sa ilalim ng panukalang polisiya, maaring magbukas muli ang isang paaralan kapag may documented safety assessment at concurrence ng local chief executive. Gayunman, alinsunod pa rin sa DepEd Order No. 22, Series of 2024, mananatili ang otoridad ng school heads na magsuspinde ng klase kapag may isolated o campus-level hazards. Target naman ng DepEd na maaprubahan ang bagong guidelines bago matapos ang taon.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng 220 pagkasawi dahil sa leptospirosis mula Enero hanggang Agosto 8 ngayon taon. Ayon kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Assis Matuba, umabot na sa 3,440 ang kaso ng sakit sa buong bansa sa parehong panahon. Mas mababa ito kumpara sa 5,318 na kaso noong nakaraang taon, ngunit patuloy na nagbabantay ang DOH sa posibleng pagtaas ng kaso, lalo na matapos ang mga nagdaang pagbaha. Paalala ng DOH, iwasang lumusong, lumangoy o maglaro sa baha. Kung hindi ito maiiwasan, magsuot ng protective boots at takpan ang mga bukas na sugat. Agad ding maghugas gamit ang sabon at malinis na tubig matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng publiko na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 hours matapos ma-expose sa baha. May libreng doxycycline sa mga health center, ngunit huwag itong basta inumin ng walang konsultasyon dahil hindi ito angkop para sa lahat at kailangan matukoy ng health professional ang tamang paggamit.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Bahagyang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa ikatlong sunod na sesyon, kasunod ng paghina ng pag-asang magkakaroon ng kasunduan para wakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Umakyat ng 20 sentimo sa 71 dolyar at 7 sentimo kada bariles ang Brent crude, habang nasa 84 na dolyar at 79 na sentimos naman ang presyo ng West Texas Intermediate o WTI. Ayon sa mga analyst, nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo na matapos sabihin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Umabot sa 64.7% ang kabuuang retail payments sa Pilipinas noong 2025 ang mga digital payment. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kumpara sa 57.4% noong 2024 at pasok na sa target na 60-70% ng pamahalaan para sa digital payments hanggang 2028. Kasabay nito, 69.4% ang itinaas ng bilang ng digital payment accounts, habang 36.3% naman ang nadagdag sa mga negosyong tumatanggap ng digital payments. Sa unang pagkakataon, nalampasan din ng QRPH ang debit at credit card transactions, habang mas marami na rin ang transaksyon sa PesoNet kumpara sa paggamit ng tseke. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 53 centavos sa US dollar, 44 pesos at 35 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 18 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal.
5: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Zamboanga school shooting, pinaiimbestigahan, mas mahigpit na seguridad, hiniling ng mga mambabatas.
6: Pag-uugnay sa mga guro sa culture of violence, tinutulan ng ilang grupo.
5: At sa palakasan, Alex Iyala, tinalo ni Anisimova, laglag sa Cincinnati Masters.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanawagan ng ilang mambabatas ng imbestigasyon at mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang estudyante. Naganap ang insidente kahapon sa Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University. Nanawagan si House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong ng mas mahigpit na security measures kabilang ang posibleng paggamit ng metal detectors sa mga entrance ng paaralan. Isinusulong din niya ang mas mahigpit na regulasyon sa gaming platforms. Sinabi naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat makipag-ugnayan ang Department of Education sa mga ahensya na may mandato sa peace and order para sa seguridad ng mga paaralan. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ng investigasyon upang matukoy kung saan nang galing ang armas at kung paano ito nakapasok sa paaralan. Samantala, ilang mambabatas ang nanawagan din ng dagdag na suporta para sa mental health at psychosocial services, gayon din ang mga hakbang para sa digital safety ng mga menor de edad. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, umalma ang Alliance of Concerned Teachers o ACT sa naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa isang palace briefing, sinabi ni Castro na mahalaga ang paggabay ng mga magulang at paaralan sa mga kabataan. Binanggit din niya na may ilang guro umanong lumalabag sa pamantayan ng moralidad at nagtuturo pa sa mga estudyante ng kawalang galang sa kapwa. Kinundin na naman ito ng ACT at sinabing hindi dapat isisi sa mga guro ang mas malawak na problema ng karahasan sa bansa. Ayon sa grupo, kabilang ang mga guro sa mga naaapektuhan ng tinatawag nitong culture of violence. Binanggit din ng ACT ang umano'y kakulangan sa suporta ng gobyerno, mabibigat na workload at hindi magandang kondisyon sa trabaho ng mga guro. Inakusahan din ng grupo ang Administrasyong Marcos ng paglihis ng atensyon mula sa mga problema sa edukasyon at hinikayat ang pamahalaan na tugunan ng violence, neglect at inequality at iba pang suliraning binanggit nito. Samantala, ay giniit ng isang teachers group na dapat maging maingat ang mga pahayag laban sa mga guro at iwasang gawing pangkalahatan ang kanilang pananagutan batay sa isang insidente.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita naman, humihiling ang ilang labor groups sa Supreme Court ng agarang aksyon sa kanilang petisyon laban sa mga utos ng Pasig Regional Trial Court na nagsuspinde sa pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region. Kasunod ito ng writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig RTC Branch 152 nitong August 13 matapos mag-post ng 10 bilyong pisong bond ang mga kumpanyang kumukwestiyon sa wage order. Sa kanilang 20 pahinang manifestation, iginiit ng mga petitioner na dapat nang dinggin ng Supreme Court ang kanilang petisyon at questionin ang jurisdiction ng RTC sa pag-i-issue ng injunction laban sa wage order. Hiniling din nila sa mataas na hukuman na ipawalang bisa ang naunang TRO at ang writ of preliminary injunction at pigilan ang mga trial court na patuloy na humawak ng mga direktang hamon laban sa wage order. Sa ilalim ng wage order number NCR-27, nakatakdasan ng magkaroon ng 60 pesos na unang dagdag sahod nitong July 25, habang ang dagdag na 25 pesos ay nakatakdang ipatupad sa Enero 20, 2027. Sa full implementation, aabot sa 85 pesos ang kabuuang dagdag sahod sa NCR.
3: Bagong araw, balitang bayan.
6: Na Sugbu, Batangas, isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
7: Nagdeklara ng state of calamity sa Nasugbu, Batangas dahil sa epekto ng habagat at malawakang pagbaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 14 na araw nang umuulan sa bayan at nasa 12 barangay na ang nakaranas ng pagbaha. Patuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga residente habang naghahanda ang lokal na pamahalaan ng pangmatagalang drainage plan at nililinis ang mga tributary para mapabilis ang daloy ng tubig patungong dagat. Samantala, malawakang pagbaha rin ang naranasan sa ilang bayan ng Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at dulot ng habagat. Tinatayang 100 pamilya na ang inilikas habang nagpapatuloy ang rescue operation sa mga residenteng na-trapped sa kanilang mga bahay. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Mamburaw, Santa Cruz, Sablayan, Kalintaan, Paluan at Abra de Ilog. Sa iba pang balita, nagsumite ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice ng mga kaso laban sa Davao Mighty Steel Corporation dahil sa paggamit umano ng radioactive materials at paggawa ng bakal na hindi pumasa sa pamantayan. Ayon sa NBI, nakakita ang mga pagsusuri ng uranium at thorium sa ilang reinforcing bars. Hindi rin pumasa sa mandatory mass variation requirement ang kalahati ng mga sample na sinuri mula sa mga hardware sa Mindanao. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nabigo si Filipina tennis star Alex Iala na umabante matapos siyang taluni ni American 9th seed Amanda Anisimova 4-6-6-4-6-2 sa third round ng Cincinnati Open. US Open naman ang susunod na malaking torneo na dapat abangan para kay Iala.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Tinalo ng Strong Group Pilipinas ang Japan sa score na 107-86 para sa ikatlong sunod na panalo sa William Jones Cup sa New Taipei City, Taiwan. Nanguna si Isaiah Piñero sa 25 points habang may 15 points si Tahuan Aji at 13 points si Remy Martin. May 3-1 record na ang Strong Group at susunod na haharap sa Wonju DB Promi ng South Korea ngayong araw, alas 3 ng hapon.
5: Sa ating pagbabalik, Ombudsman nagpahayag ng pagdududa sa 2 buwang biyahe ni na Representative Leandro Leviste at extended leave ni Senadora Loren Legarda.
6: Pagliban ng ilang Senator Judges, posibleng magbuhat ng muling pagtingin sa conviction threshold ayon sa prosecution.
5: At sa ibayong dagat, mga bagong lindol ni Yanig ang Granada, Spain.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang dalawang buwang travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ang extension ng travel authority ni Senadora Loren Ligarda para sa medical reasons. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Mico Clavano, kahina-hinala para sa ahensya ang mga ito habang sinasagawa ang preliminary investigation sa mga reklamong kinakaharap ni Ligarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng mga transaksyon sa solar energy. Sinabi ni Clavano na ang travel authority ni Leviste ay mula July 26 hanggang September 24, habang ang travel authority ni Ligarda ay na-extend hanggang Agosto 19. Ayon sa ombudsman, nasa ikatlo o ikaapat na na-extension ito para sa medical reasons. Nitong July 31, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umabot na sa preliminary investigation ang mga reklamo kaugnay ng solar energy transactions. Tinanggi naman ni Ligarda ang mga aligasyon at iginiit na nagsumiti siya ng medical leave alinsunod sa Senate rules. Sinabi rin niyang wala siyang ginagawang paglabag. Patuloy ang preliminary investigation ng ombudsman sa mga reklamong kinakaharap ng mga respondent.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, posibleng muling tingnan ng Senate Impeachment Court ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa pagliban ng ilang senador sa mga paglilitis. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, makatwirang ikonsidera ang usapin dahil marami sa mga senator judge ang hindi personal na nakadadalo sa trial. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Sa 24 na senador, katumbas ito ng 16 na boto. Una nang sinabi ni Trial Presiding Officer Francis Escudero na nananatili sa 16 ang conviction threshold kahit may mga senador na hindi nakakadalo sa paglilitis. Nanawagan naman si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa mga senator judge na dumalo ng personal hanggat maaari upang direktang mapakinggan at masuri ang mga ebidensya at testimonya ng mga saksi. Noong Hulyo, sinabi naman ni House Impeachment Prosecutor Leila De Lima na hindi pa napapanahon para dalhin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa conviction threshold. Sa ngayon, wala pang pagbabago sa 16-vote threshold at ang posibilidad na muling suriin ito ay mula pa lamang sa panig ng prosecution.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sinusuri ng Office of the Ombudsman ang ilang reklamo ng conflict of interest laban sa mga kasalukuyan at dating mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na nakakuha ng government infrastructure projects. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesman Mico Clavano, nasa resolusyon na ang reklamo laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nasa preliminary investigation naman ang reklamo laban kay Tarlac 2nd District Representative Cristy Cuello Angeles. Ayon sa ombudsman, ang kanyang asawa na si Victor Angeles ang namamahala sa Northern Builders na nakakuha umano ng flood control projects mula 2022 hanggang 2024. Patuloy ding sinusuri ang reklamo laban kay Johnny Pimentel, dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon gobernador ng Lalawigan. Kasama rin sa preliminary investigation sina Benguet Representative Jerry Quiap at dating ACCIS Party List Representative Edvic Quiap. Samantala, hiwalay na reklamo naman ang kinakaharap ni CWS Party List Representative Edwin Garjola kaugnay ng umanay malversation of public funds. Nananatili rin sa preliminary investigation ang mga reklamo laban kina Senador Francis Escudero at Joel Villanueva kaugnay ng flood control controversy. Giniit ni Clavano na magpapatuloy ang trabaho ng ombudsman anumang political climate at ibabatay ang mga hakbang sa ebidensya. Hiwalay dito umano ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa 2025 National Budget kabilang ang Convergence and Special Support Program at ang sinasabing Senate Leadership Fund.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Tatlong bagong pagyanig ang tumama sa Granada Province sa Southern Spain na ikinasugat ng bahagya ng tatlong katao at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Ayon sa National Geographic Institute, higit magnitude 4 ang mga lindol. Bilang pag-iingat, nilimitahan ang pagpasok sa ilang bahagi ng Alhambra at isinara ang ilang museo at sports facilities.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Inihayag ni US President Donald Trump na walang nagaganap o nakatakdang usapan sa Iran. Giniti niyang bukas ang Strait of Hormuz, ngunit sinabi naman ng Iran na mananatiling sarado ang mahalagang rutang pandagat hanggang matugunan ng Estados Unidos ang mga kondisyon nito.
3: Pag-aaral, bagong diwa.
5: Mula po ito sa Roma 12:18 hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 19 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Shaira Gabornes.
5: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang tamang oras, alas 6:56.
8: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. Agosto 19, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: Headline.
0: Para sa aton balita lokal, anom ka kabalayan na sunog sa Coronadal, 29 ka individual apektado. Catch up operation naghatag serbisyo kag bulig sa mga residente sang Surala. 218.5 million pesos nga balor sang farm to market road ginapatuman sa Tiboli. Barangay Poblasyon sa Tiboli nakatipon sang 53 kabag sang dugo sa ginhiwat nga mass donation o mass blood donation. 318 ka pasyente nakabenepisyo sa libre nga medical transport sa South Cotabato. 122 million pesos nga balor sang infrastruktura nga mga proyekto para sa 2027 ginapreparar sa South Cotabato. Inflation sa Soxurgen nagsaka sa 7.9%. DA12 nagbukas ang libre kag year-round nga accreditation para sa mga organisasyon. DENR12 ginapalig-on ang ihibalo sang mga empleyado sa standardized mapping kag spatial data management. Night Heron na rescue kag gilayon nga ginbalik sa natural nga puluy-an sa Cotabato. Para sa balita nasyonal, Senado nag-aprobar sang bill nga nagadumili sa pagpugong sa pasyente bangod sa utang brownout liwat ginaekspektar sa Visayas bangod sa ikawalo nga level sang red alert. Bugas ang sulfur dioxide sa bulkang Mayon nagsaka liwat sa mataas o sa mataas nga level. Sa balita international, Hawaii ginigo sang Hurricane Lala, isa na utasan sang kabuhi samtang 100,000 kabalay nadulaan sang kuryente. 16 na utasan sang kabuhi sa Russia kag Ukraine bangod sa giyera. Masobra 2,300 ginbawian sang kabuhi bangod sa Ebola outbreak sa Congo. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Nasunog ang anom kakabalayan sa Purok Liganes, Barangay Zone 1, siyudad sang Coronadal, pasado alas 4 sang hapon. Lunes nga adlaw, apektado sa insidente ang anom ka pamilya o kun 29 ka individual nga nadulaan sang puluyan matapos madasig naglapta ang kalayo sa magkaiping nga mga balay nga hinimo sa light materials. Suno sa isa ka residente, nagumpisa ang kalayo matapos may naglungtad nga spark sa isa ka bahin sang isa ka balay bag-o madasig naglapta ang kalayo sa katupad nga mga balay. Gilayon nagresponde ang Bureau of Fire Protection Coronadal. Agod tap naon ang sunog kag malikawan ang dugang nga paglapta sini. Nagapadayon ang investigasyon sang BFP agod matumod ang eksakto nga ginhalinan kag rason sang sunog. Amo man ang kabug-usan ng balor sang damyo sa insidente. Anom ka balay ang naabo, anom ka pamilya ang naapektuhan nga subong nagakinahanglan sang bulig. Padayon nga ginapalapit sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang nagkalain-lain nga serbisyo kag bulig sang gobyerno sa mga komunidad nga mas nagakinahanglan. Inipaagi sa catch up o kon governance o convergence approach for transformation and change unification program operation. Ginpatigayon ang operasyon sa sitio Lambobong kag sitio Food First sa Barangay Tubiala, Banwasang Surala, kung sa diin nakabaton ang mga residente sang nagkalain-lain nga serbisyo kag bulig halin sa mga opisina sang gobyerno probinsyal. Naghatag ang South Cotabato Provincial Hospital sang libre nga medical check-up kag mga bulong samtang nagpatigayon man ang open roads sang information drive may kaangtanan sa husto nga pagdumala kag paghaboy sang basura. Lakip man sa aktibidad ang oryentasyon may kaangtanan sa responsable nga pagplano kag pagdumala sang pamilya, pagpanagtag sang mainit nga pagkaon, disaster risk reduction and management information, education and communication o kon EIC materials kag iban pa nga serbisyo para sa kahimsog, nutrisyon kag agrikultura. Nagpanagtag man ang mga opisina sang planting materials, fertilizer, walking aids, nutri packages, mga bayo, kitchen sets, kag water jugs, sagod makabulig sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang mga pamilya. Ginpakita sang catch-up operation ang padayon nga panikasog sang gobyerno nga madala ang serbisyo, bulig kag paglaom sa mga komunidad, ilabi na sa mga lugar nga mas nagakinahanglan sang suporta sang gobyerno. Alas 7:30, formal na nga ginlunsar ang 218.5 million pesos nga balor sang Maandatal Tablo Farm to Market Road sa Barangay Maan, Banwasang Tiboli. Ini matapos ginhiwat ang groundbreaking ceremony adlaw sang Huwebes. Sakop sang proyekto ang 8.7 kilometers nga konkreto nga kalsada nga may 5 ka metros ang kalaparon kagin patuman sa idalom sang Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o kon DAPRDP. Nagserbi ang proyekto sa agricultural production area sang Barangay Maan kung sa diin lakip sa nagapangunang nga produkto ang lubi, kamuting kahoy, kakao, kag kape. Suno kay DAPRDP Regional Project Coordination Office 12 Project Director John Pascual, ginaexpektar nga makabuhin sa gastos sa transportasyon ang sang mga produkto agrikultural ang mas maayo nga access sa lugar. Samtang ginpahayag ni Tiboli Mayor Kayo Dale Tuan nga makabulig ang proyekto sa ginabulubanta nga 8,000 ka residente sang komunidad na subong naka-experyensyar sang kabudlayan sa pagbiyahe. Paagi sa proyekto, ginalauman nga mas hapos ang pagbiyahe kag pagdala sang mga produkto sang mga mangunguma halin sa Barangay Maan pakadto sa mga merkado kag sentro sang komersyo. Sa dugang pa nga balita lokal,
Nakatipon sang 53 kabag sang dugo halin sa ginpatigayon nga mass blood donation activity ang barangay poblasyon Banwasang Tiboli. Gitpangunahan ang aktibidad paagi sa pagbinuligay sang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank, barangay local government unit sang poblasyon kag mga katapos sang rural health unit sang LGU Tiboli. Ang aktibidad nga ini may tinutuyo siguruhon ang pag-angkon sang nagakaigo luwas kag madasig nga access sa supply sang dugo para sa mga pumuluyo nga nagakinhanglan sang gilayon nga bulig medikal. Ngin maayo ang sabat sang komunidad kung sa diin kapinkulang isa kagatos ka individual ang nagtambong kag nagpakita sang kahandaan nga maghatag sang dugo. Lakip sa mga nagpartisipar ang mga barangay navigator sang barangay poblasyon, mga representante halin sa pribado nga sektor kapareho sang Sumifro Philippines Corporation kag Magsige Multipurpose Cooperative. Lakip na ang mga voluntaryo nga residente sang Tiboli. Napaidalom ang mga donor sa hugot nga screening kag pagsusi agud masiguro ang kaluwasan sang mga ini kag kon na mabato ng ila dugo. Sa kabugusan nga tala, sang nagboluntaryo, 53 ang kwalipikado nga donors kag madinalagon nga nakahatag sang dugo. Nangin maayo ang kabugusan nga bloodletting activity sa pag-atipan sang mga professional nga medical personnel. Pagkatapos ang bloodletting, ginhatagan man ang mga donors ang nagkakaigo nga post-donation care, lakip ang provision sang pagkaon kag mainom agud madasig mabalik ang ila kabakod. Ang mga nakolekta nga dugo magaserbe nga importante nga bulig sa mga manginahanglan, partikular ang biktima sang mga aksidente, may komplikado nga operasyon kag surgical procedures, mga nagbata kag mga komplikasyon sa pagbuntis kag iban pa nga may kritikal nga kondisyon medikal. Paagi sa voluntaryo nga paghatag sang dugo, liwat na pakita sang mga pumuluyo kag pribado nga sektor sa Tiboli ang mabakod nga bayanihan na malasakit kag pagbuligay ng isa ka simple nga tikang nga nagbilin sang dako nga epekto kag nagtugas ang paglaom sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dugo agud masalbar ang kabuhi.

1,000 pesos o ko na makulong sang tubtob duha ka tuig kag apat ka bulan. Para naman sa mga opisyal nga nagpatuman sang illegal nga pagpugong, mahimo maglabot sa 1 million pesos ang multa kag tubtob 6 ka tuig ang pagkapriso. Suno kay Senador Riza Hontiveros, hindi ginakuha sang ginaduso nga layi ang obligasyon sang pasyente nga magbayad sang ilang medical bills. Mahimo gihapon magpanukot ang ospital paagi sa legal nga pamaagi apang hindi ini makapugong sa pasyente bangod lamang sa kulang nga pambayad. Tinutuyo sini nga mapanalipdan ang kinamatarong sa mga pasyente samtang ginahatagan sa gihapon sang legal nga paagi ang mga ospital sa pagpanukot sang ila mga balayran. Liwat gin paidalom sa red alert ang Visayas grid adlaw sang Lunes, sumalin alas 5 sang gab itubtob alas 8 bangod hindi nagakaigo ang supply sang kuryente kumpara sa mataas nga demand. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, kon NGCP, yara lamang sa 2,344 megawatts ang available capacity sang grid kumpara sa peak demand nga 2,413 megawatts. Ini na ang ikawalong red alert nga na-record sa Visayas sa subong bulan sang Agosto. Yara sa yellow alert ang yellow alert level ang grid halin alas 4 tubtob alas 5 sang hapon kag alas 8 tubtob alas 9 sang gabi. Suno sa NGCP, tuga ini sang padayon nga hindi pag-operate sang pila ka dalagkuan nga coal-fired power plant kag limitado nga power imports halin sa Mindanao. Nagalala man ang sitwasyon bangod sa sagunson nga power plant outages kag sa Agosto lang anom ka power plant ang naka-experience sang forced outage samtang may iban pa nga mga unit nga wala pa makabalik sa operasyon halin pa sang nagligad nga mga bulan kag tuig. May 14 ka power plant man nga nagapadagan sa mas manubo nga kapasidad nga nagresulta sa kabugusan nga 810.3 megawatts nga kapasidad nga hindi available sa grid. Bangod diri, posible nga magpatuman sang manual load dropping ang mga distribution utility sa pila ka lugar kung makumpirmar ang red alert nga mahimo magtugas sang brownout. Ginauhag naman sang NGCP ang publiko nga magkinot sa paggamit sang kuryente agud makabulig nga mabuhinan ang pressure sa power grid.

Ginigo sang Hurricane Lala ang pungsod Hawaii kung sa diin nagdala inisang mabaskog nga ulan kag hangin nga nagresulta sa pagbaha, landslide kag pagkaguba sa mga infrastruktura. Suno kay Hawaii Governor Josh Green, isa ka 90 years old nga babae ang nautasan sang kabuhi. Matapos madalas ang baha sa Big Island, kapin na isa kagatos kabalay ang naguba sa Hawaii Island samtang naglabot sa 100,000 kabalay kag negosyo ang nadulaan sang kuryente pagkatapos sang bagyo. Suno sa mga otoridad, masobra 3.5 katapak nga ulan ang naglungtad sa kabukiran sa Big Island nga nagresulta sa pagbaha kag landslide. Naguba man ang mga dalan kag taytay, laki pang anom ka taytay sa Kauai area nga gin-report nga dako nga damage. Suno kay Hawaii County Mayor Kimo Alameda, posibleng magdugay sang pila ka adlaw kun mas malawig pa ang pagbalik sang kuryente bangod sang pagkaguba sa mga transmission lines. Insarado man sang estado ang mga opisina sang gobyerno, bultuan kag korte bangod sa malala nga epekto sang bagyo, samtang padayon ang clean up kag rescue operations. Suno sa National Hurricane Center, ang bagyo nga Lala isa ka tropical storm nga subong nagwa na sa Hawaii kag padulong na sa Open Pacific. Kinapahanumdum naman sa mga opisyal ang publiko nga maglikaw sa mga baha, naguba nga mga dalan kag utod nga power lines samtang nagapadayon ang recovery operations. Ginbawian sang kabuhi ang 16 ka tawo sa nagkalain-lain nga drone kag missile strike sa Russia kag Ukraine. Sa Russia, partikular sa Rostov region, 5 ang ginbawian sang kabuhi kag may 3 ka napatay sa Belgorod, Kursk kag Moscow regions. Suno sa Russian Defense Ministry, 822 ka Ukrainian drones ang na-intercept sa bugos nga pungsod. Sa Ukraine naman, duha ang nautasan sang kabuhi kag 14 ang pilason sa pag-atake sang Isolor metal steel plant sa Kiev Rih. May mga napatay man sa Zaporizhia kag Sumy region samtang naigo sang isa ka outer book market sa Kiev. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, masobra 1,550 ka drone attacks, halos 1,560 ka guided aerial bombs kag 62 ka missiles ang ginlunsar batok sa Ukrainian city sa sulod sang isa ka semana. Nagreport man ang Romania sang isa ka drone kag nagsulod sa ilang airspace nga ginpabagsak sang isa ka Spanish fighter jet. Sa Latvia naman, na-report sang NATO ang isa pa ka-drone nga nagsulod sa ila airspace. Samtang nagapadayon ang pag-atake sang Ukraine sa mga warehouse kag oil facilities sa Russia isip kabayan sang ila kampanya batok sa Russian war economy. Sa aton ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, naglabot na sa 2,325 ang nautasan sang kabuhi bangod sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo nga ginakabig nga isa sa pinakamadasig nga outbreak sang sakit sa history sang pungsod. Suno sa dato sang gobyerno sang Congo, mayara na sang 4,945 ka kaso, laki ang isa ka gatos ka bag-o nga kaso kag 33 ka death cases nga na-report sa sulod sang 24 oras. Ini ang ika-17 nga pinakamalapad nga Ebola outbreak sang Congo nga naglabot na ang death toll sang outbreak sang 2018 to 2020 nga may 2,299 na ang
naotasan sang kabuhi. Suno sa World Health Organization o kung WHO nagapadayon ang outbreak sa exceptional pace kag posible nga malabot ini ang record sang 2014 to 2016 nga Ebola outbreak sa West Africa. Kapin 1,000 ka pasyente ang naka-recover samtang 730 ang yara pa sa mga ospital o kung isolation facilities. Suno sa mga otoridad ang outbreak tugas ang Bundibugyo virus kag wala pa sang aprobado nga bakuna o kung treatment para diri samtang nagapadayon ang clinical trials sa Ituri province. Nagapangatubang man ang health workers sa mga problema kapareho sang kakulangan sang bayad, hana sang rebel groups, misinformation kag mabudlay nga pag-abot sa mga apektado nga lugar bangod sa kalain nga mga dalan. Suno sa United Nations Humanitarian, nag-release na ang UN sang dugang $30.5 million kag nagpadala sang 20 ka staff para buligan ang response sa outbreak. Napahanumduman sang WHO kag UN nga kinahanglan mapadasig kag mapadako ang response para matap na ang paglaptas sang Ebola sa mas madamo pa ang komunidad. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Diyos sa Isdos, DXKI.

0: kanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansang Pilipinas.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada.